0: Malaysia, Singapore, Turkey, eh, Ungereza na wa Afrika tulaba nga tufanaga. Kifo kiki tuli baddugavu. Tuli bawanvu, tuli basiramu. Alaba nga kifena tuli kiki kiki munne tugenda okutuuka eri nga owe Mali tamanyi we Uganda. Owe Kenya tamanyi we Uganda. Nga tubayana nkolagana yoneri. Nenga fena twagala nkolagana nabali abakola kiki.
1: Abali eri
0: wa. Abali eri. Nga tuline ebirungi ebikolebe South Africa. Musanzaf National Zaka of South Africa. Ebikolebwa in Nigeria, Sokoto. E Kano mu Nigeria, e Ghana kumase ebikolebwa. Even in Tanzania, in Zanzibar, nienga birungi, tuwali biigide kukufa na Uganda, na wabali igide kufe, even tuwe birungi, nienga tuwali nkola gana. Fena tugeenda mwawa, netuwe iwao, netani kukusoma, as if, even tuwe imute tukikola chitubila kubieso mesa. So, chava de chikulu nyoku sanganti, Nigeria wakola jibaita Association for Zakat Wakaf Operators of Nigeria. Chitongole chigata, awako, mitongole bikunganya zaka, nevi labirida wano kunganya wakafu in Nigeria. Ilanga chairman wacho ya ingini ya Muhammad Lawal Maidochi, chairman wa Sokoto State. Chiyambie nyo okulaba nti dawa kuzaka, obeni somesa kuzaka, sobodo okubera nti li consistent. Obeni ya mjirano, atenga etambuli ya mdirection. Etegerekeka. Nti niswabu baina zanja ulu. Okusinzila kubanti baina state. Federal government. Uli state ya ina government yayo. Nabavu bayo, nabagaga bayo. Ne practice. Best practices. Sigala zikolachi. Zezimu. Watu wazude. Tuwa sanza wa Katsina state. Aba Nigeria. Nga wakunganya million dollar nya. Ezazaka. Million dollar nya. Ninge million dollar nya 90% kwezo million nya kumpi million satu na mitwalo nkaga mwe tano nga zivudde mbya bulimi.
1: Yes, yes.
0: Baba muchi
1: baba mchundu cha bulimi.
0: Mchundu cha bulimi. Akitegeza anti abo je bava amanyi
1: baga bude ku bantu abasokero wako.
0: Abasokero wako. So ngola bantu amanyi baga kola baga teka mukunganya zaka okujija mu kintu nabo kibala bekiimirizawo state yawe. So nabalala nabalala katibu wachimanye echo nofuna no manye ngeri je bachikola chikuyamba nga tonda bakugenderi ko papa zungu webisele bisinge bintu yabayiru wabi yabazungu birungi na yeba bikole de banga chokula bilako Malaysia musaza ye Kedah ye ringa state ye ngundi vwenkade Malaysia pamaze miaka bisatu mwatano nga bakunganya zaka nga wako sa institution. Miaka bisatu mwamu?
1: Mwata.
0: Even basi ingia na Amerika, ensinga Amerika wukuru. Kwa Amerika ya miaka bibili mwata. Zia akamala wunga Amerika. Niona gendi, futuma ze miaka bisatu mwaga.
1: Mwata.
0: Tulikuwecho. So katibu jano mkopa directly. Noga nti chakula chienkola. Uinzo okubanga, okoze chirunji na yenga ate. Chinzo obuta kutambuli ya bulungi. Nego jano okope vitandikiru wako.
1: Okay.
0: Chukuya ambo kubanti otambula.
1: All right. Chukumu musamu katonyezu mwenda pale FM kwetuli. Tuwa galo kuwewa zanti mcha ulizandi wa doze karunji ya msafandi ni Dr. Mzada Mungo, CEO, House of Zaka and Work for Uganda. Kakati, tuwa galo tunulia ko imu kuyaba demu kwe kubanti no enkoze sa ya teknolojia. Ne kunganya zaka wa muno kujigaba abantu nzo basigira kifana nchi ensi wetambude ne zaka.
0: Okay. Ensi wetambude ne zaka mu nkola ya teknolojia wawavu olugendo luwavu mtandise n'ekyo okulabirako ekyo okubaga nti abantu kumi bukola sample nchitegeza nti buli aita wongo ita nogeza sato malaba teka nti manjise kakalunja je noli ya je noli ya je katika ambalama simu gebalina oba biased
1: yes.
0: Kobo yise buma nindi bazirina negenda mpark abantu ngabanji wani ya tax okuburu goga menti ya wali wanumu na of course ngabachi mancho gendo kola aine simu ya smartphone na wanikomu kono uja gendo kulaba nti abantu kumpi kumi bunaba waniko mukono.
1: Yes.
0: Nti wazirina. Chitegeza nti technology nga technology atambudde. Abantu bamutegedde.
1: Era limbulambu
0: abantu. Omuntu okubanga talina data. Abango omuntu atambudde nga talina driving permit nga avuge moto. Kwa budde bunaba manyi tiki bakwat. So omuntu atalina data esawa zino kusimu. Obanga kugereza abanga talina tiketi ya musoro guliyo gwo mutwe.
1: Ogwedda.

0: kuchukumusi mkati nzumwenda. Pal FM ekulete dwa BMK Group of Companies. Ngabali kwa mune.
1: Nana habu mouthwash. Ye dagale tufu. Ye nana kasamu kujanja bendwa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma. Bosa ye chocha. Obeji nyo kwa kaka sanyalala. Bosa nyo bamonu sayi sayi. Obo gaiza ludarumu. Sanyesa nana. Na iwe gende rezaba fere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sazo na. Nana. Ya kakasibwa National Drug Authority.
0: Edwa ya adhan. Kuchikumusu mkutumisu mrinda.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سنفكتني سمعين دها على فهم كل يوم
3: Chuwede, ite chikakasidwa. Kuromo kaka ngine kuzomu zikumi oktoba. Wamanesani ngine kuzomu zikumi narumu. Fongiza tukole Wopal of Africa Radio. Wajiwa kaka wongo. Kura kura nyati. Niku singali na mabega. Kumono ndiguno. Tugenda mumazo. Mujetu some. Mujetu ige. Kusaka magezi. Mujetu ike nunde yoko ke yomunembe. Ike kereza. Ukurundi mbuse zorulio. Wamanente. Jangu ni chotunda. Tusensera katare. Ukurima nukurunda. Ukurime mwanyi. Sakono kukata kwa mutindo. Tuiwa kubera kukalamu house. Ukurina na Uganda Museum. Ukutani kani sawa bilizo kumacha. Paka kaungeze. Abu sone sabanje. Abu kukumu business. Ebi nyingi zana katare. Abu uliwa magizi. Ama kampuni gana chagikore deko. Gakutuwa kumagizi. Utandi sotia. Nebi ntubida rabi nje. Nkugambi chuede. Fungi za tukore ni Pearl of Africa Radio. Tu yingini na mituare vili joka. Bukinga tikiti yukate. Ngoita kunoti musamfu tano bili. Kumi neemu. Kumi. Kumi na bili. Awagitwa. Ship with us. Banachi nkumu kujile mari ufi China. TV One. Woman Movement Events. Ochawulisa Program. Full Time Sports. Ibyemizenye bimanayo ngituri womunabo kuko mukutunurira womuno kwakinenye byemizenyo. Full time sports.
4: Full time sport iba bya mizanye bimalira yodala edachi kazizi no ziri nyeza kaita kusawa omusambu kansubire abantu atena wetobera nga bali obeda wana ali bayogerako ebyo kulya
5: ye manyi mubadde wano nesozi nga musajja mugaba ne ego sibo tugaba nti ko bofunye kabira ko ne munno nyo muntu abavudde yakabira kabantu ate Ozi politics yajja nemo biwa kulya yatuka yo politics.
4: Omanyi lwachi nsirekere de. Mbaka mika bakwantu kuyamba ko abantu katubagambye dala ali ne Jafari nti abantu nakuzo mwezi ga 12 omwezi ogujja mwezi gwa September.
6: Yes.
4: Muje tu yambe ku muganda fe posiano ruwa kataka mafu mafu. Posiano ruwa kataka amaze banga lya miaka 25 ngavuge mu loka zempaka. Tochili amazima gali nti mu byo kuwangula byonna agenze masu nokubira nti abiwangude. Ikana kandu kandi de kuliko diwaswa osimani chintegeza kandi de kuliko ti posano wakataka miaka 25 yomuku bazanyi bemoro kwa wavuzi moro kazi mpaka aba wangu di atini baba ine consistency aba kumi yomuku ururo kakati nechiri uo taina motoka ja ujanti asuburo kuwangu ya mwa bantube natuwa echanye cha sprint mutugendo kubela nga tumuyambila kukule motokae So na kuzo mwezi nga makumi ya abidi. Mwelo kaziri kumutuwa rugumu ogwensimbi. Mujetu wagire posi janu wakataka mafu mafu. Nga tubo tunumire mwolo kazi mpaka pabuzi mwona. Garuga.
5: Tuligaruga.
4: Tuligaruga.
6: Tuligaruga.
4: Tugenda wa garuga. Mwolo kegenda kaba mwujetu wagire posiano wakataka. Mfacho kujaguza wa kujaguza. Ogama antiposiano webale kukura mwolo. Kamanya anaka gamba kaya yogede. Aka nti amantubaga la basi manga bagenze. Wagizi bangi mujemu nsime nga ndi mulamu mujetu sime posta no rakataka nga mulamu
6: by the way yomu kubasaji abade consistent na dawa moto kazi mpaka regardless ku moto kaji abade avuga kubanga yomu kavuka ndoza yomu kubasaji avuze moto keyo nga ati watu waba musinga ku moto kalina jana abavuganya na abakuba mu moto keye mpamvu musota akuita musota kati yo musota echamba zimwa bituuse nti ye ngo muntu abasi wano bali wamanya agenda kuumule moto kufuge moto kaze mpaka nabagamba je wali acha asobola nekati obuzibu abasajja bagule moto ka kakati na yeye tage moto kegendo kukuba abasajja abo
5: abita byuma
6: byuma sokati mulimugwata nikadda ratanikira mudi naonga tunonya ko kasente ne kasente akote kamala moto ka ya bay twetagira dalansente sokati ate Egeri jabadde muko motoka zempaka nga azivuga kwe kusala waba tegikere sprint siku jja kusonda musonzi sente za motoka wabula no kunyumira motoka zempaka muje murabe ku motoka zempaka atene mu muyambe ko kubange motoka etuka bino mbibaga mbibaga bila ku pale FM oyo musajja nafune motoka
4: bana muya
6: munamuri da
4: ino mutima
6: Omanyi motoka yempaka yesi kuvuga ati motoka ya amanyi. Wabula lo mutima. Omutima kuvuga motoka zempaka.
4: Omutima. Aino mutima yoposa no bakataka bibenno nakuzo mwezi abiri September fena garuga. Gadunye nalabiye ko kumuchala o linganja kweske kajani ali bange batero okumbirira mu buddu eru. Chado ngako kumpira mulawo mukazi naganti wacho mupira gwa fe mu butunze. Mwai utuza kujua guwabu wekula. Cheto ndo mpira agula mungule ali.
6: Manyo. Tila kubisa manyo. Cheto nda maro kuwa nguwe mpire waka. Ya kubabu wekula. Ibiari yomu abiraba. Ego sari mpire
4: kwenye. Mkakirizi wanga buwekula.
6: Buwekula yeba amu kuba. Ibiari dala. Na ye ainembera jiateka. Uma isozi. Tasora kugenda aluo leteru taru. Uriwe kampalo kwenda aluwa tekule
4: takuwa. Tumanyi ulikondo.
6: Tumanyi ulikondo vuriyo. Tumanyi na ugenda kudukira. Mwende baite haba zemnya mpida jama sasa gabuganda tuye gende rezenyo. Omanyi waluwe mitunga vya mpira nga vigenda kukuma mchisawi. Nituchire kanti echo cha mpira tuchirese. Na ye engeri embera abasajja abo jibate kawo. Na dalatenga bakule embeze. Omukule embeze kubayi yasumuru lorutale chikonde. Pira kuwa kwa kago kwa kuti abusi ya vana muvye ipite tuwa tegira ngeri jia ingina mchisa ilaba situa disaba tegira Omusajia tuwa mgeno mwuraba aliku musajia alimu muku babikoni Mwenga na izi mani alie ye chilasha chirie eno Nyenga chirie ni hata chika seconds of seconds Gishikonde chitabusi kwa temu tubia temu kwa ze mutia Ebiwa mpira tubide kenga vya mpira kuchisawi Ndisozo mtu singana haku sanga tuli kuchisawi Najia na kuchokoza Huwele ndembeli okweru anako Nye guri kubadde mupira da chikachenda kuba tubadde tubiraba mupira ne mupira guri motivyo kwa bungereza
4: imani bajugo tibarwanye
6: tibarwanye omusajja naje na agaba penalty noka ne chitufu ne tv ne iyo mpira guri motivyo ne
4: bakwa ila barwa na bali gentina kati baga kawale baga kombo kuba ebwenye zo byaise
6: chege
4: ngaze ngabikambwe
6: sakati nakachika kakulembera amasaza noko kalino kwibirira mu kubibonerezo bibagabira abantu abali tifujo kubisawe Naje utuna game ya Buddu ne Kyaddondo emwayi we interview bya sasula kubanga ngenda mu Kyaddondo amaro kubanga
4: Kyaddondo aliye kuagala baba
6: Kyaddondo amaro kuwangula
4: buwekula
6: ngogo mupira gwa Buddu gwa ino kubanga
4: atanike ekibanyi Kyaddondo jinajagaddeko basamba guno nga wabalagudde bali basamba Buddu mu first half nga bogera kugwa busujju
6: kati era Wanyi
4: bwana atagala cha dulu
5: ngachoka. Achisoka bintu byali mupiro obo.
4: Ali ngamyogera bulungi sibu.
6: Echa mupira chiri bwechiti. Nje mupira bali bagwagala. Era bakule byo mupira. Nibibafundisa obone okusa. Nibaguchima. tetujja genda mu biri ebitali bya mupiira ebyabakyala ku TikTok nti mupiira gwaffe baagutunze bundi newe waali mu kaseera kano okuba otunula ekibinja bulange Abudu yes fine ya kulembedde ekibinja ekyo naye ngaolwokusatu yennyini asobola okubanga afuluma ekibinja ekyo tisinga emipiira ebiri agikuba Budu bamuggyayo waggulu ne Budu yeetaaga okubanga agenda nga
4: akulembeddeso
6: tasobola kumala gatunda mupiira ngaakimanyi
4: nayeetaagabutuufu nange nakiraba anki kinagambyeko nti olwa abakugu newabeerawo n'abantu olinaafuna essimu ye oba muni namutunuzaamu esanga bajja okwogera tubalaba binaatenjaga kwali ku bikonde kati osiŋgano ebandi ngaalina passion ayagala ninga kyayogera
7: sikituufunge muli ku mutima
4: ninga kyayogera sikituufu
7: nagwe omanyi okukubira ewaka
6: nti bakubyekirina ekyali ku busiro nga
4: besama kyaggwe
6: baba nti omukulu bamugobe esaza liganye
4: kyaggwe omutindo gweriko teyina gwesobola kugobya kyaggwe buli omwejja mukuba Lenajikwatako gwayogera ebyo kyaggwe we bayakubye nga yesinga okuba kufa mu masaza ga Buganda ekiggwe by'omutendesi nga negwe ekubyemu zero nida ate abantu bamasaza nabo babeeremunko woti njoga nti aseno ekubye
7: naddala
4: nga pesigi yakuba aseno gwalaba bagoba ateta
7: naddala
4: ate bamugobaali bamugoba Aseno baga mbaja atukubi atusi
6: Aseno mpida ya kutunda
7: Kutu fomu jeva ndeko yona Nga chato ndono Abada atagara atagara na amalirige Chato ndono ya jawa amanya
6: Chato ndono ya kuno mpile wakasozi Ya kuno mpile wabu wekula
4: Chato
6: nda inalo semu Mpira jia kazanya
4: Mpira jia masaza
7: Nera mbunabo kuba na akubabudu
4: Abadali Ya mkuba kuda Sibu, ya mmanyi
6: Ya mbabdewe mbirenyo wakati wabudu Nisha dundu
7: Eno sizo ni ketongira kenu
4: Adina wanaba gadunya
7: Naba andu
6: Wanaba gami ya chato dunde budu Wanaba gami ya chato dunde budu
7: Yes, yes
4: Neka kwa kutia
7: Kochi wabudu Otuzo utye Timu abasambi
6: batano
7: Gwagwemu
6: Omoseja baso ni mucha asewa kana mchima kaka boniru
7: Nekwe gudu Oyagalo kuhita huu Ewako chusoti abasambi batano Wababadete basamba
6: Tactics za mutende si Ye alesa abasambi kuchisawe Wachimanyi basu bidanti basu mnukulachi Mkuwa mnum piro Mnevigana Oweka kati gadunia wa ingi mwengone ya wasaji ya meparasita inge
4: Yesi nga mkazi obatu na spaya we obatu na kachoko ke Nga wabi ubugu emurumi aja Nyinge mwengi ya ugele ubigena kubuza abantu Bivure kono gobo msumisa Msumisa nge tali imwe Oshitengila Msumisa ya singa kwa
7: natu Esa wazi na chiri yebudu Chigambi wanta abasambi beyebudu abasinga Bali uru wa chigambo siru wa sende Mbomu omukuru sente chiyabasubizo bawa Bajiva akoda.
6: Sikuwe kusose. Kampai neno yinyini.
7: Besi
6: kwa wawe. Yes. Bali bata bukada.
7: Enyati tali uo.
6: Ewe vya utawa basambi ala wense masaza. Sikuwe mundi kusose. Biba dewo. Awa tuneba duka. Chichaba debu ne meze. Timwe newe wasambi neba duka.
7: Katu. Tunachikola tutia.
6: Kwa mwese newe wasambi.
4: Blame is twali jilese.
6: No.
4: My name is Fuli.
7: No. Soko mtara ya fuleo na angamba.
4: Blame is. Jeff, twali sibule mezi.
7: Ni mtaraka ya fuleo na angamba. Kibaini ya bina kusasula.
4: Kibaini ya ugoji ya dunji. Ebole mezi. Budi ya ugila ko.
6: Neka mbelele mnini. Mwachimai tichando mbe kwa uwe chisele chatu kwa anga. Aba sebute basa suwa sende. Zagando neringe kisipule sefusi. Mara wensi.
7: Olwalere mpira nga ujikendo tanika.
4: Kwa kusaba Jafari. Gwendo wa kubulemezi gaba bali. Mtotoroka baba mstibali mwungu. Adeko bali mwujiliza baba bulemezi.
7: Abotu nagena kuwe jaziza. Basajja bebo wekula wali kuchitovu sports arena. Wabamu kubido mpiro. Oguwede wachadondo.
4: Adeko wekula ya gala. Alikubulamu nga wabendu wano. Ntukunu waguru zinga.
7: Alikaribu
6: ya wuna. Tekini kwa team manager wabu wekula ya wuna.
7: mboba mukoba nyo
6: kubanga usajja olino sasa bya sweet rakuza musako mwebati
7: bara moto rodawa
6: ndarawe
7: agamuka gamwe torolawo
6: abavubuka just gari gamujayo mubali tagaina jegambo
7: kwa nani yali kamera
6: just tagaina bagamba mbu nokuzimba wana eliso nomu makatoliwe yali amusika bwata na mutomera
4: tibwa bana abagamba atya mu nyumba emishi zanuni
6: bya make musi bage musi asinga
4: Masaza aguna kweta timu musupa neka timu biafuru kabiachuka mu
7: wale uli dekonti wali uo omukenyi atasi ula
6: nduka mudusa ita maju ya ita musa na chindusa omukenyi atasi ula
7: wakala mbote ya nduka wano embera utamuka mwezi tumaya mkwene mbele jai chida
6: orumarokora amalini nebu tambala roda mdressing room ya gamba wani abo mubagambe balance kwemba de manja ofuno mutende somulala abongere
4: obanga abazenye ba Uganda ababikole nabo buzito ngamugenze Japan obamugenze Bungereza
6: atai maokota abajja kuba basamba banafa abe busiro wali kusaza stadium ebuwama wagendo bera busiro roda mpaka alinga yazivamu
4: si alinga
6: yavamu
4: leka kumwa subi
6: mwete mulu wazanga ko
4: kumwa subi
6: sasa kujita
4: kumwa subi mulikachi manyire nti yavama ilisu ni jayite kike
6: aya wabugerele wajako wabasamba maogole eno izezimu kutimu zisingo bera motivated neba sanga bugerere wakabate takoze burunji
5: sivili bugere
6: jari mpire satu ne
5: wilezi satu bugerere waka
6: kakati no bali wakenda kubaba samba sese wali Kosovo playground ye kasana
4: abali ensua
6: abali enaka bali wajia kubaba samba sese
4: abava mwida
6: Bano, bajja kuba basamba, buvuma nayo mpira agwetaga ekyekibinja mujja kiwulira. Then Kyaddondo, bajja kuba basamba banafa abebusujju ko wali ku Santana Playgrounds ewampewo. Kyaddondo,
7: abakuno gwa
6: baita
4: payback.
6: Sawa ya revenge.
4: Gumusiga za mukintu.
6: Olukukuba.
4: Olukukuba tuga.
6: Nga yachiva.
4: Yes.
6: Then umpiro kuna asemba yolo nako lwalero je tuita the big one.
4: Bagwa dere fali chogu wa Kyaddondo. Mwenga Kyaddondo. Kyaddondo tunono kuza bari fali. Nyo kuza bari fali. Anyagu limo kwa Kyaddondo.
5: Baru waka padike ninaraba. Basi kule umpira minister yaliwe yali azedo yali azanyani.
6: Bali basamba
5: buvuma saja kakubengo
6: katika nkubulira akabadi katika nkubulira obadi obuli mukuita
4: minisi pese kyado ne sambira wa
6: wali ku Santana
4: tuli ku bako ola
6: wampeo
4: nzi nina ita yomu
6: aha
4: ikampite misa kisema kula ne ona lebo muwada nko nyinji ugende mulawo mupiro ogwa bana mbazi mu amanyi
6: ali mulya nyama
4: ali mulya nyama nganda agenda yomu pino wade nono munafe ha ne murabe nako zinabira ku beach bambi arani siwana
5: sadyo mpira
6: wama mrabako abere yonga agamba guli agenda kuba abere ango liya ya tuwati mwenyezo nuku wangu wa odika mwine kutatoka wa do
5: arani siwana mfuwa kuza chenja
6: you ganda ule mwa
5: kuna prediction nisi ganda
4: kukula kukula mbambanji wala ame kumbi jina mpira kwa Kyaddondo tena ndo kune kweta aganyo wana nebo musisi George Zambali mje mwagire cha dondo.
7: Zambali na sembe. Yako mio.
4: Yako na wawe basa.
6: Basa na ye.
7: Mbona. Mbari ya mbona. Yeso roza mwe mituwala.
4: Basa
7: na
4: ye. Basa ye yokanyo.
7: Bana sozi.
4: Ya wewe
7: kumu njimba. Ba emu pipa cha dondo.
4: Basa ye yokanyo.
6: Ha. Mwone mwone mwone kunganya mwone mwone mwone basa.
4: Abgaye mwari ya.
6: Mwone mtuomu.
7: Ate waliwa
4: ababaka bali imba.
7: Mbaba mubasi banga mtuwaro nenga tezuwela. Nga kabanda
4: telichi minda kuteka sente mubasa. Katenenga umuende banaba wakizibala uzanti mufunye nyingi.
6: Aha. Basa ya wawukanyo. Bae mpi mwuri imba nyo.
7: Na uli na kechivozi. Mbomusajja yabale mtuwaro aga. Nenga buwaro kumiru kumi.
4: Mbupia.
7: Mbune kujula kavwela ka grimi. Abo gizine bagamba manager kuruno timu ya
4: fuwe. Ino genda. Nenga. Babaka muli imba. Babaka mwali wawo basatu. Tumali wawo basatu.
6: Nenda onse chokula
7: ni yako.
6: Soze choku inga.
7: Ateno nga kuliko neba mea.
6: Kuliko neba mea na boba hariko.
4: Mea bote baina. Babaka
6: mwena ya mwena. Nao. Kati sozi. Bagenda kuwa umukiso guo kubidi. Mpila guwa kwa
4: satu. Katuba gambi. Babaka mwali wawo basatu. Wachira
6: wanasa na
4: uvanjuba no wanasa na municipality ni
6: basa ya
7: wewe abema chinde bonda bazangala ruirika
6: tibanda
4: bakabira
7: ba
4: amulya nyama neri eri wagundi abanda gundi nyinji nono yini omuchara
6: but if
7: eso dona ruirika
4: tibanda bakabira
6: tanala kulabira ateka tibete
7: nono omuchara wawa
6: tibanda
4: bakabira uno ndagire Shamimu marinde.
6: Shamimu marinde.
7: Naita naba kulabika.
6: Kale naba.
4: Mwabu chano wane. Mwabanaberu waka wabili.
7: Eha.
4: Haji wa mpira. Nyomu mbeja. Araka sindi mkaina. Timu jemu jiteke mwako mani.
6: Nemi nisita wa Kampala.
4: Ha. Nemi nisita. Ewa mwana ya tali mchini. Ona jati wene kawwe mpeni ya masere.
6: Madina.
4: Ha. Timu nalabika. Ate omu waka wene ino no ambulance. Ya kanya kubela kwa ambulance au. Kweta damu ambulance.
7: Ni president na ya
4: asura. Kwa ambulance kwa ngamba mutege
6: de. Kwa ambulance tandava kulabika.
4: Kwa ambulance.
6: Kwa ambulance kwa ambulance kwa ambulance no.
4: Tandalabika.
6: Bande
4: mbresu wa asura.
6: Chendo. President kwa ngamba.
7: President Museveni asura mchadu.
4: Ya asura mchadu.
7: Na hiba mkubu
6: msa. President sema tandalabika kusazali achadu.
4: Edia ni busire edi saidi edi. Idi seti ya usi inti bili busiro. Mbozi ya nakasero.
7: Ali nakasero. Ili busiro.
6: Nakasero.
7: President ya akorela.
6: Ili akorela. Akale ya busiro asura chadu.
7: Asura chadu.
4: Ni ya bikura hata. Ya ni kwa dati chadu na wapanisi. Omili mjini. Ya ni mjini njawa.
6: President ya sema.
4: Ata kwa ni ya mjau nasura mchibuga.
7: Fatu ya na kuingi na kambara.
6: Ya
7: na kusura.
6: Kufa mchini.
7: Akorela mchana. Echa dondo baje kuba bwe batyo basamba banafe abe busuju then the big one eri wali ku Bishop SS stadium wali mukono nga banafe abe chagwe abasamba banafe abe gomba
6: game nzibu nyo gomba yatandise kupanga akoba mu kibalo kugemeze sembye yoka kubage mu yawangula amu nasuru kubana akula kokona amaliri atune kibinge ngeri je kimiride muko gadunya nabatuliriza Achagwe ye fukosi ya genda da, pointi zile kumina muenda. Na ye singa gomba mkubo mpira. Gomba singa kuba chagwe mpira. Bagenda kubanga bata inze kupointi kumina muenda, kuba gomba.
7: Gomba genda beda na kumina muna.
6: In fact ya jala kumina muna kagenda kubwa ila kamuko kakoka. Yes. Singa na mkubo mpira. Na ye, gemu nzibu nyo, chagwe ye muku saze ribade, ilira wikide daloguru nji machezo muna nezi sembi yeyo. Ilanga bakula zenti, gigamu kumasaza kasuro kubanga afuganya nyori ijeno. Gomba, asuro kujana experience, nasuro kubanga achima. Echina na nchi asuro kubanga achima echagwe. Kaiza kubwa ila kabonero. Na ya tine gomba, imo kweda dikiri lanti. Sesajia waliri kupoise kuminemu. Singa, ulemeluro kubanga, tuwe ofuna kondero mugemu eno kubanga, uyongira koko. Sese nakubo mupira kwe kudenu kwa geno kubanga azanya. Atine kuri okusembayo.
7: Ato kusembayo achalira chagwe.
6: Kwesa nganti, katate chagwagi, ahizo kuja mpilo kusemba yu rumaro kuba gomba, jena aguta. Nagawa yuwa, msajia batugeze kukuota.
7: Chagwe chamutu kako season yewede, ngalaga ya mkusingo. Tasobola kukiriza musajja agenda musumbu wanga aiseo amuwe mukisa. Then ebibinja bo bitwe wimiride omuntu genda mu match day 9
4: au wakulu.
7: Match day 9
4: ni tubali tusaba sabako abaine subiri okuitawo. Abataina ba mituba tuba
5: soma.
4: Oja kuba oswaza baswaze.
7: Iwechini. Abudu mu kibinja bulange abudu yekulembedde ne obonera 17 busujjo 14 chadondo 13 buwekula 11
4: aba basobola bano yitawo
7: yes
4: mtu gende kubalala
7: chagwe
5: mimi na abalala
7: bano nabali mwebali kakati no mu kibinja masengere mulimu chagwe obonera 19 agombo obonera 15 seso obonera 11 ne maokoto obonera 10 bota ulide
4: basobola yita mwabonna.
7: Then mchivinja muganzi rwaza obutambala yekulembede n'obonera 18 oluvanyuma bakubye kabula goal zabadde 3 kubwerere wali ku kibibi SS playgrounds
4: no by so
7: yes by so then bugerere abayina obonera 14 maogola 12 coach 12 ekitegeza coach lero wakuba singo agenda kubonera
4: 15
7: abera mu kyakubiri maogola wa kuba bugerere agenda kubona naye 10 naye ingira cha kumeka
5: abantu bagaye ti coach wangu de chikopo 2 mukaga basinga chagwe eh hey, bakage
4: mazima gaga kawa
7: wali wa mazima wali wa bunde
4: mazima ya kawa
7: ndaba byagera ku kirie kinene cha bulaya
5: no
7: government forest
5: na
7: sene vida basinga timu ewe landani chitu ufecho. Naba nasozi.
4: Ali angana sanyusi. Abadewa na ayete fitina.

0: الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته tukwe bazo kwe kumira kuchomu musamu katunyeza mwenda pale FM kula diumo tuwa ulijo program ali alimu nurun ukumanya chitanga ala tuchatambula fena mprogramu ya feno ukumanya chitanga ala tube baza okutugoberera na dala pale ku YouTube ku YouTube channel ya fe pale FM Islamic channel abatu goberera ku www.palefm.yogi namu tube baza namu abatu goberera ku Facebook ya fe pale FM Uganda thank you very much na TikTok pale FM yogi mwebali nyo mwebali dala atamu abatu goberera ku frequency ya fe chikomu musamu katonyeza mwenda PAL FM ate namwe abaina zi radio za fezineza kuchusa akalimika radio liwe kasembe lao mwebali nyo mwebali le dala aba uliza ba radio enu uliya ba program enu ate mwe muli ba suso nyo sabu wachi wa Allah subhanahu wa ta'ala aba we obulungi obuyitirivu obutagambika Sheikh Abdul Qadir Kizza district kadhi wa Greater Luwero kutumideko nyo ni wankuwa doi nobo kosefu kosefu Sheikh Idris Habib Ruswabi msumi sawa umenu na ye kutumideko nyo sawa Allah subhanahu wa ta'ala akuonye obo kosefu bolim katudzeyo muprogramu ya fi ala ilmu nurun okumanya chitanga ala ngona kuruwa lero tuatambuli de wano kubuli ila kubana omuzadde obuvunanyizi waboyi no kukola eri abaana bo eri omwana wo omwana ali mu holiday gobena na yakaseera akatone nnyo fayo jali obiringo omubulira ngebyo kula bilako tubije mu Qur'an yechitibwa Luqman yali omusajja omulongo fi yabulira omwana we nga mulambika mubulira kubula mu bwenseno butya waino okubeera nga omwana omutabani yeeyisa obulungi Omuzadde mpuliriza nawe kukubiriza nfuna ku bigambo bino Luqman alayhi salatu wassalam ebigambo byabulira ku mutabani Luqman yabulira omwana n'addamu n'amugamba nti ya bunayya aya 16 suratu Luqman yamugamba nti ya bunayya owange mutabani innaha intaku mithqala habbatin min khaldalin fatakun fi sakhratin أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يمقام أنت يا بني متبني كبولي ريبي قامبو بينو إنها إن تكم مثقال حبة من خلدل نبتشبيري تشكولو عنك تتونو ولي كولي تشكولو عنك تتونو نتفانا غانا تتيا مبتونو بواتشو ngechikola chokoze chibi kusoza kuvuma kuwemula naam innaha intaku mithqala habbatin min khaldalin nenge chikola chokoze chenkanankana ngempeke entono ya khaldalin Allah subhanahu wa ta'ala ya gamba fatakun fi sakhratin nga chokoze chiri mulwazi oba chekwese wasi mulwazi oba muguru oba musi wachi wallahu subhanahu wa ta'ala agenda chijayo omzadde yenampuliriza ono nabiru wanu Luqman yali abulira mutabani ya mugamba nti mutabani wange togezaako nogaye ebyonono omwana wo mubulirire togeza kuno ba obubye siringi 10 okute muva nam otogeza kuno babu peni bwaba nnunguze yo kusomera obukalamu ebitabo togeza kuno ba senti wana Luqman Allah tunyumiza nti yabulira mutabani wenga amwewaza okole ebyonono ne wankubadde yabiraba nti bitono namulaga nti Allah subhanahu wa ta'ala يوم القيامة وتونو وابيو الله جند بيجيو أبي ملاقي ورو آية هي سورة وبا سورة الأنعام وين بس إلى بدي الله يقامتي ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ونقو الله سبحانه وتعالى لو أجينا كبير عنك بما أمير مجفي عنك بمسا ميزاني جاسين زو كبير عنك زبي موروج فلا تظلم نفس شيئا الله تينقو أجينا كوريا زمانيا منتو يد وينا أمريا زمانيا منتو يدنا وإن كان مثقالة حبة من خلدر نوانكو بديتو تشاكو زي تونو مبتنو بواتو أتينا بها الله جينا تجيو ولو سولة في زابا انتو بابو لجو سولة زابا انتو بابو لجو زلزلة آية السنبرة يدرى إبيري واشيب الله سبحانه وتعالى atugamba nti omwana adamu Allah subhanahu wa ta'ala ayesembira ddala ebbiri ezo suratu zilzala wakiwa Allah subhanahu wa ta'ala gamba faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara oyenna alikola akalimu nga kalungi nga katono Allah agenda kamulaga waman ya'mal mithqala dharratin sharra yara Allah agena chimulaga negubanga muli mugwali mubinga mutono kusoza kati omwana ogwe muzadde ampulirize olina abaana bawe waka babuulirire obagambe ti omuntu tavuma yeba nakikola nga baku uona kyannaku nnyo wallahi olunaku lwaleero ennaku zino nga abazadde yefa abamu ku baanoona abaana baffe omuzadde omusanga nga awemula omuzadde navuma gabana webali bamuulira omuzadde nayambala bubi nafuluma mu kisenge ngali mukaleega omukyala gabana balaba onaku lwa sande lwe tulimu olwaleero omuzadde omusajja najja mu ddiiro ngali mu vesti n'ekinu engoye ez'omu kisenge nazambala mu baana wallahi kifana nkye kyobeera otadde mu baana bano gwe ng'omuzadde omwana no fuluma n'omwana wo ng'ayambadde bulegingi n'atambula mu nsi y'omwana n'ayambala atyo obulungi nga gwe maama bw'otyo w'oyambala n'oteekako ebiviiri ebitategeerekeka Allahu musta'an abazadde mufeeyo eri abaana wallahi abazadde mufeeyo eri abaana amaziga abazadde abamu ge bakaaba kyali ku weakness obutafaayo okumu okwabazadde omwana wo mulambike bukya wafuluma afuluma alagawa akomyewo avaawa omwana wo mufeeko afuluma alagawa akomyewo obudde bwakiro saawa ttaano omwana waabwe wala mwana wa bulenzi avaawa olw'omuzadde omu abaana be Allah subhanahu wa ta'ala yabamutwalako bali bagenze mu kivvulu wano ku luguudo olugenda e Makka ku Freedom City ekizimbe kiri awo wagwawo enjega abaana be babiri ne bafiirayo naye omuzadde okuva abaana we baafa hatta lyawumu kutuusa ddala olwaleero omuzadde omukyala obwongo bwankyankalana olw'ekigezo Allah kye yamugezesa nakyo abaana bammwe bafuluma ne bagenda mu bivvulu abaana bammwe baani mikwano gyabwe omwana wo ani mukwano gwe ani gwazannya naye ani gwawangaala naye olunaku olwaleero ani gwafudde mukwano gwe omuzadde faayo ku mikwano gy'abaana bo omuzadde faayo ku mikwano gy'abaana bo gwe omuzadde osobola okubanga abaana bakuzizza bulungi naye babeera nabo bano bagenda mwonoona oluusi kyatuuse mu mbeera zino ng'omuddu luli abaana bwe baawumulanga nga obatwalako ewa maama waabwe omuto ewa jjajja waabwe ewa ssenga waabwe Niyo unaku zino. Buli muntu ya manjibu wati buwakuza abana vi. Agamati abana banga basigali waka. Wenso wolo ba kontroli ndingira. Elisi manye bichibi wakola. Lithan, omuzadde tunulira nyambala ya abana. Tunulira mikwano gya abana. Tunulira abana wo afuluma alagawa. Akomyewo avaawa. Obudde obw'ekiro bw'akomyewo abadde akola ki avaawa. Omuzadde tunulira ku mwana wo enkolagana ye ne Allah we efaanagana etya. Lukumani yali abuulira abaana mutabani we yamugamba nti ya bunayya intaku mithqala habbatin min khaldarin fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fi al-ardi ya'ti biha Allah inna Allaha latifun khabir. Amubuulira nti amugamba nti owange mutabani embeera ekyonoono kyonna ky'okoze kitono mu butono bwakyo kyenkanankana ng'empeke gy'omanyi ekyasinze okubeera entono kiri wansi wa lwazi oba kiri muggulu oba kiri munsi Allah agenda kijja yakikwolese amulambika mugamba nti owange togezanga kunookola ki n'onyuma ebyonoono. Yamubuulira ekirala yamugamba nti ya bunayya aqimis sala mutabani imirizaawo essala. Abazadde ab'ebitiibwa mufeeyo ku baana bammwe okubeera nga bateeka mu nkola amateeka ga Allah. Essala ya dhuhuri njogera ebigambo bino nga omuzadde tanaba kugamba baana be kusaala sala ya dhuhuri olunaku olwaliro. Aqimis sala imirizaawo essala. Nabbi yatugamba sallallahu alayhi wa sallama nti wa'mu ahlaka bis sala kubiriza abantu bo okubeera nga bayimirizaawo essala. Aya wastabira alayha ilaba birenga bajigumikirizako muhadithi mbako wa Allah yagamba sallallahu alayhi wa sallama murru awladakum bis sala mukubiriza abana ba mukuyimirizawo sala wahum abuna saba ngabali miaka musanvu wadhribuhum alayha bi asharin mubakube mu bagana okusala ngabawezze miaka 10 jayo kumbuko omwana omuswanyu olenga jakwata bitajebala. Uwebanga bawezize emyaka 10 ng'omulabira ddala aganya okusaala. Ekyokusatu kiyagamba ekyenkizo eri abazadde saba Allah atuwe ku ssente. Yagamba nti wafarriquhum fil madhaji'i abaana mubaawule mu nsula. Waweze emyaka 10 abeera akuze. Abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi babeerenga basula abalenzi basule bokka n'abawala basule bokka. Kubanga egyo emyaka mikulu. Bana basobola okwezaalamu ne baleeta emitawana mu ggwanga babeera bakuze. Wafarriquhum fil madhaji'i saba Allah atugulirewo mu bugabirizi bwe. Kyannaku nnyo okubanga omuzadde ayina abaana mukaaga ab'obulenzi basatu n'ab'obuwala basatu naye ng'okyali osula mu muzigo gumu rumu emu abaana osula ote nabo saba Allah atugabirire mu bulungi bwe atuwe obusobozi okubeera ng'abaana baffe tubaawula mu nsula zaabwe. Mbaka wa Allah ge magezi ge yatuwa nti wafarriquhum fil madhaji'i abaana baawule mu nsula. Ojja leeta ekyeniina mu ggwanga muno ng'abaana bwe batyo bwe bawangaala. Kati Lukumani abuulira mutabani amugamba nti aqimis sala imirizaawo essala wa'mur bil ma'rufi lagira obulungi wanaha anil munkari weziizeeko ebikyamu. Wasbir ala ma asabaka omutabani beera mugumiikiriza. Abaana mwazzeyo ewaka ng'abazadde bammwe ebyenfuna bitabuse mulya kimu ku ssomero mubadde muli ekyeggulo lanchi mulya breakfast ne mulya lanchi ne mulya ne sapa mwatuuse ewaka ng'ekiri ewaka inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wasbir ala ma asabaka gumiikiriza omwana mubuulira abeere omugumiikiriza ku mbeera gy'asanze ewaka nti tusalewo tulye kyeggulo kyokka. Yes bagobeere nga bagumiikiriza musazeyo tulye kino mugumiikirize. Wasubiru ala ma asabak gumiikiriza ku buli mutawaana ogubeera guze gy'oli. Inna dhalika min azimi l'umur ebigambo bingi omuzadde byandibadde afaayo okubeera ng'abuulira omutabani. Era Lukumani biya inyonyola wano mu Qur'an. Allah biya tunyonyola mu Qur'an. Naye ndabo budde buddusa atenjagala mpulize ku gemuli obuli awo tufuneyo kubaddu tubuli ebikibi oyizemu mu program yoluna ku olwalero tunonye ko ku program ya fe noti musanvu noti musanvu tano mwenda chikumi musanvu lwenda noti musanvu tano mwenda chikumi musanvu lwenda oba noti musanvu nana biri asatu mkaga mkaga noti musanvu nana biri asatu mkaga mkaga ze namba za fezo zo itirako bithini la tumuli ya chichicho izemu obolu na kuolwale bithini. Hello.
1: Hello.
0: Wanji.
1: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Basia kena ya shayu.
0: Alhamdulillah jati nsansu kuuli zako ajati.
1: Kena ya shayu wa lakutuwele zako.
0: Amina sawa Allah kiliza ya Rabbi.
1: Allahumma
0: amina.
1: Amina. Rashida.
0: Ajati wabandi wewaza wewaza. Ajati Rashida chisasi.
1: Kakate shei. Kutili luitame na mafe. Niko lukutuli liya ranafuni. Ina saba zede.
0: Na.
1: Tupalili vina zekutuli uli ya ranafuni. Magdala umpenji zede shei pala. Ene sisheli kaminda amaka. Gana feba zate ba feba wa kere ntana tu ya taka na katasa tu ya pao tu ya waka nika chumuli tu ya kresi na westi
0: na
1: kakina feba zate kutare do ufea mituwa
0: na
1: nene kupungila lana wa fe sasa Allah ya tuide atigatana ya
0: Allahumma amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Ajati Rashida Ikisasi. Ah, notu msavu, mnana bili, asatu mkaga, mkaga. Hello? Allah, Allah, akbar. Kusawa wafiri kuledi yo mkama wangi, uvo kuyesimu. Hello?
2: Hello?
0: Wanjisebu?
2: Salamu alaikum wa rahmatullahi.
0: Alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu.
2: Ibrahim Mubiru ndi wanumukono.
0: Nisanyi sokuli zako si haji Ibrahim Mubiru.
2: Sebo se kaweba le kutu sana kutu mulida kwaana bafena yetu leso mbuzibu
0: sebo
2: abana abamu mnange abazabe abana bade nuku mnanga baina programu ya kakati guo japu kumulia watu hata ugu ndigu wasenga ugu ni kakati ya ukina babu uji kutu abanangu ukujako na fetwe filizo ya akande uba atiliske tamu emu tubeko betu babu uja kubwa evisele visinga babu ya kumasomero
0: sebo
2: ndibu ya tubu ingizemu
0: okay. Hello? Hello, notu msavu tano mwenda. Chikumi msavu, sembia yoruenda. Waba notu msavu, mnana bili, asatu, mkaga, mkaga. Hello? Oh. Hello? Hello?
3: Hello, assalamu alaikum tulakatu.
0: Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu.
3: Oh, no mwewe mbakari ufane kasubi.
0: Yes, sir. Sanyo sakuli za kumwami mwewe abubakari.
3: Nangye sanyo sakwezi wagenzo notu mbulida.
0: Yes, sir.
3: Na yomu nanga, abano balaba. Umano mbulida nga nawe vikola nawe nga ubulage vikolo avyo. Na yomu nanga mbulida nga nawe vikolo avyo vichafu. Kusubiraja kubulirira omwana. Kati otunulira omukyala nga mukyala mukulu nga amakundi agayisa wabweru ayambadde obupale bumukudde bumulike naye nga mukyala muki?
0: Mukulu.
3: Kati n'owebuuza mu mutima kati oyo anaabulirira atya omwana gw'azaala ti munnange omuntu ayambala nkunamya omuntu takola bw'ati n'okaabira awo. Kabisa abasajja n'osanga omusajja nga mukulu teyeewa kitiibwa. Mpisa zeba ine la zezitula gani chili ye waka Womana wabawa isa bulunje romano jamu buli Jamu kubilaji Yabifana ni abiteke
0: hili Nisewu Tuyanze mnyo haja bakari mwewe Barakallahu fik wa jazakallahu khai Fi dunia wal akhira Sao mkirize ama simu ndama gachavuga Okay, kali katusembi yogwe. Hello? Hello? Hello?
4: Assalamu
0: alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Sawa tuise mu bufunze. Yesebo? Ismail. Wanji sebo? Ala. Kama wange sikufuna bulungi.
4: Iza no nyabana afite izibirite nizanyo zaina mukuru.
0: Tufeyo nyoku ku TV ne radio za abana zibuliza.
4: Ya.
0: Ela kusabidwa nyo mukanda wange. Ah, ali kuchikumisa mukata nyunze mwenda pale FM ekula ndio mtu wa bulijo. Program alilali monorun okumanya kitangala. Obudde bo bututte speed nyo nyine dala. Naye njaba saba abibitiwa. Bitogeddeko fayo mubiteke mu nkola ng'abazadde. Sawa mukkirize ntumire ku mikwano gyange President wa Musawo Waswa Hassan Sahaf ne First Lady Nasim kutumiddeko nnyo Kauthara ne Zubairi nawe batumiddeko nnyo Jami ne Kato Jamila ne Kato nawe batumiddeko nnyo Soso ne Ali Kiyemba Barakallahu fikum mwe bali kuuliriza Hilali Rafika Ajati Hibatullah mwina batumide konyo Koksi ne Marina mwe bali kuuliriza Sheikh Nkuyege Barakallahu fikum Shajida nabalala mwina batumide konyo abunova Musawo Muslim Students Association in Uganda mwe bali nyo kubeerako ku Radio Pal Ajati Nakaita Ajati Semugenze ajati kapapali seka badiru nkalubo Sheikh Ismail jaja wangi Sheikh Ismail nabala labanji abinasi na masjid katanga uzi masjid katoke kuruflau ne wali ku Greenlight Islamic Secondary School ba directorsi nabasomesa mwina ba Greenlight Secondary School enansana mwina batumideko Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
5: Nde banga dene na yobu gaga buganye. YPA, wetulio kuyambo kutu kiliza echiro otocho, awatali kutuyana. Wegata ku project za feze inja uronge yo kurunde mbuze zolulio. Okula magoba buli mwaka. Project ya feyo kulima kasoli, nga magoba gabuli makungula. Jangumu agribusiness kuru ya fe. Tukuyigiriza ebya mebi gaga wazebi dimbuli minobulunze. Tambula na fe mubiensi imbi. Nga wegata ku YPA sako. Eno ya kuyambo kutereke nsi imbizo. Tuwegate kule irongo jaku ofisi za fe. Ezisangi makulubaga road. YPA Building, Opposite Access Building. Enansa na naluvule, okumpi na mafutaga Prompet, Masaka, Kukampala Road, kumafutaga BNJ. Ate mbalala, ku High Street Palace. Tukubide, kunoti musamvu noti satu. Noti, asatu munya. Oba noti musamvu nya. Asatu muemu, asatu mutano, atano muemu. Omunamu kwa YPA, kustula muntu wa wansi.
6: Tugile kunsunge za dini zoka. Kwa kanyake ibiru uzo Tungu wablasa Kono kukusumesa Nuhu yungiro kukenkuka Ibifu kudini yo
7: Toba ngo msiramu ye nane wenyi gira mkufumu omutu ye Obe chintu chona Abele wajitibu wa wangwazi
8: Ngo kote so mkisa Ogwari no
7: Siku usonga yona Lata subana Banna mkufuma sichavu utu Ate sichavu siramu Omobaka ya tugani la dara
8: Okufuma
7: Tavuma wachitiwa.
8: Tavuma wawansi.
7: Tavuma
8: wachisoro.
7: Tavuma mtu.
8: Wadechinyonyi. Kati gwebofuma, ania kuhurukusi.
6: Program, Mimbali Special. Buriru mkaga, sawemu, paka serwezo kumacha. Umuzete. Kwanjulira Broadway High School Kawempe esomerero vudeo kubangulira omwana wo kumusinjo munywevo mu byenjigiriza mu deni okukusena ebyensi
9: esomero lya secondary eriyo mulembe eritwala abaana abawala n'abalenzi balirina buli kimu omuyizi n'omuzadde kibondye taze library science laboratory computer laboratory stand by generator school vanzi ekifo ekiyonjo era ekigazi obulungi nga n'okukituukako kyangu nnyo tuyina uneb center number zombi olevo ne elevo era nga performance yaffe Ah, yes, singa.
6: Chukirante, Broadway High school kawempe somero lya kisilamu nenge nabenzikirize ndala banirizibwa
9: kutumbula ebitone abalala twabaleka tuli kawempe kutano eranga owetera ku benzina petrol station
6: okumanya ebisinga wo kuba ku note musanvu note sato chenda mu musanvu atano munya kumi na mukaga ne note sato mwenda biri note note kumi na musanvu nsanvu munya Broadway High School amagizi bugaga iriza makago kuluba fumbo bulunje irubu yegaza
7: mchalo mubi akusuza wallahi kutujo mchalo anga mubi nga yomba ugule kumusiba shekhi mungo kuda yomba la kunu irida Allah ugele kumusanga nga imbo ima chamila serebo nge ya kwa nago kumpi wawuna nario kakukuzo vawa zine sawo yigi doze dewa kukula waluwa basaja nga umusanga kupuru eno ganti ya rapi panu vada yudi waluwa basaja nga basula mumoto ka tuwalaba hubu kunazi mumoto ka vinalizo vye mumoto ka mulimwe pali mulimwa adawea mungu gaya sura wa sharire limaro chala mubi
6: sakono kukuwa insumi seze nja ulo mudini kunsonga sobu fumbo bizibu chibi uitamu
10: aibambe seka kwele chomshiza kananda kumtuwa rabana
6: Nukuru Sunday, ukufa kusawa nyeze chiro, waka kusawa mkaga, program, obufumbo, kura makago isirama marunje.
11: Dennis, mkwa yambukira kumisinde jayiri giri mubi emirimu.
12: Emisinde kunyambukira, tejere itajoka, nasala uku fayo kuchendi, nechenja galo ukubaje bulija, na mali lida kukwezi sange ebisinga ya mubuli chimu. Nkozi sa White Star Magic. Okukumengo izangenga zite magano kamala. Na ukuunye obulungi. Kino kinyambi okubeera waggulu mu byonna.
11: Wow! Chao mazima ddala. Abakulembeze batambulira wamu n'obuwanguzi.
12: Weyitira obuwanguzi. Ng'okozi sa White Star Magic. Nambe emu mu ggwanga weekuumire mu maaso. Obukyavu tebusobola kwesembereza White Star Magic. White Star Magic, olunaku lwonna ng'otukula ebitagambika. Nambe emu mukwoza wano mu ggwanga.
13: Erimu ku mannya ga Kabaka erimuweebwa kitegeeza nti enkoko ono omuzukulu wa Namwama z'alunda nkoko za Kabaka sizizo. Naawe alunda ente ez'olunda ezo zonna za Kabaka. Kati bajjajjaffe baateekawo enkola ey'amakula. Ojje Abakatoliki bayimba nti ojja ku birungi obugagga ojja ku bugagga bwo baabagamba Katonda baluyimba nga bawaayo ebirabo n'otoolamu ebyo n'omuddiza nsonga nkulu naye bw'ojjako ekyo n'omugaso gw'amakula okugjako ng'oli mwana muto tegeesa akakuddiŋŋana gwate mu mbiri balyayo ki tebanywayo mata tebalyayo ennyama mbadde ebirungi gye bibeera Kabaka mwagala agenda alunde oba alima amatooke alime ensuku ate mmwe abali ku ttaka lye yajja abalimira ensuku abalundira embuzi kale ensonga nkulu mbeebaza mwenna abeetaba ne bw'oba ng'olina enteekateeka endala mu ssaza mu kugombololayo kuba mmanyi bayinza okutuukirira w'essaza nga waliwo ensonga Kabaka ayogedde makula wadde waliwo ebirala bye mutoola naye mbeebaza nnyo kubanga amakula gaali gawa ekitiibwa ag'okujjukira amatikkira omulundi guno mbakulisa okuyita mu kulonda kw'abakulembeze b'ebyalo kye ndowooza nti mwakwetabamu ng'omwami ali ku mutendera ogw'eggombolola twabagamba omala kuzza bwami naye aba bali wansi ow'omuluka omutongole asobola okwesimba mukubanga omutongole ali ddala ku kyalo wali ddala wali ku kyalo gw'oweggombolola olina ebyalo bingi by'otwala ono omutongole era baayogereramu bulijjo ng'abakubiriza okulima emwanyi era baagamba okumulonda naye gw'oweggombolola olina okumala okuzza obwami naye twabasaba luli abantu mbakubirize balonde bulungi ne bakuba okulonda okwa Uganda yonna ne bakuba okulonda okw'ebyalo era okulonda kuno kasookedde bino ebyero si bijja mbadde sirabanga okulonda kulimu kwato ono kwato oli nga kuno kwe nasoose okulaba gwate ebintu ebyokwesimba mu mugongo kwato ono kwato oli yandizza atya Nemba te kuterefaina nenda babantu baduke emisinde onaduka ne stamp onaduka ne michi waliyo ne bagambye te mulayira kakati mu mulimo gwa mu abantu kwekuzaawo mu bantu bakabaka abasoowaganya olw'ebyobufuzi naddala okulonda okw'ebyalo nayenza okulonda okw'ebyalo okweraliikirira bwe kubaamu kwatuli kiringa bwe mutabanguka mu maka wali obaddeko awo n'owulira enduulu ng'eva mu nju ewa muliraano mu nju munda tagamba nti bannaye ababbi baabano aa naye omusajja wuunansita bannaye mu nyambe wali owuliddeko enduulu eyekikeekyo oba mwana gwenku zaalukuse kati abantu bwe balwanagana ku byalo abantu ebyalo banaabibeerako batya waliwo abakikola obugenderevu ensi etabanguke ekyo nakyo kyebuuzibwa kuba abantu bwe balwana mu bino ebya kulonda b'MP constituency eba nnene nnyo omuntu ayinza okuva ku kyalo kyeri gombolola yeri najja n'alwanira eno naye ku kyalo omuntu gw'obeera naye nti waliwo gwe nawulidde simanya ssumbwe essumbwe yewa siwo ku lw'emityana nawulidde ku lw'essumbwe nti omwami gwe balonze nti bamukumisa mundu ekyalo kiriko abantu bameka abo weetaaga emundu ekuuma ali awo ssumbwe nti ab'emundu we bamukuuma nga bamukuuma batya kiki kyeyakoze kimukumisa ab'emundu kale mwabaami mukomyewo emmeeme z'abantu kubanga ebyokulonda nga bembimanyi bijja kubeerawo tetwetaaga eddembe n'okuzza eggwanga lyaffe ku ntikko ng'abantu bategeeragana mbasaba muzinge obukulembeze mu mitendera gyonna ate mufube n'okuleeta ebbugumu mu mbuga zammwe singa ova eggombe mu kyaddondo n'ojja ku bulange nga waggale nga lunaku lwakukola birowoozo ki ebikujjira olunaku ng'olwaleero lwakuna saawa za kukola buli wootuku tewali muntu gw'olabawo kiki ky'olowooza ate kaakati ffe ab'omulembe guno omutebe tuzaawo byaffe tukuŋŋaanya byaffe abamu abeekaliisizo n'embuga zibatawaanya bano babagamba bino bali babagamba biri naye ate teebereza ng'omuntu afudde ekisunku najja ku mbuga tewali kantu konna tewali wadde obulamu n'agamba oba waliwo ekyakuddewo ndoza waweko gye bagenze nadde enkya tewali muntu ensonga eyo nkulu nnyo bwe bazza ebintu byaffe mu 93 nze nali omuwandiisi w'olukiiko lwa Buganda nga tukolera ku kizimbe ekitunudde mu banka enkulu eya Uganda ku luguudo luno lwe bayita Kampala kati waliwo rediyo bagiyita Radio 1 twali tuli mu ofiisi ez'oweekitiibwa Katende ofiisi ey'obwalooya yali awo naye n'akola ofiisi endala eno n'esigala nga yiye n'ajyazika obwakabaka kakati ne bajja bayisa etteeka erikomyawo obulange mu May May 93 kabaka n'atikkirwa mugw'omusanvu olukiiko lwagenda ne lulambula bulange naye nga nzigale omanyi bajja abamajje ne bajooca omwaliro ogusembayo baali babbye sente nga bookyampapula katonda yatuyamba omwaliro ogusooka gwe gwajja kati ne baba fulumya bajidabirize awe twafumvira ne bajitudiza nenga tuvudde nakalabi oluchiko lwajise ekiteeso nti abakozi b'obwakabaka bagende mu bulange kubanga bwe bagitudiza mu gwokutaano okutuuka mu gwomunana nga tewaba kantu mu bulange nga wabeera waggala okujjako waaliwo abakazi be baleetanga mu ggombolola y'e Lubaga okulimaanyi makaawo mukyala Nabbosso ye yabaleetanga ono Joyce kati minisita ne balimaanyi makaawo olukiiko ne luyisa ekiteeso tugende ku mbuga yaffe etandika okufuna ebbugumu era onaayogera nammwe essaawa eno ye muweereza w'obwakabaka eyasookera ddala okukolera mu bulange okuva mu 6 ekyo bwekiri era olw'okugondera ekiteeso ky'olukiiko nayingira mu bulange yonna ne ngitambula okuva ku mwaliro ogusooka okutuuka ku gusembayo nsalewo we nateeka ofiisi kuba Katikkiro yeetakolerawo ow'ekitiibwa Nkanji naye ka mbabuulire na kano mukama tine mu ofiisi eya Katikkiro ono ayogera nammwe mwali nemwe yatuukamu nagitunuulira n'agyetegereza n'agamba eno ng'eyitiridde okubeey'amaanyi sijja gisobola ne nvaamu ne ŋŋenda omwami ntego oba mumumanyi waakolera we nateeka eggwandiisizo era okuva olwo ebbugumu neetandika okukwata mu bulamu kati bw'onoonya mu ofiisi toziraba tolina w'oteeka muntu simanya bye njogera mu bitegeere embuga bweba teriimu bbugumu ne bw'okulembera kijja kukukalubiriza okubakumaakuma mu February ow'omwaka guno naku z'omwezi 10 nali Buvuma mu Bizinga wano waliwo omwami wa Kabaka asinga bonna mu mulembe obutebi obuwanvu eggombolola yawo Sabagoba Nairambi twali naye wuuyo mumulabe tewali mwami wa Kabaka amwenkana buwanvu ne bw'otunuulira abaawummula ne bw'otunuulira abaliwo kati bwekko abalijja mu maaso omwami oyo yaliwo ne nangirira kaweefube yatumibwa Strong Tindo kaweefube oyo alimu ennyingo 6 mulimu ennyingo y'ebyobulamu tubeere balamu kubanga omulamu yakola mulimu ennyingo y'ebyenjigiriza twettanire ebyenjigiriza kubanga ebyenjigiriza y'emmere ey'obwongo ebyenjigiriza bye bitumulisiza amakubo mwe tutambula si wano okka mu Uganda naye mu nsi yonna mulimu ennyingo y'obulimi mwe abamagombolola mumanyi emwanyi gyezikoze n'ebitooke n'okulunda mulimu ennyingo y'obusuubuzi n'amakolero omuntu yenna anaafuna ate kukubaako kyatunda mulimu ennyingo ey'amaka endabika yaago endabika y'amaka amaka wetubeera galabika gatya nebweba nyumba nga bagiyita cuyi cuyi kimu kigambo ekyo fe ab'ebuddu kitutawaanya cuyi kimu yonja olujja oba oli mu cuyi kimu lwaki busabusiibaawo lunaku lulamba cuyi kimu taba nakabuyonjo cuyi kimu tanaaba mu ngalo ng'avudde manju yabaffe abo abalimye emmwanyi kibagana okugoba enfuufu mu lujja kyeki wafunye obukadde abiri obukadde asatu enfuufu eri abo abaana bayenga enfuufu bakula obwongo bwabwe bulimu enfuufu bakula obwongo bwabwe bulimu enfuufu ate n'ennyingo esembayo okusitula bitone mu bavubuka bezuule babikozese nganye nteka teke ene tegerekeke. Na ichikuru nyomu alami okuteke ilama kuwa gali ya mabega wacho. Omuntu ye na atakola chintu cha mutindo. Era okugobolo la kwe kuba kufunda. Mula babatuka ambaba ntu wabali memuanyi. Temitenda jiri kumina mukaga. Kora chino, kora jiri, kora chino, kora jiri, kora chino. Enafu zutuwa langi dene nente ya akabaka. Nego wato ina uorundi la wakili kumukua. Ojirize viwatane bisagazi. Abana banywa amata obusabu likirize taka. Omuti ingo uyo ulimi. Uwo ulima nomuti nolojo kufuna elejo uchagari. Wengo mwami, wato uweleza mpedeza ya muti ingo. Boko lila mbaja kweta mwa. Obaita sawa tanu, oja sawa muenda. Toba kubinde wa daka simo kubaga amantu weko nyaguni. Uwa wakute chigo, nonuke chigiri. Tuwa wakambi. Omuti ingo. Bino sivya, sivya kwe isako. Haa. Sibi hako kena kubu ugezi. Bino. Bija kusitu lida daro mtu ndo kwa hama. Ndokutani kila kumutu sechi nomu. Mwenga abami. Chukuru nyo kutegi ila kawifu honu. Nteka teke. Tukola kutusa mkoro. Mugafu minte yomuri levitu. Necha ya lero mbade kuredio ni mbulirevi. Mwine nebuza, bano bakola kutusa mkoro, obaba inakubi baga lukukusa. Runo lukudo, chateba alukola bubi. Ma alukola bubi mutia. Musa ze woku zimbo lukudo, okufegu sego kutuke mpichi. Ongangu chatino, plan ya liifu. Chitia. Okuzimbo lukudo kubate kusoko la mubisi itika umenfu gafude. Okulu lukudo waso kwa kutula neba teka teka. Neba manya uerugendo kuhita, neba manyo kukazi kwa alo, neba manye nieta agisoko luzimba. Mungu na mtia plani iti yasoba, yasoba itia. Omutindo za usigulabu. Omutindo za usigulabu. Kati mu Buganda ebintu byonna bye tukola birina kuba bya mutindo. Twajja ennyingizo mukaaga. Naye oyinza okugaziya ku buli mbeera mwe tubeera. Okuviira ddala mu maka okutuuka mu mirimu gye tukola. Era basibo ne bannyabo. Bwe mutakola mu nkola ya mutindo. Tetusobola kutuusa Buganda ku ntikko. Oba kale. Tuja kuluawo nyo kutusa Buganda kumtiku. Masawa kawefuboyo. Okusoka mumutegi ilimu abami. Baba mfaba kuhusa. Kusuro mtindo utegi zaachi. Gwomami utegu kubango ujitegi ite. Nosolo kuchinyo nyolaba. Nena haba ntubai nuchukula bamu. Haba ntubai nuchukula bamu uwele zaabu nga kwa mutindo. Togela ebintu bingi nnyo ebijjayo obuweereza obw'omutindo. Abantu bwe bakikula bamu bakugoberera kugoberezi. Bwe batakikula bamu ojja kusiitaana oyinza n'okubeera mukuluma. Era mbajjukiza nga mulondoola enkola eyasitula omutindo. Mutambulire mu nkola ey'omulembe omuggya. Eyo najirangirira nga nakakwasibwa ddamula. Obuyiiya, obunyiikivu, obwerufu n'okukola emirimu n'okwagala. Kakati wano bwe mujja ne muggwayo ennyingo eyo esembayo okwagala agirawo. Obuyiiya oyiyiza otya okuvunuka. Ekizibu ky'osanga oyagala kusiiga nnyumba ey'eggombolola. Tewaliwo obuyiiya bw'oyinza kukola. Sigamba nti ogenda ozimba ekkolero erikola langi. Naye oyinza okuba nga owa Global Paint nga muganda owa Kobe nga bwe kiri. Nuga wewe Uganda kabaka yangu asikuombolele kumakoma ako na gofuna tola biotia atena ina achikola kubanga amanyiti global paid bajja kumulira anga afuga bongero kumugula obuyiya obutetenkanya obutatulawe ne wezinga nokamba kanindo wezaza obunyikivu bano baganda bange mbagamba bulijjo betubera mu cabinet nti bw'okola omulimu n'otakoowa tonaba kugunyikiza tosobola kukola kintu nga tekikuuya kiba tekinaba kunyikira abantu abo embeeramu bafugika okubayitamu obuyisi nooga nti owaayo eggwe omwenge nga guyitiridde gwekitange tebabikugamba olina okwewaayo okugumira ebintu ebyo wanzaala abantu babiri ni bakola kuli ebintu okubayitamu n'obajjamu oluwalo ali wano w'enjovu antunulidde tebagala nakukubira nga lwebalina obujja oteekwa okukoowa naye omuntu yenna omunyiikivu akoowa mwabaagala emizannyo gino oba kusamba mupiira oba kiki bakoowa nnyo abagisamba oba bwoba onyumira emizannyo egyakatembe ng'ejja maria mundagire okukitendeka abo abaana kizibu ogamba omwana layini etambula bwete omwana takwata n'okoowa naye tosobola kugjayo muzannyo mulungi oba luyimba lulungi nga tosuze mu situdiyo obunyiikivu obwerufu nze bannange sikolaga na muntu akukuta saagala na muntu okunniraana mpa mbeera nkweraliikirira buli kaseera mba neeraliikirira simanyi oba byongambye bituufu simanyi oba byenkugambye ojja bitwala obizeeyo nga bwebikugambye simanyi oba lipooti zompa ntuufu saagala kukola na muntu nga simwerufu era nze mbejjako mirundi mingi ate obwerufu bwe buleeta obwesigwa kasita abantu bakwesiga ebirala byonna bibeera malidaadi ng'emmere y'omuceere ono munnaffe swahaba gyawoomerwa ennyo okuyiti tesiiga masanda n'ekisembayo tukole n'okwagala bw'oba tonyumirwa okubeera waggombolola ogenda kukaluubirirwa emirimu kakati bali bavudde buvuma baalinnya amaata ameka okutuuka wano bw'oba tokyagala tosobola nakugjawo wano tosobola naye ekintu ky'oyagala ne bw'okoowa era ozuukuka n'oddamu n'okikola fab'omutima tugamba mu mubala nti bw'oba olowooza ku gw'oyagala omutima gukuluma mu kawooza masiga omubala gwaffe muwanvu oyinza okukoowa okulowooza ku gw'oyagala tosobola bw'oba oyagala okubeera omwami wa kabaka tekisobola kukukooya naye bw'obanga oli awo ezeze nali mwami mwana wo gundi kitaffe yali gundi byebindeese mu bwami buli kaseera ojja kuba okoowa minisita tuli bubi kuba toyagala kyokola mbasaba mukuume ebyobugagga bya kabaka naddala ettaka mwabalina ettaka mulikolereko mubeko bye mukolerako lyerimu ku ddagala ery'okukuuma ettaka waliwo akubye engalo nansanyusa ate kakati emwanyi simbako emwanyi simbako ebitooke lundirako embuzi oba ente lyerimu ku ddagala ate teweeraliikirira ne bwona oba okola bya kugombolola tandika neyiika emu yiika emu ejja kuzaala yiika endala nnyingi naye ettaka likozese abalina ebizimbe mubikozese nga muluŋŋamizibwa bano abannamulondo kubanga yemu ku ngeri y'okukuuma ebyobugagga mu uganda eya leero bw'obaawo n'akataka n'otakakozesa nyina wenyina akataka kange mu busire eyo simanyi oba omwami wa kabaka w'e Kasanja waliwa yabadde mu kuziika mukulu oba gyagenze ninayo akataka eyo Umutunarite motoka. Na wakuzi. No musei. Na matofana. Nesemiti. Na wakaba na wakuzimba kenyi umba. Kakati walikuwa msajia wangalia wakuma na wakumezimu. Mkama wangi wanogoba weleza. Chaa. Kwa kubaka yogela ni kati kilo. Oh, misinde jia tupa. Kwa nwone msusua. Kale itakatimulideka kubei la wangwa litu de. Mubeko che mungole la kumuli kume. Ate. Kiza nukubaya mboku funa mwe nsimbi. Kubanga nsimbi yeziba mu. Nteka teka kwezo kwezo wa project, nuzwa project jaga na wala. Tetutu na mtu viwoza. Tetutu na nga kubiwoza, na yewe zinaweza tuja kubiwoza. Boia, olimia mwanyi, ezo sente zige na mkombo la yuzi. Tule milimu. Na yewe zinawe njini zemba, huli tetuja kuziwoza. Omanyi, nga nakatani kukukole waloya. Mbandi yao, ngabu msuru wazi. Mbaka natuku banja. Mbundo walo chabaita commercial transaction levy, CTL. Habata nda kukole emiri mbisera vya femuju kila. Nyinga sete njiji. Omsaji ya emiri dao, akutene mfumbo. Agala kukala ofisi ya. Nemugamba sebo, nalinta andika wanuguwa liu. Binokowa bintuma. Usiwa kote mfumbo. Na kama janti sente ziweze, buluwezuwe rafenga tuja. Government ya kubiliza abantu kukole nchane. Na hivu likewe kole langa wa msoro wajja. Na hivu mtu wivira msio na. Katimulime mwanyi, ototutegireti mkombo la echa na mkaka kajeri lwani. Kajeri lwani, wangasi namula. Ndiki tuafu nyomu kadana, Omwani katimomula vila wonga kutuse. Na hivu chukuru tusoke tukole, tukumetaka. Ate turunde kiinzo kutuyamba okumetaka ebyo kabakali abakwaza nagedde ku nsonga eno y'okuteeka ebbugu mu mbuga kyesaayogedde kwe kuba saba mugabanyize bannammwe obuvunaanyizibwa obubakuumira ku mbuga abatwala ebitongole kugombolola singa mubagabanyiza ku budde obw'okubeera ku mbuga baleme kujjanga ku mikolo gyokka oyinza okugamba w'abavubuka abeerawo ku bbalaza ng'ekyokulabirako gwe okugombola ne buba woli naye najja n'abeerawo ku lwokubiri ono ku lwokusatu oli kiyamba okuba nti abantu bonna kuba abagenda okujja ku mbuga tebajja kukubuulira lwe banajja. Wafuna yisonge vali tolu vajia wafale sema vali wafale sevichi. Na yenga echukuru ndi embuga ofisi nzigule kuna kukukole. Nsonga mbulu, tulema kulida mikolo joka. Elapa wana vanga waliwe mikolo ngato embuge vati mwembukumu. Na wana jaku mikolo vajia kubira vanji. Kama jizene nsonge, kwa afude, mkujukira matikira. Kabaka na atugamba, mumulamwa, weyatua, tutuvelepa fumu,

0: Aba uliriza Pal FM mwena gatukomyeo okuva eri bakama baffe mukirize ngende maso mfundikire ku nsonga y'omuwendo gw'abantu abalina okutuwerekera ku mukolo agw'okulaba abakadde omuli senga omuwendo gw'abantu akyandisaanidde ne tugenda n'abantu wakati w'abana n'omukaaga bwe kiba kisukulumye nnyo tuwandisusiza abantu 10 gwe mukolo omulungi ogw'okulaba asenga naye gwandibadde ekirungi ekirimu ekyo kyekiriwa ekisookera ddala buli omugenda olwemugenda ku mukolo ogwo nga muli batono ekisookera ddala tekifuula mukolo guno kuba gwa bbeeyi ku njuyi zombi ku ludda olwasenga agenda okubakyaza ne ku ludda olw'omwana omulenzi agenda ewasenga omukolo guba gutambulira mu sente ekisoboka ekyokubiri nti buli omugenda nga muli bangi kigootaanya omukolo okuddako kitya bafuna ekifaananyi ekinene ennyo oba oli awo ne batya okuteekateeka ku ludda olw'omwana omuwala ne batya okuteekateeka omukolo oguddako olw'ensonga nti ekifaananyi balabye kinene ne bagambe gunaatuuka ku mukolo ogw'okwanjula kinaaba kitya ne bamalirizanga omukolo bagutadde ebbali ekirala kiwa ekifaananyi ekinene ennyo naddala ku mukolo oguddako ogw'okwanjula taata atandika okulowooza ebajjidde bwe bati ku mukolo ogw'okwanjula omumanga ku mukolo ogw'okukyala ogw'okwanjula kiriba kitya abamu kibaleetera n'okukyusa ekifo awalina okubeera omukolo gwaki guno gwennyini ogw'okwanjula kakati ebyo byonna biva ku ki kugenda ng'omuwendo gukoze eki gusukkulumya ekirala buli tugenda abangi ennyo ku mukolo guno ogw'okulaba nsenga nti yetuwa omukisa ab'emitima emibi ku njuyi zombi abo abatatwagaliza n'omulundi n'ogumu okulaba nga bagootaanya enteekateeka eziddako ekirala kireetera n'omwana omulenzi okukoma ku ogwo omukolo gw'okulaba senga anti abantu be bonna yabeetikka n'abaleeta ewa senga olwo aba akyalina bbanja kyagamba senga twamulaba n'abakadde abamu ne tubalaba kaakati ebyokuddayo katugira tukyabirinda tugira twekulaakulanya olwo ne bamaliriza nga batandise ku kintu ne batakimaliriza abaana abalezi ne bafuuka musu gwekanyanya mugenzi takola ki mugenzi tazze nfundikira nga ngamba ku mukolo gw'okukyala nti tugenda abantu ba lubatu kituyambeko mu nteekateeka ku njuyi zombi kituyambeko n'omukolo guno obutalwawo nnyo abantu bayitirira n'obudde bukola ki n'obudde butera otusukulumako ne tuva ku buko ng'obudde bumaze okuddako eddiba oba obudde nga buzibye n'ekirala kituyambako okukuuma ebyama byaffe tuyambako kukuuma ki ebyama byaffe ng'omututandika ensonga zino ezaaki ez'enkizo mwebale kuwuliriza ansonga mukkirize tugende ku kitundu ekyokubiri ekitundu ekyokubiri era nga tutundira omuwendo gw'abantu kisaanidde okugenda n'abantu abangi ku mukolo ogw'okwanjula basebo ne bannyabo abawuliriza Pala FM kimanye senga Nalujja azaamu ayobusiika kwali ku Pala FM ku lufumu nampe wagamba kyekyo naye ali awo obusiika gamba genda maaso n'omulamwa Musa Kinobe taata Musa Kinobe Kapulita w'ekyebalo naye kwali ku Pala FM taata Vinyi Lumo Ssentebe omulonde omupya wa Lubya zone naye kwali mto wange Waswa Kakomo batusa dda ku green card banaye Jembe yunge ko meeting yabwe itandise mukolo gw'okwanjula Shafik Serubiri awe nakukuba naye kwali nga akolera ku Pine Aziza Namtebi naye kwali ku Pala FM Sheikh Habib Chilia Sheikh Twalo we Nabweru naye kwali ku Pala FM Sheikh Habib ngambe genda maso n'omulamwa nze kunyumidde nake buli jobira batugenda nga tuwerera ddala naye ndi awo ngamba naye lwayi kisaanidde paka lwatu ku lunaku olwo abako ne bajja nali nsuubira 5 ne bajja abako 12 nanga meseji wanangamba saa kulwarisa wagudde nti embeera yantabukako emmere gye nnina ntono ebyokunywa bye nnina bitono obutebe nnina butono nintandika okweta nvenudde eri neewoze sente nkugambe byali bizibu mukwano gwange walwanfunidde kasente naye era ebyo byonna nabikola emmere teyamala ebyokunywa tebyamala empombo tezaamala naswala naswala muganda wange sewagudde ensonga eyo gyogereko Sheikh Habib Chilia okuva Sheikh Twalo we Nabweru Kino babu bakari wasino koldi ya ngamba. muganda wange oyogedde ku nsonga enkulu naffe tubeke yoze na muko nali muko wa nsonga tulindirira abako bajje kwali kukyala tulindirira abako kumi bajja abako nsanvu kukyala eddiro lyali terimala abamu batudde wabweru tubatadde ku mikeeka abalala tugamba tasobola kutuula wansi munda entebe kugamba byatutabukako tukamudde kajuisi kaffe kalungi bakaleese twamaliriza bakongeddemuko kutuzze kasobole okubamala nkugambye embeera teyali nnungi bandibadde bagira ddala nga batono bana endooza mbiwulire eyo nanteesa nteesa ya abantu baffe abaagala okuteesaako era ku nnamba ya noti 7 7 6 4 16 5 osobola okuweerezaako ka meseji bwedde buno nga programu bwekola ki bwegenda maaso bassebo ne bannyabo emikolo gino egy'okukyala omwana omulenzi ayanjulwe nagyo tekisaanidde kugenda nga tuli banje omuwendo nga gusukkulumye bw'obanga wasaba abako nsanvu twala nsanvu oba asaba ataano twala ataano oba asaba asatu twala asatu oba abiri twala abiri naye bannange tugenda ne tuwandiika ebbanka luwa zino ne tuteekamu omuwendo gw'abantu taata n'omusaba nsaba nzije nkyale mu maka go senga wani wanalunkuuma anyanjule maaso go ne bakulu banno bwoli bw'osiimyukiriza enzaalibwe tusuubira okutambula nsuubira okujja ne bannanga 40 agali mperekerako tulisuubira okutuuka essaawa bweziti saawa mukaaga ez'amakola ga byamisana byonna n'abiraba olunaku lugenda okutuuka lwewalaganya ng'otuuse obudde nga bwebwo kigenda otuuka ku muwendo gw'abantu mwalaganya mujje abako 40 ne mujja nga muli 18 18 tusobola kikiriza tenti bateeseteese yata bantu 50 bataddemu obutebana mu 5 tutomanya ebana abasukumi munaayitamu abataano tuteeseteese bwe bati ne bwe bati emmere gye bateeseteese y'omukolo gwonna nga babaze nti abaka abajja bali bameka nti 4 onfuna bulungi ewaka tuyiseyo bannaffe bameka nti 10 bibantu 14 mwe muze 18 basaba ne banyabo eddoboozi lyasoba gudde alaba okuva kusoba gudde quality bakery uganda nyongera okubatumira mwenna gye muli nyongera okutumira abalungamya abo bonna abalungamya abo bonna abafuba okulaba nti omuwendo oguli mu bankaluwa ey'omwana omulenzi gye yawandiika gwe muwendo gwe batambula nagwo naye nyongera okwebaza abo bafayo okuba kasimu obudde nga bukyali eri ku ludda olw'omwana omuwala tiwaye waabitegedde nti mulungamya munaye gwegenda okusinkana nti aa twalagana kujjana tujja 8 ne mubateekateeka obudde nga bukyali namwe nyongera okubakubira kasimu nyongera okubamwenna nyongera baagazi okuwuliriza Pala FM abaagizi basaba gudde quality bakery uganda gye muli mwebale kuwagira kampuni keksi zibaho obudde bonna bwe muzeetaagira nga tudda ku mulamwa bassebo ne bannyabo abawuliriza Pala FM 7 9 ekkula ly'omuntu wa bulijjo kabiiki akali mu kwetikka abantu abangi ennyo naddala ku mukolo guno ogw'okwanjula kisookera ddala omukolo tugufuula gwa bbeeyi bassebo ne bannyabo abali eyo okutegekera abako 14 kuteekateeka empombo z'abantu 14 sente ziba nnyingi te abaana abamu abalenzi mugenda mu maaso n'okulimba ne mulimba ne muwuddiisa senga nankubuza owaayo mwana mbuulira mujja mameka nti 4 mujja bameka nti kale tunajja yinza okuwera 6 tuweerezeyo kasente katuyambeko mu nteekateeka nti akale katujja 40 ng'ekikwogeza ebyo weewala kuweerezaayo sente abalala muweerezaayo sente yanti nabawadde akakadde kange bw'omala okuba akakadde k'essente kamu nabawadde akakadde kange wasabye abantu 40 n'oyongeramu abantu 10 kirambirira sente ezo zitemeeteme ddala kakadde ako kayinza okugabula abantu nga bw'obalabye ekiku mwana abazze mutunuulira kimu kyokka mmere ate obutebe banaatuula ate tenti ate omutimbi bwajja okutimba tenti y'abantu 50 n'ey'abantu 15 tasobola bajja ku sente zezimu akakadde ko kasigala kakyakolaawo ebyo byonna ebibuuzo tukola ki ebyo byonna ebibuuzo tubibuuza bassebo ne bannyabo basebo ne banyabo gye muli yonna nga muteekateeka ogenda ku mikolo gino egy'okwanjula. Mumpulira bulungi, tufuba okulaba nga bannaffe tetubakaluubiriza. Oli bimanyi ebibaawo, bajeti zifuluma, etutuuza enkiiko, mufuna ne tunoonya sente. Si kya katala nti buli alina okuwa sente alina okugenda. Gye tugenda buli omu akimanyi nti omuwendo bagereka mu ki, mugereka ekisooka. Ekyokubiri nti ye anaasigala teri agenda mukola ki, teri agenda kumunenya. Kakati emikolo gye tuleka okugifuula egy'ebbeeyi, tumaliriza tukoze ebitatuukiridde. N'abaana abalenzi kye mutamanyi abali eyo abeetikka abantu abangi. Buli akatatuukiridde konna gwafuuka ekyokulabirako. Tolaba nti ye twali ku mukolo gwani, twali ku mukolo gwa bunti ye kino ne bwe kitikyaliwo. Saagala kugenda ku mukolo nga ku mukolo gye twagenda ne batulumya enjala ne tutali nga ku mukolo gwa gundi. Egyo n'emikolo gye tuwulira gye tugendako abantu ne babalumya enjala ne ziwere essaawa 11 tebanna bagabula, ziweze essaawa 12 tebanna bagabula. Muwendo gw'abantu guba gusukkulumye. Beebuuza tutandise tutya, tunaawaani, tunaalekaani? Bagenda basindiikiriza mpola. Abandigaba essaawa emmere bandigigaba essaawa 7, banga tugigabe ku ssaawa 10. Abaana abamba n'abagenzi mufuna bulungi, bagenda yo bajja. Mubadde n'abantu 12, mugenda muyingira 2-3 nti kamere katujongeze tunagigaba ku 11 nti ye olinga bwenjala yannumye nnyo ate nveyo balaika banaatera okugabula ng'atuula ng'alindirira. N'omulala eyakatuka nti baagabudde tebannaba, o nga ntuukidde walungi, nga naye akola ki, alindi. Zigenda okuwera essaawa emu ng'abeesunze emmere, yabadde n'abantu 12 bayingidde 40. Kati mbuulira ogenda kikola otya ng'emmere watesetese abantu kikumi mwana? Ezo zonna ensobi tuzikola zivaawa? Ziva ku baana abalenzi abajja okukyala ne batafa ku nsonga yaki, ne batafa ku nsonga ya muwendo gwaki, y'omuwendo gw'abantu. Akabi akalala akali mu kutambula nga tuli bangi nnyo, omukolo guva ku mulamwa. Omukolo guva ku mulamwa, munfuna bulungi. Neguva ku nkola ey'eddiini gwe mulina okugutambuliza, neguva ku nkola ey'ennono, ne mubeera awo nga mulinga abali mu kiduula. Omukolo guva ku mulamwa, ne kikkakkanya ekitiibwa ky'abantu b'otambudde nabo n'abo b'osanze eka. Bwe tuba nga twagala tutambuza emikolo nga gigenda kutambulira ku miramwa, bina majanjo mbegayiridde tutambule n'omukolo, tutambule n'omuwendo ogukola ki, ogusoboka. Ekirala akabi akali mu kutambula nga tuli bangi, kikeere y'omukolo. Akaseera ak'okugabula kandi tutte wakati w'eddakiika 4 n'essaawa 1, okugabula ne kutwala essaawa 3, essaawa 2, bali ku kintu kimu kyagabula ki, kyakugabula mmere. Lwaki? Lwaki omuwendo gusukkulumye? Essuwaani ziweddewo, ate ezimu balina okuzooza, balina okulinda mamba malirize okulya bazooze, ate bakole ki, suwaani ezimu bazigabulireko abantu abalala. Kakati ebyo byonna bigenda okubaawo, mazzi gaweddewo, kino kiweddewo, mugenda okumaliriza ng'akaseera ak'okugabula emmere kafuuka kakavuyo. Kakati bwe tuba nga tuli bakutambuza mikolo, gitambulire ku miramwa, basebo ne bannyabo era gitambulire mu budde, tutambule n'omuwendo ogukola ki, tutambule n'omuwendo ogusoboka. Ekirala basebo ne bannyabo, muwendo buli ogusukkuluma nti ye kireeta amabanja ku njuyi zombi. Omwana omulenzi mubeera mu briefing n'otunuulira omuwendo gw'abantu gw'olina ng'abantu bangi. Ogenda okuba tochi bintu biwaguze nga bitono, kikuleetera okuddamu n'oyingira akatale, n'oyongera ku sukaali, n'oyongera ku mukuluvu, n'oyongera ku sabbuuni gw'oguze, n'oyongera ku muceere n'ebirala. Naye ekyebuzibwa ssente ezo oba ozirina, nti oba tozirina, omaliriza ogenze mu ki, ogenze mabanja. N'eri gy'ogenze kye kimu, mwewe mwakatuuka muli awo ku wankaaki, munfuna bulungi. Bagenda okutunuulira omusitale layini eva kuno na kuli, abaasuubidde abantu 40, mugenda mu 12. munfuna bulungi tata atudde mu ntebe wali omutima kugenda kumwewanika ekiddako kwevuza kiki agenda okuliisa abantu alina okutetenkanya ng'omuzadde tajja kubalumya njala akimanya olugenda enjala terudda kakati agenda okumaliriza nga naye agenze kwewola kaduuka akaliraanyaawo kwewola ku bakulu banne mugenda kuva omwo muleke muki mugenda kuvaawo mu muleke mabanja bannange ebyo byonna tubikola ekivaamu tekitera kubeera ki tekitera kubeera kirungi bwe tutambula nga tuli ki nga tuli bangi n'ensonga endala bassebo ne bannyabo mwalimu ebuzi mwalimu kubyemuko ku ttooki gye tuwangaalira eyo mu famire zaffe ez'enjawulo bannaffe bangi nga babadde bayimiridde buli kye bakola nga kitambula naye bw'amaliriza omukolo buli kimu ne kidda emabega nadda buzzi mabega bangi bakuza emikolo nga taddamu taddangamu kutambula nga dda maaso ngadda buzzi mabega bangi kibatuuseeko bangi emirimu giweddewo bangi famire zigootaanye batambudde n'omukyalo okumala ebbanga ne bagamba naye nedda kaseera katuuse mukyalo wange ntwalaako mbakadde mbalabe n'atuuka n'akola kimukyala n'akkiriza n'amutwala eri mbakadde bigenda okuvayo abawangadde emyaka 15 myaka 2 egiddako nti bakoze ki nti baawukanye ekyebuuzibwa kanaaluzaala asibukawa era avaawa emikolo gino gye tukola gino twava ku nnono gye twatambulirangako edda ekwegamba ey'okusengeka mu bantu abalina okujja mu mikolo gino ne tubanga oluggi twaluggula buli ayagadde yakola ki yajja n'abantu ab'emitima emibi mwe bajjira bagenda okumaliriza bye bakoze nga si birungi abadde n'omulimu nga guteredde ne gugootaana famire abawadde mubeera nga mukkaanya ne mutuuka nga temukyakkaanya tekyali awuliriza munne sente tezikyalabika ekizibu kino kivaawo kiri kiddawo embeera eyo mukikola ki gye tutambuliramu ebyo byonna biddawa bidda ku muwendo gw'abantu be tugenda nabo tugenda n'abantu nga tetubamanyi ekisinga okwewunyisa ku baana abalenzi ntiye n'omala omuwa ekigezo n'omugamba nti aha nti nsaba ombuulire kale nsinyako n'eriba erinnya limulimu ku bantu bano bonna abakuwerekedde onfuna bulungi ku bantu 40 ajja kuba manyi bwe tutambula nabyo babeera 40 bonna ajja kuba abamanyi 30 bonna ajja kuba abamanyi naye bano bantu 12 kirizagaana ajja kuba manyimu 40 oba ku 5 abasigadde nga naye tamanyi ngeri gye bamweyunzeeko n'abamu bassebo ne bannyaba batuwuliriza nti tutambula nabo nga tamanyi na ku mukolo gwani gy'agenda nga tamanyi nawa gy'alaga okugeza abagenda ku luguudo lw'e Masaka n'emityana fenna tutera okukuŋŋaanirawo ku sheero asheera awo eyeebusega naye amaliriza abamu abagenda emityana agoberedde emmotoka zigenda Masaka n'agenda paka Masaka n'atuke naye ng'omugole abadde amulabako bw'ati nti wuuno n'amulabyeko tamanyi linnya li tamanyaani yeyo gye tutuuse tugenda okumaliriza n'abantu abatatwagaliza birungi nga tutambudde nabo bassebo ne bannyabo tusengejje mu bantu abatuwerekera ku mikolo gino si buli nti asonze atuwerekereko mbegayiridde tusengejje mu bantu be tutambula nabo kakati eddakiika erisigaddeyo ndabira ddala ntono nnyo njabbakoyo omukisa gw'essimu abannamukisa abanaayitamu mubeeko kyemuteesa anaateesa obulungi ajja kuwangula keeka kuva ku Sewagudde Quality Bakery Uganda kale kampulirize abakuba amasimu abakuba essimu abakuba essimu bwe tubanga tuzitadde tubalindiridde oli waddembe okuteesa bw'obanga era nga essimu yaffe eri nooti 78
1: Hello.
0: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Amina sebo, wali pala FM.
1: Manya, kakoza Haruna, kusitara marudi.
0: Kakoza Haruna, yu wali kubanga simu kupala FM. Tesa. Amina.
2: Omuntu bobo osazira okulaga nti bantu ataano oba oyina atwala bantu ataano tukyagala bantu kuyitamu
0: amina
2: Waalaikumusalamu
0: warahmatullahi wabarakatuhu mwebali kwekumira kupale FM erinya Sewa Good Alawi kuva kusewa Good Quality Bakery Uganda wenansana kuchibroka enansana kuyesu amala ekirinya bigo wachiso tusange kunoti msavu msavu mkaga na kumina mkaga mkaga mtana assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu
3: Kamuzanyo nga tuita company zonezo Uislamu charity organizations amatendekero gebyenjigiriza gawagulu mu Uma Corporate Games za kutandika nga 3 August 2022 mu mukaga ku IUIU Female Campus Kaboja buli Sunday semba yo mwezi paka December jango binkane mu mupira volleyball okuduka okuskomgua okudukira mukutia sakone mizanyo emirala eminyuvu tuzimbobwa seluganda once a team yolelo ngokuba kunoti musanvu mwena Nya, BM Munana, Mwenda Tano Noti, Uma Games, Zuwagidwa, Palevem, Blascon, Presidential Initiative on Banana Industrial Development, Blast Media, Infinity Concepts, Tiburi Hospital, IUIU Female Campus, Hatima's Kitchen, Friday Call, Net Twin Brook Schools, Uma Games, where unity meets competition.
4: Tugira kusungiza dini zoka. Kuzukuba kanya ke birozo. Kukuwabla sa kuno kukusomesa. Nuyongira kukenkuka. Ibifu ku dini yo.
5: Tobango musilamu yenna ne wenyigira mu kuvuma omuntu yenna. Obe ekintu kyonna. Abere wachi tebo bawamwasi.
6: Ngo kodeso omukisa ogwa bino.
5: Siku songa yonna. La ta subanna. Banna mu kuvuma si kya buntu. Ate si kya musilamu. Omubaka yatuganira ddala
6: okuvuma
5: tavuma tavuma wachitibwa
6: tavuma wa wansi
5: tavuma wa wansi
6: tavuma kisolo
5: solo tavuma muntu
6: wadde chinyonyi kati gwe bovuma ani akuru
4: program member special buri room kaga sawemu paka service okumacha Jettech Security Uganda Limited ye company ehuwa bukumi obuba nanyini tuina bakumi abatendeka obulungi baina empisa atinga bamanyike bakola tukuwa bukumi wakawo ku business yo abama banka n'ebitongole ebyenjawulo tukola okunoonyereza ku musango gwo ate mu ngeri y'ekikugu tukuwa bukumi ku mukolo gwo ba bodyguard ne lidika tulungamizi wa polisi ya Uganda Jettech Security Uganda Limited tusangibwe ntinda ku matazoe esimu 0704-004-6609 Oba, 0755-10-12 Jettech Security Uganda Limited Call on us and rest
7: Sibyangu Dairy Supply Limited Gematagoka Gorino Kuaba Nabo Ne Familia Yoyona Gasingane Mubitumbe Bienjauro Mugwanga Kudipo ya Fenkuru Makai Lord Natete Masanaf Diary Okumpine Church Mperere Diary Kubye Nyanja E Kanyanya Katwe Diary Opposite Kakumba Complex Kawempe Diary Okumpina Katale Bwaise Diary Kuchena Weru Kawala Diary Kukawala Road Samona Diary Kusamona K Enatete, Bitala Diary, Kubitale Natete, Kasanga Diary, Opposite, Karina, Kona Nywa Kumataga Sibyangu, Diary Supply, Limited, Wojo Kakasa, Ntobade Tonywanga Kumata, Okumanye Bisingao, Zina Musamusamfu Bidi, Anamunya, Anamumwenda, Chenda Mutano, Oba, Zina Musamfu Munanemo, Chinana Mumwenda, Asatu Mutano, Nkaka Munya, Sibyangu, Diary Supply, Limited.
8: Bwake day wasuzo tia Uganda koloko koya ke amachago gavusa manyuvu ngate no runakuruo rweyonge dokubero ruakabi wambulizganya nunji gula voice bando ya MTN yona wakati wesawe mune bidezo kumacha wefu nile dachika satu wezo uwerere ezikuwa MTN kwa MTN nga zima lorunakururamba nga star emu noti noti stabili emu hashi ofu nile dachika zezo uwerere buli runaku sumulure chivozi cho kevera kukabite Kwasa ganyazi hasozo, kubira kumuzei. Sumulolo murilo kukurimu neda chikezo uwerere, okuvamu MTN. Ngatuli wamu, inkura gana ya fitere mesebwa.
9: MTN.
8: MTN, irunga mizwe chitongole chi Uganda Communications Commission.
10: Bwino kubwino.
11: Bwino kubwino.
10: Zeka yongo, Hakim.
11: Bwino kubwino.
10: Ninawe njagalu ntwari. Sinodi Council Sabaiga Faizo. Government. Emaneji nze kasasiro ono to the maximum.
12: Government yeta agalu kutiteka mbambega. Ngawe geza hukulama ngeteka mbambega msecurity. Ngevino biogulamu muherese. Eteke mbambega.
11: Bwino kubwino.
10: Kula ya muntu wabulijo. Abantu wabulijo. Bebaba angabagenzi masuno kubanga wabulugulamu obulamu. Tetusobola kutula.
11: Bwino kubwino.
13: Wanandakawa mugoda waliyo kino chidasti bine bine bine bateka angawo na chine chino kupaki mpia bine lwasi tekena sute viongele na muzigete za amani metugama anti vuli geto nekufuna entrances nya kubaya geto zina entrances yingira mu banani juhudi baso nga bazi kuba baine nge jibarika muzi maini mwini mwini zi maini road nga kuto jina bantu maini road mwita mmotoka mwika awamba jimanyi yo maini yo maini ya muno elanga niwe yingiri roma ni iwo
10: kwata mwao katono
11: bwino kubwino
10: kwata mwao katono
11: Buli Sunday okuva kusawa musanvu okutoka kusawa munana bwino kubwino tunulire nsonga mbujuvu bwino kubwino

0: abantu bakunga changu nyo kumazize chukule banga dene muna tika fumeti ya kezo chitu ochiko uchogera za watu wange mbaga na emiaka imenji nga bakunga bakule mtuwe bienja ulo bakule emiala bajigogola okulongosa na chalo chenyini nuna kuru watu gamba okulongosa kafumeti ya tu gamba wafe chari massive abantu bake ilanze ne unya nyo abantu teba chiteke denyo bade bachikola natuwa chafuse nga chateka chikira kubacha anja ule langenda bakunga atenga nsubira nukuteka wei nteka teka etwala abantu abenja ula bagendo kunga nyaka sasa no mchitundu change era sebo meya usawu nangira kuja mu office yo omporu kusa ntekewo embera egendo kujanga sasa mu bantu baffe ate bamufunenga mu senti bagenda kuwanga okutija ku kitundu mtu afunaka kutija wakunganza kasasiro we kasasira avunda na atavunda
1: babyauli
0: babyauli tumenyaka sasira avamu sente na asulibwa bisebo nga mtu afunya munye nyinyi nyinyi wenyinyi nyinyi mu kitundu wabera
1: yes
0: bune bakoje bakendere bakoje bato bubi bunji muchi mchitunda watama na ukutia wawa anza nukutuwa lesigiri yomu ntu na esefulia abogena kubango wa kende za mchitundu
1: ok
0: tufu na batu nga wakena tuwe mbele yo bigenda kende ya mbrao mwanyaka sasowe atenga mfuna musendi
1: nina kantu kenja galo nzijire yo kabirigo
0: nesewa
1: sabi iteri jetuwa yere lako kwe tolore guanga bate kawobu debo kutambuli lako ntuwe busu kobu debo kutiteri kutambula paka nga emirimo jo kurongosa jiwedi
0: nesewa
1: abantu abamu ni bagamba nze sija kuzukuka nja kuzukuka nga okwera kuwede sentebe bino mugenda bikola mte
0: echo no lisigala dembe ya muntu ndowoza kubato sola kufulumya muntu mu nyumba ye mugamba ndi jango yiri nzo abantu babo singa bina makage nja ulo sola kuwoza ndi yasuze wanonga talimu ababeerawo abenyine abatekeddo kole songa yo chemanyi buli muntu achimanya ngeje liteka
1: antuliza mugenda kutayiza bali mu rugudo batambule byabwe
0: tugenda bakubiriza bukubiriza tulina okubanga tubakubirize ebbanga lyonna okubatayiza ekyo kirala okubatayiza kirala kubanze nyizo okubanga sina mani pawe sobola kutayiza muntu tewaye jangu erwa mpaka nzo okugwa ekikone nakujja mu erinnyo kiba kirala ekyo nate nga tujja kufuka okulaba nga tubakubiriza okutambula nabo mu mbeera entuufu balongoose
1: kambuze bwengamba nti mujja kugezaako anaera era anaagaana agaane kyogeza kutegeza
0: sisu bila ntuwa wanzo gana teka ya government ya teka ya government zisigala teka
1: muna teka mku chibuli
0: mbaji ya tuwa manpower kwa manpower uweli ya government zengazi nizo utasokula baku wata na manpower ya
1: akali
0: nila bantu wa uli ya anti government ya yogede kwa na chila baku unakuluri nze sula kundo kundele express
1: yes
0: na ye moro kazikira nyosa wa kumi ni mzi mazikulachi
1: zitambula
0: nena cheunya paka sawa nya kitundu okuda mukula kumuka ngekula chi kitegera tubachi tegera ne bachimanya
1: ekine unyisa kabiri go ganti tewali omuntu wa dembo kusigala mu nyumba ye ate nunga eteka lisigala teka obonde
0: so kwe kwe teka
1: obonde se mubanga
0: asobola kwe kwe ku muntu ye nana esigala chi
1: ana asobola ye kweke
0: taja kusobola
1: Meya,
2: yesebo.
1: Ntoe katika tukita zikura tutiazi.
2: Sebo, wale nyo wale dala. Nteka teka nezi za kasa siro. Nteka teka za kasa siro. Zili very very serious. Kusoka tuweba za government uroecho, chialeta. Echoku mituweba za abantu. Uroku banti, ba uliriza. Nibate gira. Ati nibate gira nyo. Nsonga ya kasa siro. Kumanga omundi ogwasooka, tuwala bache tutalaba angako. Ngabu uchoke davantu. Tewali muntu mukubo paka sawa tano. Abantu kumanya banyu miro chichiro bachi frane fani batandika nokusimula engudo mu bensa ni namazi kama bachi twala anti chabu chabu ntu tekyali chabu wazi tika bakiriza anti twali tuchetaga ero luvanyuma lwacho twala okutangala ku ebibuga buli munaga hi tunyiride wabula twaina challenge ndi gwegwali gusoso kulaba ekintu bwekityo ata abantu bali mu binnyo nti bajja kasasiro naje baamuteeka buli yali abujiramu ina mukakona konna
1: namujayo
2: namuteeka webbu kakati nenkola bilanze nga musaba gaba olutalo lukumujjawo esimu zavuga kona kukona meya twagala moto kwa meya kasasiro tumaze meya ngali chamazima nga munaku lusoka tusobola chikola chi chimalako ne katonda tuyamba ndo mukasera kutwaina oba na bali besimbiyo However, twala ba challenge yonti abantu ba chacha balbali overwhelmed. Era kasasiro yalwa koko kukube nnaku okulanga tugira tumujawo mpola mpola nti yali mungi enkira tetwali tulingi de weekend
1: omulundi guno mukisalida magezi
2: ekisalida magezi kubanga kati twagala tusomesa abantu fitwa tugamba abantu baso tusomesa abantu bafe ndi tetujeloza nti kasasiro tugira musulira o government ye mujewo wobe twagala fena tumuoni kuba kasasiro tukitegere kitandika nafe buli muntu atandika ne kasasiro we own it. Go gende chibino gula matoke no gawata na amenvu nebye nyanja no kalakala no lete waka kakati bobo moje chibino meta municipality to present dafa to kwata ko tukwata gane fenna to mujja yeri gotelese wiki kumuga ndi kulomo kaga bimela bagenda kulongosa kamuli wodo wabula ngabo bado chikola mu system zenda kuzino mulongo sitoka twagamba buli muntu alongosezewa ewe nte ojewo oite service provider wo
1: bulijamu twala
2: amutwali service provider ya omwaya akasente kati kana akasente komuwa chida ganti nawo kiriza nti twe yonjanga municipality kati bono chisulira saba gabo mayor ne utaloka chija kutukola chi
1: chija bakola
2: chija tutabuka ko nego ntuna sigala tuchikolera collectively fene tujjawo no wo butalo wa masomero omunjo yali mu bifebi nene kati munisipo jango twali ichu kumakuma molo mumtalongeza ku molo namba bi chitegirikika nayo tunajawo bulikasasiro wa household titugenda kusoma mujjawo ate chinga chigenda chofe chija kufa ekyo kubiri tulino okumanya nti kasasiro oyo butuna mutegera omuntu omu emoloka ya municipality okuvuga kasasiro omuntu ala tugambe entebe okumuyiwayo mulandifi eja kukutomba yolo tumeka
1: lutubiri
2: kwenda waliyo line ezikola chi
1: atene municipality tayina bulungi mafuta
2: mafuta si chikulu kubanga municipality kolo runa kutuba tuwetegesi ne money power
1: murukebe judi
2: mamata kubanga manifest tetesa kula mafuta katola kasasi pwezi nga sigara vizisi ime ya kati tuba tukola vichibi na ye juki ya jamamu tuwale li kula ini line zisi imba
1: yes.
2: Atefe nga sabu kote tuina watu iwa kakati tuwasanze challenge yeyo nti twetaaga to owning the fenda neba service provider bana abasomba kasasiro buli lunako watukutuku wa pick up wa elfu wa tipa twagala tumanyi kati tukolera gwanga lya fetu kolera saba gabo kwero lunako nawe teka mu okuva kusawa machapa kusawa nya oyo mutwali kubanga nawo abantu bano that is your corporate social corporate responsibility to over dizako
1: waliwe chintu chenda bye sentebe na ingala bachimusobedde echa abantu abagenda okulemere waka
2: nze okusinzira statistics zetu afuna luli tidi agenda kula abantu bakola kubanga na kigamba yonja woli chova tugamba totambule moka zola zisizimire zisibe tetuka nti jango venda masuo joyo nje ebusabala atono tambulo tyange molo katezi zili otugai totambula paka sawa nya yonja woli gende maju oge na tambulo ene ndira abantu bayinja ku corridor nasanyo kanyo nali mu bongo lomo nji tambula yonna akati yonja woli kasasiro ita akutalira masaje waliyo mwelewa msaje mwelewa somba kasasiro muite tigula kugontu walira katikako katwali kati kuono mwelewe bogo matosa onola wakuta na wamukaga kasasiro ono mutwali nafe tulabeo tukuyamba ko wakuwa kumafuta
1: tualabako abibitongole bikuma dembe kumurundi kulio gwasoka nga olusi bageza koku kakaba antu abali ba zimbie tuchita kuzimba mwitwe nga batambula ku lugudo nga tobude bwa kuyonja nga bagamba wachi libere amakubo echo mukisalida magezi abantu mbafunide ku gloves jeyo
2: tosobola kuganda ngena gundi gloves oba welimba tosobola njagala nyo to be realistic sagala kuchamukiriza njagala nyo tugamenti kino chitukwata ko buli tutakirize nti kasasira tukwata ko fenna
1: pretty decent babuza nti municipality number obasi ya yugide manyama muno mutero kuva mu
2: municipality number tusawa kati municipality number tusawa guli abantu gloves nenze chenjagala nebo bana bado sobodde njagala abantu fenna tusoke tukize nti kasasira tukwata ko bwe tunakirize echo tujja kwa relaxation tyo chiba wange tobutwala ngenda butunda kasasiro na avunda kamuyowali unataka avunda mu mutwali butunda kize netaniko kusutinga kubanga wetulaga abintu bya dump dump site ngatuiwe bibigenda kugwao bilete bizibu bingi tugenda kusutinga ngabo agambi kasasiro twagala muza ku level ya business
1: yes
2: nti jamwa machupa jamu girasi jambi recycle kakati gwa bino binakavungira jamu genda bikole ebijimusa kati ono jena wosa tena chakola uyu tumutwale tumukompressing
1: okay tweyanza nyo tweyanzege his worship John Bosco Serunkuma Galabuzi kati njagala kufuna kusimu okuve iyo jemuli njagala kufuna kusimu okuve iyo jemuli konsonga zetuogeddeko olunaku olwaleero mubeko ebibuuzo bimubuuza abakulu bano His worship wali wano kubano kula tulabenga tukiwunzika itakuzira musanvu 5 mwenda hemu 0 musanvu mwenda 00 0 musanvu 5 mwenda hemu 0 musanvu mwenda 00 ne 0 musanvu 82 asatu inkaga ugezako kuita mbufunzo bwechike cha waguru edachika tusigaza tuno Hello
3: Hello, assalamu alaikum tu dawsa.
1: Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Kono mwebe kumbaka yokwane kasubi.
1: Ese mwebe okuve kasubi.
3: Wo wangi.
1: Baba.
3: Abasajja no baba batusobedde bye batuvuga. Nsasula nabuga bwe mitwalo buli mwezi mitwale 3 kwebi. Eh? Bali atabo ngama ndi kulomuka go lusenda mu mwezi. Ndi buli ajaye jukudi ya jene state. Eh? Bali awo byere ya mabiba bya balema. Bawandika kampuni bongere ku
1: Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abika subi batwe balize ebale ku. Hello.
3: Salaam
1: alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Nge modra sadaga ke kambe mukono.
1: Eh.
3: Kakati.
1: Mhm.
3: Ina kana ukugeza mwami meya. Nti kitibatandika tebakiitikira olw'ensonga mwami Kayongo toyinza kungamba nti emmoyoka ya kasasiro yandibadde open nebagenda n'okutuwaza endwadde ssebo yandibadde mbika yonna n'ebigenda bikunkumuka naddala ewaffe eno mu kyalo olukuba omukinya bweti nga biiga oba kati ssebo okutuwaza endwadde tugapampa muli mu biki ekyo bagenda kisalya amagezi ki
1: Okay, webali nyo.
3: Yeah.
1: Webali nyo, webali redale, songa yo heulidwa, burunji, kasasira atuwa libona ya agenda kukumuka, pampa zigwa. Hello? Hello?
3: Baba.
1: Sebu.
3: Assalamu alaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Wa alaikum salamu warahmatullahi wabarakatuh.
3: Olo Ali, munalu wero, kawempe mbogo.
1: Yes, Ali.
3: Omuntu wawa ne Uganda mugombu nyo singobo mkore rekintu. Echita mwenyigiriza. Weba agami ya njiburi omafuru mye kasasiro. Wala vya abantu weba kumiza kasasiro. Kubanga ya badde wachi. Wabwelele. Elabo chibange chigende vantu. Wabadde tutasa lemi ya ala. Abantu utaiwa mu kasasiro. Chabadde chigenda kukola. Burundi nga wanu kasasiro vaje wabwelele. Neke chaze musente. Muzukuru wabudda nkuburira. Olo mkaza urujata abantu bagenda kumia kasasiro. Elato genda mula vayo kukubo. Olo nito nga ya ingi demo kukola chi.
1: Akumusa
3: suriyo kwa teire. Kena chitegeze, chigende lewa, chituwa deturiko. Nti kuyonja chibuga na miala. Chako miyakuluwa mkaza luri. Niyegu nate chigenda kolo lwenso nga. Abantu akaunga tukalianga tunyela koma. Katatepo ngame mbu ate mmanoka ya kasasiro. Zate nji westente etu wale kasasiro. Chigenda kola. Tuwa chigande kweri enkola jetuwa jebata andise. Kubanga timuzuku wabuda. Nesite kanto tujisasula kwa haba maduka.
1: Soko linde mkubuze ali munaluweru.
3: Mbuza kwe mpulira kwe chitange.
1: E moto kabwe naji okununa kasasiro we uwo. Onaji wa ya kantu tojue.
3: Ate uwe kawenesa nganga na mazigaka unga tulimupogu wa mwegana haba. Kasi naji waji.
1: Okay. Bajeta pale FM chikumi mumusava kamza mwenda ekula eriyo muntu waburyo tusigaze dakika ziri biri tufeona akabirigo njya kusaba mu dakika ze biri owumbe nafunya amaloboozi amalala okuva ebuuyi obwo ensonga eyo nayo giyiseewo kubanga ne mmeeya waali wano kubanga nze wagimbuuliddeko nga tuli wabweru nti waliwo okutiisibwatiisibwa okuliwo mu kitundu bano bajja kubikwasaganya ebyo
0: ensonga eyo etambudde nnyo tufunyeemu obuzibu obukulembeze obubaddeko obukadde n'enkambi yaabwo bulina abaana n'abazzukulu abatiisatiisa abantu okuvuma ekyalo kyonna buli atabuwagira bakuba wabuna omulenzi gwe bakubye ennaku ezalina mu ddwaliro Filipo Kaboyo olw'obukulembeze nga tebumatira mbeera ekola ki eriwo okuvuma kungi nnyo okuwaliriza n'okulimba kungi nnyo wenalabidde nno kigambo kyenadde gamba oli nti obukulembeze nali simanyi nti bufuuka obwa famire ku kitundu naye kati waffe engeri gye bwafukanduza bwa Kabaka
1: autonyize
0: si kunyiiga naye nga ekyenjogera kye kituufu omuntu omu n'abanga alina ekibinja ky'abaana n'abazzukulu nga batambula nebatuka n'okuba nga bakuba abantu ekitali kirungi so nga atezeze kibagamba ebbanga lyonna tukuume emirembe tukuume embeera obukulembeze basaba busabe obufuzi besibako bwesibe
1: lindako katono nyo kabirigo ngaofunzafunza maino program bagiyita bwino ku bwino ahanibwe mwerime mpindi ku mabega lwakyo kibikirira
0: ati tulina ze sina mpindi ze nima ku muntu mabega naye twavuganya ne mukyala namata mukalulu
1: namata
0: lusi naye alina kiyazimba mu mbeera oba alina kiyagaana okukkiriza nti asobola okuwangulwa
1: bwoga nti akola obwakabaka
0: bwakabaka bwavuka obwakabaka ku kyalo
1: si buda tuviwano
0: neyazanya abantu bange abampuliriza kibiri makine sabagabo yonna mbasaba tubeere bakkakkamu tukuume embeera y'ekitundu kyaffe buli muntu yenna yenna avunaanyizibwa ku munne ebyobufuzi bibeerawo ebyobyokuvuganya bibeerawo biduka akaseera ne biggwa nitusigala nga tuli muntu atya tuli muntu omu so neyanziza nnyo neyanzeege okunkyaza mu studio za Pale FM.
1: Okay, tweyanziza nnyo tweyanzeege mukulu Kabirigo kangende wa meya wumbewumba si buli gwanga tuve wano
2: omwebale nnyo edirala omukulu agamineeze njaba kubiriza ebyobufuzi si bya ntalo era tubeere nga tukolera wamu mpozi abebibuuzo agambye omukulu wa kasubi agambye nabugabo updeal yes teri agobye abantu bano nze njagala bakome bayambeko ku bantu badize ku bantu basombe kasasiro oyo kulu ffe nga munisipo tubaweeyo ku mafuta naye nga njagala n'abantu bakiyige nti tetulinda lunaku lwa kulonja mwezi ogusembayo tusigale ngano nga updeal eno gujyi wa kasasiro wo bwe tujjira tikiba kibbiitu kya kasasiro tutandika okumuoninga ffe tunajjira wano nti kati ndiyagenda kuyita abo n'abasomba kasasiro mu ssaabagabo tubagambe abantu mubaddiza mutya ffe twali tubayamba tutya nabo bayamba batya abantu
1: lindako katono is worship katugeze sentebe agambye nti nze ndeese tipa municipality eyinza omuyiramu amafuta
2: agireti kyekyagireete agireete kubanga twagala buli muluka gubeko ne tipa kuba twagala ffe nga munisipo tujje ku butaletale omungi oyo agireete tutambule nabo kaseba ngere mama
0: yakwa usino twaga emu bwo kasasira kwa na mwili wa tajina buzimu
2: saba kwa bondozo je kwetambula mwala gambi okumasa masaka sasire ezo mpisa ambi echo te kiba kufa abakulembeze kiba ku service provider manispo si muzala banda ba mwe bibavwe ngaje ne basabye mili mtu kina kusomba kasasiro ntubabulira echo kola ekibuga tuchikoze nene bata obotu vuka sasiro teka kaka timba wa guru obaka vera utamzeka sino watamusula wela metuna kuwa atafe msaba gabu ujache ogira kuhaji agambi aga kaunga wezi kwa magenda gana haba tukirize nga wagule mierejo ichibu yina ajireteno yandi sanyi akakasenda ya alichitundu kukasasiro yu obuvuna nzi watetubu ija kofibona mibuzo biyewe mwebali nyo mwebali nidale okutubu zebibu na efe tu kakasa titugenda kula msaba kwa tenja kwa kakasaba na wachiso tine prime minister agenda kuma mchira kuna kulu kusomba kasasiro agenda kwa sasa tukolide mwachiso yalonze kira mwagenda okubera nga ayonja kati naffe waffe tukikumemu ate ogudda kajje musaba gabo okulaba nga tutambula ffenna mwebali nyo mwebali tuuliriza mugende ku mukere ku mukaga mutombe kasasiro na fe munispe jakola nenga tukulira wa munga abantu ba makindi saba gabo ntumira ku bantu bangu nabe abawe wachiso abe saba gabo mu lufuka ndeje masajja busabala ne hona lebo kansala wangu wa finance omwami Sadat Kaira kansala akulira akachiko ka finance mwebali nyo ira nonya sente za mafuta sebo olabenga abantu batambuza kasasiro wabwe mwena bakasala mbagala naba jam meeting yolumbe lwa tata wange masajja okudeliko mzije nange tukwatagane madinchale ku milimu ja gwanga saba sajja kabaka agale nze galavuzi John Bosco Seru Nkuma meya saba gabaliko ataddako
1: okay sura kubanga tugaziwa okusinga kuono nze muzukuru wa jaja buda kayongo hakimu saba sajja kabaka awangale.
4: Hotel Africana ye hotel yoke yomlembe mugwanga eri muchibuga wakati tuline bikosaba byonna banquet meeting facilities conference halls wono take nchikozo okusinzira ku bantu bolina tutuze nkungane za kuno nezensi yonna ebisenge omutekibwe mbaga obubaga bedrooms ne workshops tulina swimming pools gardens sauna aerobic steam bath ne massage para business center yafe eri mu buli kimu ne forex bureau weli Hotel Africana tusangiba ku plot biri kunya Pearl Avenue Kusimu, Noti Nya Emunya, Sambu Musambu, Nsambu Mutano, Noti Noti, Mwenato Maniliza, Hotel Africana, ye hotel yaba na Uganda.
5: Tugira kunsunge za dini zoka. Tuzukuwa kanyake ibiruozo. Tukuwa blasa. Kono kukusumesa. Nuyungiro kukenkuka. Ibifu kudini yo.
6: Roba ngomu siramu ye nane wenyi gira mkufumu omutu ye nane. Obe chintu chona. Abele wachi tebo pa wangwasi.
7: Ngokote so mkisa, ogwari no.
6: Siku usonga yona, lata so banda. Banda ambu kufuma sichavu utu. Ate sichavu siramu. Omobaka ya tugani la dara.
7: Okufuma.
6: Tavuma. Tavuma wachi tebo.
7: Tavuma wawansi.
6: Tavuma wawansi.
7: Tavuma chisoro.
6: Tavuma chisoro. Tavuma mutu.
7: Mutu.
6: Wade chinyonyi.
7: Wade chinyonyi. Kati gwebofuma. Ania kuhuru.
5: Program Mimbali Special. Buriruwa mkaga. Sawemu. Paka service okumacha.
8: MTN Cola Tunes ziko miewa Nemi kisa minje joku wangula Nyiga star Emumo sambo zero star Kumina bili hash Oteke medobo zi ya Cola Tunes Lyo singo kwa gala Urufuno mkisa goku wangula Emu kuboda boda ama kumi ya abiri Uboga mani kumilione anamu bili Kumomo Nga tuli wamo Cola Tunes za fe Tezile mesibwa MTN Racho sasule jisukiride Atengo sobro vuta sasula chintu chona Ngokoze sa momo apu impia Sindika sente ediwa muntu yenna kubwerere buli weekend sasula bilu za masanyalaze namazi ezika wansi w'15 kubwerere kituufu ddala saving ekisukiridde mu bwangu obusukiridde ate mu manya agasukiridde mu mikono jo downloadinga obogulewo momo app empya leero tandika okunyumirwa zero free life ago ge manyi ga momo
5: Kwanjuri Broadway High School, Kawempe, esomeri rufudeo kubangurira omwana wo, kumusinjo munywevo, mubye njigiriza, mudeni, okukusene byensi.
9: Esomero lya secondary, eryo mulembe, eritwala abana bawala n'abalenzi, kalirina buli kimu omuyizi n'omuzadde, kibandye taze, library, science laboratory, computer laboratory, standby generator, school vans, ekifechi yonjo, erechigaza obulungi, nga n'okukituukako, changu nnyo, tuyina UNEB center number zombi, olevo ne elevo, eranga performance yaffe. Yesinga.
5: Chukira ante, Broadway High School Kawempe, somelu ya chisiramu, nyinga na habi nsikirizendara, bani nizibwa.
9: Kutumbule bitone, abalala tuwa waleka, tulikawempe kutano, eranga, owetela kubenzi na petrol station.
5: Okumanye bisinga wong, kubaku noti musamvu noti sato, chenda mu musamvu, atano munya, kumina mukaga, ne noti sato muenda bidi, noti noti, kumina musamvu, nsamvu munya, Broadway High School, ama gizibu gaga. Usiramu deni, yeta guku tegirebwa ukujikininya wamuno kujikubirira gobuze imamu katitigire dini yo wiyongiru kujitigira tigire biyota sobura kumanya ibe biwatikire mubuchamu wamuno kufunina muluwa mu program Buse Imam buli lunako okuva ku saa 11 ne kitundu za kaungezi paka ku saa wemu esowe guro okukusene ku Sunday saa 12 paka ku saa wemu zore guro program Buse Imam ikuletedwa aba SH Family Hardware aba singibu wakiso kukubirike ne ku headquarters district opposite ne Masjid Nur.
10: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alameen, wa salatu wa salamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mutuliza walonji ni Palo FM chikumu mwasambu katonji zemu inda akura liyo muntu wabuli jatu wa wereza tisinzeni wa guru odi Kampala. Program Buza Imam Abdulhamid Kizito Misenza Dagi Manyagange Ndine Mkado Afe Sheikh Hamza Badru Kaira Bututambula na ye Program Eno Buza Imam Bakati Bafabalu Yawateka Musente Program Eno SH Family Hardware SH Family Hardware Basangiba Wakiso Watuke Wakiso Kwa ata kukube ligenda kuhedi kwa utaziza destu Kitiwa pazitu masijiri noro Awe njini yabizi mbiswa beila isa tenga wabilu njinyo Awe bisangibwa ekirungi bwebanga otwala bingi babitwala ku site nga semiti emitayimbwa taka mabati byonna babikutwalira singa oba otwala bingi bya plumbing webiri mu bungi ekirungi hajaru na serunjoji akiriza bwe okujja okugula na account otekeko sente mpola paka nono otukiriza ekirungi kyo Kankwisi mwumanye bisinga wili 0 msambu 5 nya asatu mwenye asatu mwenye atano mwenye oba 0 msambu 0 0 asatu mwenye asatu mwenye atano mwenye SH Family Hardware Wakiso. Kasambu kadu wange abala museko ila tukene maso nebibuzo inshallah. Naam Sheikh.
11: Alhamdulillah Rabbil Alameen wa laqibatu lil muttaqin wa la adwana illa ala al-zalimin Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina wa ba'du Tende izwa Allah subhanahu wa ta'ala Tumwe bazae vingila vya atuwade tusawa Allah abiringa abituku umira Atena mwa abatu uliriza kupal FM Tubara musizako mujeba rekojo naje mutu sakeo Engaru. Naam.
10: Tuanze nyo tuanze ke program Buza Imam. Era nafe tuongere okubeba zibanange bwe balokuweza ebibuzo. Katusubire nti ebibuzo bimubuza ate bubo kitegedde ekituufu era kyoba olina okugenderako. Kabira kamuka tu kubuuza n'otegeera ekituufu ate n'ogaana. Tiaa, nze nja kukula nga bajjajjange bwe baakola. Ekyo si kituufu. Kakati mukadde wange kkiriza atandike n'omukyalo ono. Mbadde wano bwedda nnoonya erinnya lye. Obasembyeyo n'agamba nti erinnya lireke. Ng'agamba nti muyambeko. Atugambye naawe oba tugenda kumuyambirawo. Tumuyambeko. Uba maseka abamu kubira essimu buli kiseera nti baagala genda musabira ku dduwa buli kiseera ono n'amukubira essimu simanyi omukyalo n'alina ku kantu kirabika ndowooza akantu akakaweza kuba buli omu amukubira nti munnange ajja ati edduwa njagala kujja kuulombera ku dduwa njagala ku dduwa agambye nti ate ng'atya okugwa mu shiriki abuuza tumuyambye tutya
11: Naam, esokea dara eduwa tebajitembea. Eduwa tebajitembea. Omundu gora wanga atembea eduwa. Kabone la akara ganti si mutufu. Olaba waisi lkarni. Nabi sallallahu alaihi wasallama ya gama anti omumu sanganga. Nga gamba wa sahaba. Mumu gamba basabile kuduwa. Ne umaru ya mutegera. Namga nabi ya tugamba utusabile. Namu sabila. Kati umaru. Agero gamba wala waisi nga abuze. Segedi. Naam, agero gamba wala. Baada moku noja waisi nga tipa mraba. Kati, omuntu enenda gula baye tembe ya mduwa manjira wonti oyu.
10: Sibirofu.
11: Oyu mufere. Manu wuna abiranga waji dara usiba. Umaruba ani. Awuna wuna. Siba tofu. Esokea dara, abantu wafetuwa kubiriza. Okuba nti bo benyini besabire dua. Kubanga Allah ga wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'wata da'i idha da'ani. Abantu wange bakumbuza ko bagambe ndi kumpi nabo. Njanukura okusaba ko musabi yonna. Ujibu da'wata da'i ayyan kan. Yenna yenna. Zakaran amunsa muchara obamu obamu mwami yendo musabi wabiranga Allah yayanukura edwa ya shaitan atenga chechitonde singo bubi katonda chigoba ne mukusasira ku nayi yayanukure duwaye yaga rabbi anzirni ila yawmi yub'asun qala innaka minal munzirin karuna wangelinda kukunzita nindikiriza paka unakuruwe nkomiro Allah na mga anti nkuku yeduwa njanu kundi nile ibilisi chechitonde chicha alivo paka yomu lkiyama kati gori mono nifo kuchenkana nwachitewe sabira hecho kubiri wabanga Allah subhanahu wa ta'ala yeyano kule duwa ya asgharul khalq annamla wabanga Allah yeyano kule duwa ya chitonde chitono Emo kubitondo ebisembayo kubwe bitono ensanafu iyo kisa bajinyumya Nabi Suleiman kumulembe gwe abantu bafuna ekyeya nabaga mufurume unakuwe ruti tusabe Allah enkuba ne bafuruma ne babagenda Nabi Suleiman nabaga muddeyo faqad kufitum mumaliddwa waluwo munnamu abasabidde Kati Suleimani yarabia insanafu fa idha binamlatin rafiatun qawaimuha ila sama agendo kurabia insanafu wanisa maguru gayo waguru egama anti rabbana la tuhlikuna bi khati'at bani adam katona wafetotu zikiri za wakono na kwa bani adam mkua tojisiba fetetu ina musangu bani adam beba kunyiza kati nabiswa mena aganti mudeyo wama maridi kati ebi binabina byakula bilake bilaganti faturu abasale swala 5 osale swala 5 bulikana ku okola zikali zo kumacha ne kaongezo sale chiro lwachi obwesige obuteka museka kusomerere dua ujibu da'wa tadda'i idha da'an nyanukuru okusaba kuyo yenna abansabe fenna fenna masoga Allah muri yango okusaba yagufura open tiateka wa buroka Masegede, neda, yoruji ya rugura.
2: Na waitu kia kutere.
11: Na, mamontu wa ina kumanya asabi atia. Bisela chibi asabi ramu. Mpisa siza ino kubana zomu kusaba. Faliastajibuli waliuminubi la allahum yarushudun. Allah ateka wu condition zibili. Baya nukulia mateka agangi wanzikiriza. Masegede. Kubanga lwachi nti orusi watuwe labo ononyi emili angu katonda ajigara jetuli washegedi newo vila mugonfu ili ama teka ga katonda emili angu jiba migure oraba Nabi sallallahu alayhi wa sallam ya nyumi wa kumasajia thumma dhaka arrajul yutilu safar asha atha أغبره يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك ويمسج يلمرجينه غروانف يطيل السفر غالمرجين روانف أشعث أغبره جيتني جسنيوس وانفوفو انفيري زنازي زيغوباسيد Nibina jarimu urawan, jarimu kubona abona. Ya mudu ya dehi ila samanga wanise mikono je kuguru. Ya Rab katonda wangi, nge subi lio na ilinamu katonda. Ngane jari abantu betipama njijari. Na ina binaga anti wa matamuhu haram. Ngabi abadari ya nga, nutenda tuka mumbiri abadari ya haram. Wa ina zilo ni mubanka, wagula uda orutaru wakati wone katonda. Kati wewe buzarachi ni nebizi, urachi kato natanja nukura. Horede, olimurabewe, olimushiriku, uinobu tibwe mikisa, uinahirizi, uinobu tanga mnyumba, uinobu bo wabarunga, atuga kato natanja nukura. Horede, olimurabewa kato. Kati matamuhu haram, masharabuhu haram, ngaria haram, anyo haram, malbasuhu haram, ganengu izayamba, diaziba ubi. Na binabu zafana, yustajabu lithaliki. Kaifa yustajabu lahu. Wa min aina yustajabu lahu. Katonda mwanukulatia. Yata andikile kuchoku mwanukun. Kani amanjwa ganti uyo msajja. Ya ina bulichonechi mwanukuzedua. na buli chonne chimwanu kuzedwa ya
12: chini. Nyashirina.
11: Na, sokera dara yutilu safar. Yali murugendo. Wadaa watu ilmusafiru mustajamu. Edwa yomuntu wali murugendo katonda janu kuna. Tojumanyo hadith. Thalasu da'awad mustajabat. Edwa satu katonda zanu kuna. Wadhakara minha wadaa watu ilmusafiru. Edwa yomuntu wali murugendo. Allah janu kuna. Kari yomusaji yali murugendo. Echo kubiri. Ash'atha aghbara. Embira jialimu. Ewajita lisanu lhal. Lisanu lhal. Orulimi orogira chari. Yali haraganti mwetafu. Ochegede. Wanga asenju senviri. Nechile njichikozechi. Chigubasidi. Ochegede. Ngembira yukayo kajialimu. Imara umazi katondo muja. Omu anukono. Goroza ruachi. Mama wao tusomesa dua yenkuba dua ulisti istisqa muzimu kumpisa zetu ino kuba nazo omuntu asaba enkuba tujja engoye ne tuzichusa wachegede ne tuzichusa kubikukuju lwachi tukolejo tuleme kulabikira mu kifananyi kya kwenja arabya maso ga Katonda Katonda arabe tuweddeyo. Oshake dendoza.
12: Yeah.
11: Ensoro, ebinyonyi byaffe byetulunda naffe kenyini fenna tujja ne tubeera wamu. Engoye ne tuzichusa ku bikukujjo. Ekyo kyokka kyokka ekifaananyi. Katonda akwatibwa ekisa n'atonyesa enkuba ng'alaba nti abaddu baweddeyo. Okyegedde. Kati noono ekifaananyi kyalimu kyali kimala omaze omwanukuza. Ekyokusatu daa birububiya yasaba Katonda ne rububiya. Rububi ya chechikwe kaka sandi Katonda ya mukama au goli mudu.
12: Okay.
11: Ya Rabu chile geze subi yu nandi ina mugu. Banabi wanao tunuye duwe ziri mukurani wako isanga rububi ya. Wacha gende. Rabbana la tuzi kulubana. Rabbi jaalni mukima salati. Rabbana takabbal minna inna ka anta sabi ala alim. Nechila ganti wa muntu wa sabisa Allah rububi ya muanukura. Katwa msaja gwe ya kozesa. Kubanga rububiya wo mazo kuraganti Allah ye mukama au goli muddu. Kwasegede. Ekyo kusatu ekyo kuna ya muddu ya dehi ila sama ngawandise ne michi.
12: Niye miko.
11: Ekyo nacho chanu kuza. Zezimo kumpisa zo kusaba. Inna Allah hayyun karim. Allah wa ansonyi ate mugabi. Yastahi min abdihi akwati bwe ensonyi eliyo mudduwe. Idha rafa ilayhi yadayhi singa wanike mikono nga musaba. Ayarudahu masifra okozi komyonga tamwadi khalo msajja byonna yabikola naye kye kyamulemesa awo mataamu haram ono haramu gwe yakolanga otegede ndoza kati so omulyango gw'okusaba Katonda muggule jaso oluse kitulemesa Katonda otwanukula oluse enkolagana yaffe wakati waffe nani Allah tumujjukira mu bizibu. Na yate mkasera kesa njule tomukorachi.
12: Tatumu jukira.
11: Na. Singa ayajimu senze kubile simu. Nenga mbanti nsindi kila ye mituwale itano. Osoro kumbu za ibibu zongozi nsindi kila. Kubu ziteka kubutesi.
12: Ndera njila kutela kubutesi.
11: Wacho ntelako. Wacho ntelako.
12: Kwa mbu msavi.
11: Ngovude choku saba. Wacho zintelako.
12: Kuyamba kujja muzimu olimu
11: kubanga oredo mmanyi washegede tombuuza nnyo tiyateerete endaga muntu ozikomyawo dibiti naye singa omuntu ava kapucholi akubira essimu alo aje musenze you know I'm your what your learner from Palo FM send me like that bichi nayogera oluzunguro ozimusindikira
12: simumanyi. Nazimu wajani.
11: Nero muhuza guwani. Hani ya kuwa dini namba yangi. Ukubanti wampuli iza kuparo chogamba. Omuhuza ibuzo binji. Lwache omuhuza ibuzo binji. Tomu manji secho. Katicheche chifana inche njidi chetu ina wakati wa fene Katonda katumu saba. Mulimu abamu saba na yangu wa na aba wa. Ule nkola ganeri wakati we nabu. Oshegedde otunulya nabbi Yunus
12: alayhi salaam
11: murubuto lw'ekyennyanja yasaba Allah yamwanukula mangu kubanga lwaki Allah nti Allah gambatia wadhanun idnada idnada idhahaba mughadiban fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dhur. Allah gamanti yamuko ulanga alimu bizikiza la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu
2: min adh-dhalimin.
11: Ni Allah yawenso ngalwachi ya mwanu kulamangu لولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. لولا انه كان اي كان يدل على المداومه والاستمرار سينغتي يا فدا يا مدو اتندرزا تشيكيزا هي ووز اشيكيني كاتي انكورا غاناجيرا تادو كاتويني كاتوندا يا كاروندا يا متنورا مومانغ Osegede Sheikh. Kati bona bona abantu baffe baina kutereza echo. Gwetereza amateka ga Katonda. Osegede we wali haram. Toina bweta wa dua za baseka. Kubanga izo rogende waseka nga mweta avunyolo kusinga.
2: Yes, ngagoya no Musa.
11: Ngagwa ino no Musa bila. Osegede. Echo kubiri nti baseka abasinga na dalaba abasoma madua ga ga kusabira abantu ago. Ne bakula no bupande abasinga bashiriko ochobola banga obatu obateka ku mizani ya kitabu wa sunna wateka ku mizani ya kitabu cha Allah ni sunna za nabi tebaina chichi ogero anga tebabifana na wadi.
2: Yes,
11: kati so aja tya obafire bafanagana ko nga abantu ba banka we bala banga account ye tambula nyo bala niko kukubira amasimu karo
2: jangu kuhuri
11: bali nga agendo kuwezo werere kumbe bari mukuguri ya murango gwa mitawana basegede kanne bano lwachi bakubadinga nago ne dwa bazitembeya babuli doye basabira bagende murago.
2: Yes,
11: basabira abalwadde. Naam, kati ajati yenyini yesabira arongose bulongosa.
2: Okay,
11: ekyo kuyalo ne mirimo ejimu jo inzokola Allah nakwa na isiza ko obwine mu buzibu ngo kulisa okusadaka basegede okuyamba. Kati hizo wango ine mitawana ajo kukwate mbelo jitwale kala moja sazi na bantu be kala moja bali bubi.
2: Yes,
11: ne mauli ya bachi isi za betaga bantu babo wabi akulia
2: baba.
11: Kati mifuna yo kusinda kubuso wazi batuwa ile chokulio gamba ya Allah sewa nangu ntunulemu wabatuwa ya abana beso milu wa mule kwa wabaya mbaba na kukubialo eje mimi mwejo Allah isi zaku.
2: Okay.
11: Ne ya waseka tubete kakoto jambasoma.
2: Barakallahu fa tuyanza nyo tuyanzi. Kini atiku kadu wangivi. Kwa rwudi hivi tuyivira kiku wako. Waluwa no. Ambanya tika watu ndati nzalisi sikoke.
11: Na.
2: Waluwa no ya chanki nyinyinyo sheikh. Mlombi wetu wa nasa na hu. Zeko mlombi wetu atiku kwa kadanga wa mkuti. Atinga raja nila wanu vio.
11: Na tinele chuchenyini chene unya.
2: Mwifuji kwa kwa sabira na hako ni komela. Simu nyubana ya
11: panayi. Ya choku bini ya ingira tiye komela. Wango mtu watu wako leve sabira abantu wa mulongo ofu.
2: Yes.
11: Chikeza.
2: Usa usabi mungu na hako trust echu.
11: Ya choku bila waba antu bafo baba wako baba baba roze o wongo. Tuweza kunga antu msajia gambe iti musomi wa dua izanu kurwa. Nenga mubivuru atura kutebo za bayi. Muntu wa umurongo, watu watu no nyabarongo ufuru wa nyeza mbifuru.
2: Yes.
11: Omuntu kwa sana
2: mbifuru. Na yuwa seita uguni.
11: Kati ichu chila ganti murongo ufuecho. Tachimala kugula uongo no manyanto no muyayi. Ni haba ntu wa fobo waliko cha Allah singo mani.
2: Shaitani ya wa.
11: Na.
2: Ya wa zimba kaka yupa kubongo.
11: Na. Kati checho. We mzi wo.
2: Kisi saa watu kila bantu mtu wa mirundi yevili. Kisa banku kuse mkwecho. Nchongolo kongero kutangara. Na. Kati. Bawali ba mungu wano tebali iyo. Bawali ba mungu webali
11: baka. Mikwano ja Allah.
2: Zwa sura ngeze ude mugati wabali mkute.
11: Mikwano ja Allah jejiri. Wasegede. Allah ine mikwano. Nila Allah ganti. Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wala hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahum albushara fil hayati dunya wa fil akhira. Allah ine mikwano je. Ala inna awliya Allah wa kwanu ba Allah la khawfun alayhim tebela likira baba fakunsi Allah abagumya wadeno kutya jibaraga tebela likira kubibaleka mubana babwe ne bacyara babwe ate tebacye jibaraga naye alladhina amanu wa kanu yattaqun Allah na abamenya bebani bebaba mukiriza ne bamutya ochegede bebaba abakiriza katonda mukafo mukiriza atene bamutya Kato chigeza bulio maa soro kufuka mkwano kwa kato nda singa kulewe mtu hiviri.
2: Hei, so si kulaba na msaji wangati, why?
11: Haa, osoro sango msaji yanga msibuzi, nenga mkwano kwa kato nda. Hei. Uno sanga sheikh, nga yambala ne juba, nenga mulabi wa kato nda. Wechegeni.
2: Nesi sambale chinendo kutwe.
11: Enao, ala inna awliya Allahi la khawfuna alayhim walahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Kadoku kiliza katonda nokumutya bibitu fula mukwa mikwano je
2: okay na usulo kwe okufunga chikweta kisakunonya wali
11: ochegede echo kubiri inna lillahi ahlina minan nas Allah ina abantu be mu bantu qalu man hum ya rasulullah namubuza be bani qala ahlul qur'an abantu ba qur'an hum ahlullah wa khassatu abo bantu ba katonda mikwano ja katonda ate abali special Ali ibn Abi Talib ya ganti singa abantu ba Qur'an si mikwano ja katonda seza kuno kunzika tuna taina ko mikwano nae kati bategeza oyo yajiko atanga tajikolera oyo aba mukwano kwa Allah echo kubiri nti omuntu emirimu gino je tukoleje dini ngo kusala okusiba okusaddaka okula zikari Yeji tufura mikwano ja katonda. Ochegede. Nabi agama anti wala yazalu abdi hadithu al-Qudus. Wala yazalu abdi yatakarrabu ilaya bin nawafili hatta uhibbahu. Omudu wangi tasura kulekira kusembe ya jendi. Nga kule mili mujache ya galile. Paka we muagala.
2: Okay.
11: Fa idha ahbabtu we maroku muagala. Kuntu samaahu alladhi yasma'u bihi mfuka amatuge gawuliza wabasarahu alladhi yubsiru biha nemfuka amasuge gawulabisa wala insalani la u'tiyannahu wabako chonna chansabanchi mua ndozorawa ndi osose kusembeleri katona nofuka mukwanuge nemirimu jeddini kati na yena nakuwa feva zizino ochegede ndi wawanika wati mikono nchi mua wala inista'azani la u'idhanna wabako chansabanchi mutasa nchi mutasa hayi Allah gundio na mfuki dechizi mungusabu mungkorireko Allah na mungkorako Allahumma kifinihim bima shiit tona huyumani ya sabi duwe Allahumma kifinihim Allah wa malide nga huya gana kati mikono ja Allah jewu nisa sheikh ati mitu mizibu ja kumanya
2: yes
11: kubanga nabiyati rubba ash'aza akhbara uzo sango musajanga ash'aza taina na senti zisanira mvili akhbara taina na senti zigula bizigo yesige ko mu facing arabika bubi madfu'un bil abwab nga wagenda kumukoro bamusibira mabega ga
2: tura mungato
11: beba tura mungato sanya zo mchere zita ku mitwe jabo chekeza ni wabira kumukoro te bamukire organizing Nenga ine chama. Chiri wakati we ni katona. Nga mwemua mwebasi nga ya asara.
2: Allah.
11: Osegedi. Kulikana kwa akula zikari zota manyu mwendo. Aine mili mujako langa ya chama. Chiri wakati we ni katona. Aine abana baya amba ina. Aine abakande bala bila. Nenga taso abieti mbati ya yukurage. Lau aksama ala Allahi la abarra. Nga wabako chara ila katona achikore katona achikora. Nti wallahi katonda sawa senkuba najisawe nyine tonya
2: ah
11: aboje bale kati abantu bali mekuluza nti omuntu wesi bechitambale cha green na kwata ne chiradi echinene na nayambala ne mpita anga tano ku mukono ndio waliyu nedda abamu ba auliya ushaitan echo kubije tumanya mukwano gwa katonda rwa kutambulya mu banga oba kuyita ku mazi nedda kubanga ndo twaino musajja ono wejinja bali omitani
2: ngo
11: yatambuya
2: kubasi bujagari
11: kati bujagari mukwano kwa katonda lete yatuwa akaliba kumazi
2: ni natambula
11: kati se osize sign ze tulabira
2: nene bafu wali nga shiganira
11: wadenga baina karamati bazira karamati alawliya rusika tonda bakoze sebya magero naye tete yote biddingana mumwaka inzo chikora yomurundi gum kangeze masa na saba Allah inkuba wenyini nini yao netonya inaba nga mumwaka mulamba achikuzo yomurundi gum
12: so sigandi buli wakua msana wakua
11: kasu alawa ni wanabiwa ine biyama kino neti wabi koranga buli kanako kaitati katigwe gotuka kudale yaba nabi kari yama duwalime kudisibwa mwini mwaba chala shekhe mwabisenge yu jibabira ngabati ya Allah kwa shengende nga mchala mkiriza wa mkwanu kwa katona niranga wakusabile dua Allah azanukula takala takula haram tava wakabila asara zuhayi na asara zikabuli ya baadi ya asara asara asibazi sunna kula azikari sumanyokula aniyevi kira kati yu mchala zambi chiri akula mwuzi abira waka kali mkondo cha Allah jiri mubisenge
12: jiri
11: kati abantu baroza anti oli weeranga ku radio oba yambale kanzu enjeru ti mkwano kwa katona nawe kenyiri mu busuzi soro kwa mkwano gwani
12: mukusubulo ku
11: ba Allah subhanahu wa ta'ala fa idha ahbabtuhu wa maro mwagara Allah kolele bi chokubiri inna Allah idha ahabba abdan nada Jibril Allah amaro kwa garo muntu namufura mukwano gwe aita Jibril fayaqulu inni uhibbu fulan najigamba Jibril huyo nuno ye malaika akulira ba malaika mukuru ye oisegend ye munene wa yo mu malaika muta'in thumma amin namwanti inni uhibbu fulanan fa uhibbu waluo gundi musenze amanya ago kubiri Abdul Hamid
12: Kizito
11: naam mudwa nga Abdul Hamid Kizito mukwanu gwange mwagandi fa ahibbu nawe mwagale fa yuhibbu Jibril au nyini Jibril notani ko kuwanga ekumatira buliwe kula wete
12: so Allah yimpe
11: basire
12: njaka
11: bayonadi fi ahli sama Jibril nakobora muguru ba malaika bonna muulirize bannange Allah ayagala musenze Abdul Hamid mubadube namwe mumwagale bonna ba malaika kibanga mulumulu simulimu abantu abafa ne muguru ne bakungu baga osegede mulimu abantu abafa muno munsi ne muguru ne bakungu baga
12: olwokufa kwa fulani
11: era bagenda otuusa ayo moyo gonga bagwesunga bwesunza arruhu tayyiba moyo chogo murundi ruhu fulani ibn fulani hono musenze Abdul Hamid gotukumezao kati so thumma yuj'alu lahu alqabulu fi ahli al-ard hono ima katonda nateka okwagalwa mu bitonde biri konse kuno na ekyo kiri kubakkiriza si buli nti abuli nti abakwagala buli mukkiriza yenna atandika okwagala kwa sege de mwono kumusibu ni mkili za
12: ina wabaa kwa agala
11: wakusinkana kwa agali yao hei jiwa ita kabuni kwa sege de na kati so ibe hivyo nti ba awliya ba mikwano ja Allah jejiri
12: ok
11: na ye horusi tejima nyikidwa echo kubili nti omuntu ye nasorofu kama mkwano kwa katonda jasika statu kilize bintu ibili al iman wa taqwa okukiriza katonda mukakafu okumukiriza na okumutya chetugamba okumutya antaja ala baina ka wa baina adhabi llahi wiqaya bi fi'li al awamir wa tarki an nawahi okuteka wakati ibonezo bya katonda ejiji ngokola bya kulagira noleka bya kugana ekyo bayita okutya katonda kale omuntu gosanga nga yakiriza Allah musilamu atenga oye wala haram wageza kokole mirimu emirungi amaliza afuse mukwano gwa katonda naam
12: tuyanze nyo tuyanze gasuliza balungi program buza imam ngabe nabagamba nti tuyinza okulwa ku kibuuzo kasita tulaba nti nadda ki ekibalimu mmwe nanga buli muntu era bano ebibuuzo bingi nti nadde njala genda ke wa gundi ansabire njagala genda ko mu chachi gundi bansabire waliwo pasa ya gundi yagambye akola ebyamagero njagala genda kati ekibuuzo nga kino tukirwako kubanga abantu bawa banyo nyo na dambizi weba tuka na dambu kasera wakano kakati jaha kuchipira kudakiru na kantu katuno nyo mufunze ngende mbaka wawa kati wafu kakati wawa yugede kukuchigambu chedue zanu kuwa no gamba ni wagambi ya bantu wa miundi esatu no gamba kuomu kwa tugambieko yu ya alikulugendo ruwamfu
11: naa
12: wakubili hani
11: naa wakubili wadaha watulualid liwaladi Edwa yomuzadde jasabira omwana we. Era oyagambo gina mbase kagende wa muzeyi. Kwaga yaliko no bujulize. Ridha Allah fi ridha alwalidain. Okusima kwa Katonda kuli wa muno kwa bakadde. Wasakhati Allah fi sakhati alwalidain. Allah nyiga singa bazadde oba banyivu joli. Kati nga tunana kuloza oba seka abiranga. Nkulaga nayo wakati wo ne bazadde beeri etya. Osegedde. Ezo sente

0: Alhamdulillahi Rabbil Alameen wa salatu wa salamu ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam atwebaza 72 nti achatu wa dobula mwenkwegezi chasuru tukubile nduru tumwebaza nti Alhamdulillahi Rabbil Alameen tusaba Allah subhanahu wa ta'ala asasile baganda bafe bakadde bafe nabona mikwano jafe abavudde mbulamu bwenseno tusaba Allah subhanahu wa ta'ala basonyiwe byabasobako abagazirize entaana zaabwe nammwe abagonvugonvu abali ku bitanda nammwe twagala okubasaasira nti bannaffe nga mulabye n'obubalumaluma naye twekwasa Allah subhanahu wa ta'ala tumwesige tumusabe Allah ajja tujjanjaba olaba jjanjabya ekinyonyi kitalina ddwaliro gye kiraga lwaki ogwamu essuubi abijjanjaba ebinyonyi ne bibeerawo nibera biramu nibizaala oluza fainzo tuvamu tasobola kutuvamu na bwekito tumwesige Allah subhanahu wa ta'ala tumuteke mu bwesige tumusabe ku kitanda wetu lyawo oba bakugoba ku kitanda bakugoba mu ddwaliro nga gulwalidde waka togwa musubi Allah ali wamu naawe olunaku lujja kucya ojja kuddamu otambule togwa musubi Allah musabe embere kunyigiriza etya nti embere kunyigiriza nnyo togwa musubi wegeerira Allah subhanahu wa ta'ala Allah ajja kulongoseza embeera oyayisa amazzi mu ttaka ne gatalumira oyo ngayisa amazzi mu ttaka ne gayitamu gwe n'oganywa nga tegalumira olowooza oba obuyinza bwani bwa Allah Allah yakikola nawe kityo tetugwa musubi tuongere okumusaba tuongere okumusinza tuongere okutambula naye tumwekwase mu mbeera yonna Allah ajja tulongoseza amanya ndi muzukulu wa Gabunga mu biro ali nteredde ku mayengo ga 10 mu musanvu katonyeze mwenda Pal FM ekula lyo mtu wa bulijjo programu ya feno ekyoto bingi betera okutunuulira mu programu ya feno ekyoto bingi yetutunuulira bingi byaliwo nga tumaze okufuna obwetwaze ebyo nebisinga bimu ozobiwulira okulwanagana kabaka awangangusiddwa byonna amini awambye obote akutemu amini amuwambye byalimu bingi obote yakubwako ne kumimwa ne bamutwala emulago referral hospital ngo bamujjanjabira munaite bamutwala bweru naa bamutwala mulago ne bamujjanjaba bingi bize bibaawo mu Uganda ya feno ne mukirize olunaku lwaleero tugenda kugerako ne mukadde wa fe ababamu abali mu majega Idi Amin dada Idi Amin visi Salongo Amin dada abamu kubayingira amajege bagenda tubulira koko bagayingira batya emikolo gino nga ogwabaddewo independence yajaganyizibwa etya biki byebasobola okukola kusoomoozebwa ki kwe basanga bizibu ki byebasanga lwaki gavumenti yaabwe yagwa Amin lwaki bamusuula biki ebyagaana ebyo nabyo tugenda okulira mu programu ya feno ekyoto olunaku olwaleero mukadde waffe tukwaniriza sinadala musakubatuwuliriza
1: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh
1: amanya gange bamfita mugisha abdallah
0: mugisha
1: abdallah
0: olina erinnya eddungi abdallah bakadde bwe baliko walinnya eryo kubanga olwawo okusanga mugisha alina erinnya lya abdallah olwawo
1: tebisanganze nalyewa nomubiru erinnya nze nalyewa abakadde bange
0: bakadde bose baliko obusiraamu ekitegeeza famire yamwe simu sitemwali
1: basiraamu
0: kati gwokula nooga nti nze kansiramuke wasiramuke oyina emyaka emeka
1: siramuka nina emyaka 2.5
0: olwo okusiramuka kuno nga omaze okuyingira mu government ya Amini okola oyingidde amagye noga nti kansiramuke obanga tonna ba wasiramuka okyali wa
1: nali nkola mu shop ebombo asokera kubere bo egombe hospital kugamba fitwa kizimba nga company ya mulimu imwe kizimba etumara nensigara mu go musirikare kati bamara kukikula wati ni bancuse ni bandita mu shop ebombo.
0: Okay, kakati ogame no sigale ngo msirikali. Walingiranga wa sechuliko amajegano oba wasokera mu sechuliko no ganti kanyingire sechuliko.
1: Nasokera mu sechuliko.
0: Sechuliko jingira mwakati.
1: Sechuliko na jingire of course ngabande simu kukume dwaliro ngabamaze kuri zimba bari giye kwe mikono company ya Morimo. Ngabagenze mu chitpi bitunde birero kuzimba. Zini wanga anti katikuwe vera wonga musirikari wa sechuliko kume.
0: Banya, government ya zimba edwali ya Amini.
1: Yari yopote. Yopote.
0: Yopote ya zimba edwali ya go.
1: Wata ni kamaruwali lako, gari ya tano mwabili, Uganda ono.
0: Amaruwali la atano mwabili.
1: Mwabili.
0: Ngaba gaina baga zimba mbitundu vye guange vye njaro.
1: Mbitundu vye guange vye njaro. Mwemuli Kayunga, mwemuli Tojo Mwankole, mwemuli Chiboga Hospital, mwemuli Gombe. Tambara na warara nebu jiri
0: amulali atano mwabi
1: atano mwabi
0: nebagazimba atenga tula bagazimba ku
1: gari ga mulembe wakwanti kakati biyachi ukachuka wabira wabira anga wabiru ntubiri yao na inga gari ga mulembe.
0: Ok kati oyingira sechuliko bakulese kudwali lotandi so kukuma
1: isio hakati ya mini waja na gula wedwali lirie kuombe hospital.
0: Obote ya lizimba atamini ya ligula.
1: Ya ligula. Nga mazo kuwamba mtampu mungu. Na gira chini na ligula. Ila umukoro kwa ligua manya wekuomba hao. Kati msigara mungu na mara mwaka wanga katono ni bandeta ni nchuka ni nzija mu amishopu.
0: Ebombo. Bakujja
1: egombe
0: bakujje egombe
1: yeah.
0: Bakulete bombo
1: yes.
0: Olonga bala byenti obuweriza bino wali wabisomako wabikolako kebyo byokuuma
1: kuga wali kujukuju bwagonde sire nabye nasome bya yes.
0: Ni bakulete ni baganti jangu kati mu ameshop bombo
1: yeah.
0: Oyingide mu ameshop oli muduka lya basirikali
1: yeah.
0: Ya machi
1: yes. Kati unakiranga kumachaku ankora road waka wange amuvuka mutuba manye ngirijangira na truck shoots zage zari biri ari ne ya yero ne ya green na yenga kera kuma cyami ni yari ina muri umwe bombo jya surangamo rusi ya cyanga na sura mu barracks nenge yamaranga kusara na tura mudirisa gatunuri kifa kukota guard ewe yabuze mukuru na gambo uyu mwana umuvuko uyu musirikare uri ya muganta yapana kati narindi yaho gabampita. Urunga maze kusiramuka nayo maze ngo mwaka gumu mwanzira musi.
0: Wasiramukira bombo ngo bagombe.
1: Eh nasiramukira gombe.
0: Okay. Kati baba Amini akubakuita bakutumia.
1: Eh.
0: Ani akutumia Amini akutumia baba serikali.
1: Amini yenyine yani ngira wati nagamo mvuko yo muite. Yampita ningenda.
0: Omutima tegwa ku.
1: Natia. Sagara kulimbi natia.
0: Ngamu president.
1: Natia kubabe natura na ingira mu nyumba ni mpuranga nze nanje kugumira bwenti atudi mu ntebe. Ngenda kutura ku carpet na gamba otura oli mu ntebe. Utiachi. Ngabona ko zintu biki sima ina kumanya. Ambuza. Cyamuza nga assalamu alaykum nga wali kun salam. Urunga nukwiga no usiramu kasi nabakubugira nyo kiri yawo. Ambuza bakwitani. Nemo gani bampita mu gishapdalla ngai tata wajari ntijari mama wajari ntijari bakuzarawa nemuburira
0: gikisoro
1: agamba kare kinto nintambura ningenda ni wahita unduze wikinga biri ngira kuranga bampisi ngo batora kukosi
0: oronga yakubuza kontino oli musilamu obusilamu akabuyingira oba omunyonyola ko
1: kwenda
0: no mugambo chakati nga gulire president
1: mugamba na inga ntia kugamba mu kuti mutima gwa gwati jita na muganti nakasiramuka agamba ye kare we bare siramuka ntia ye kare nga kare genda na ye na bankweta zinja kugirishi
0: nja kunna
1: ba ngirashi na mara wiki ngapiri bampita ni barangira na gendo kuranga batutute ku training
0: ebisera ebisinga omuntu bwasinkana omukulembeze w'eggwanga nga omukulu yali akuyise ate nga akuyise ewaka uwe oluusi tuera okuddayo ewaka ng'ozitowa nga nawe ogaa nti aninayo nvaa omukulembeze w'eggwanga ayinakyokampadde
1: of course gamba bampasiringi kikumi bampasiringi kikumi
0: musanvu mu ebiri
1: bampasiringi kikumi hakati awo nembeera awo tugenda ku kosi ne bantraining emyezi ena ogomba awo wait emyezi ena ne batutwala twali tuwera ndooza nga 20 ne batutwala e Kabamba awo ne tutraininga y'emyezi musanvu etuvaayo nga rikurutu ne bantwala mu malire mu lubiri embeera omwo namalamu emyaka emirungi ebiri kati emyaka ebiri gye namalamu agenda okulayira nga banoonya nga yenyini yabuuze omukulu nagamba omuvubuka eyayingirira ebombo nalinjagala gwe nakwita liridawa ne banoonya banfuna ne bantwala mpaka Cape Town villa yasulanga eri ku nyanja egaba abo bayitangaho Cape Town villa netubeera awo nembeera ku kotagati tubeera awo emyaka gyona
0: ngaoliwowe okuuma wakawe
1: kakati awo olutalo lwatandikira otherwise kwegamba mu kuyingirawo kwe tiyafuna emirembe mu ntalo kuba entalo zaavanga tanzania nga tubakuba baddayo babakuba baddayo babakuba baddayo
0: gwe mu kuyingira kuno kwonna oyingidda amagye bakutrainize otandise okukola bakulese mu lubiri mwokuuma gwe tewafunayo ku mukisa kukutwalako kuba ku mundu naddala kati nga aba tanzania bakombozi bwe bayira waneeno naddala first phase eyasookera ddala
1: first phase yasookera ddala saagira saakuba ku mundu emundu twagikuba ngu olutalo olutuuse kwegaba nga bazze basembedde batuuse awo mu lukaya awo ne batutwala fenna ne tugenda ne tubalwanyisa kuba baali bayingidde katonga nga banatera okuyingira ne Kampala ne tubazaayo paka waabwe awo we twagendera ne tuyingira ate waabwe Kagera ne Mwanza
0: bagambira nti mwawamba ekitundu ky'etanzania
1: era of course amini yagamba nti kati no uganda ne tusimba ne bendera ya uganda era twakati uganda yeyo kasita oluvannyuma ennyo Nyerere we yakubira enduulu n'agamba naye mutuyambe munyambe ate ng'ekyamuyamba kulwa nti atulwanyisa kutuwangula kuba nti yali chairman wa OAU kwegaana yeyambisa amawanga
0: naye nga y'omu yali
1: tasobola ate gwe twajerukayo wano ne tumuzaayo nga basindika ennyonyi ne tuzizaayo ne tuzikuba naye bwe twatuuka Kagera nayeyambisa amawanga Botswana, Namibia, ni bono kwega bangi nga mulimu n'abazungu ati ngeri gye bali nti tebaagala amiini nabo nibakkiriza kuba mwalimu n'abaisiraeri mwalimu abangereza kwega bangi baalimu nibagira ki nibatugumulula twamala emyezi esatu awo mugundi mu Kagera ne Bukoba ne Mwanza ne Bukoba awo nibatugyemu abantu bafa kubanga bakugwa netuduka nze nayingirira nembulira ne mukikajyo ekigindi kyesango b namalamu wiki b nga ndi awo ndi mukulya bikajyo nga muso nenvaayo
0: nga twalina mmere gyoli wabula olya
1: ate mirenga evaawo amasaawa ekyomubiri
0: olwonga bakama bammwe yali kubanga ekibinja kyamagye kiberakonga
1: bwe tumanye nti twafa mwakubira n'ennyonyi yali miigi yafe bagikubanga mulimu mumulambo gundi Moses ari amini gwe yasinga n'okukaaba nnyo nagamu mumpe omulambo gwa Mozesi yali si Moses ari muvuka wali omuyita Mozesi nga musirikale naye nga mwagala nnyo nagamu omulambo gwe mugumpe oluvannyuma ennyo nga yakwega yayawanukana mu parachute n'avaamu ennyonyi yo ngaekubiddwa era ne tubeera omwo mu kikajyo mpaka lwe twagukireyo egindi
0: musango b
1: twava musango b kikajyo kiwanvu kinene twagukireyo ne Masaka eno sedize wansi wa kyotere eyo wansi eyo gyetwafubutukira nga ku Victoria
0: nga ne Moses ne ali mulinayooyo
1: oyo Moses naye yajja lulwe ate nali n'abaserikale babiri Nenga twasinka no mwira finanga ngiji mundu je basasanya ngaburi gumu. Ne uruko banti sirikara bera ko ne sayiniye. Etwagira twasinka ntumaye ntuno wafi.
0: Urunga nabayikira baba nonya.
1: Eh nabo batunonya. Nenga nafi kwiga 12 zabu zabo mu bafunanga magazine ba Tanzania bya kugwanga ne funa uniform yawe. Ngamba ngai boti baura. Yenzonga rwachi twaitu waganzi kunziza na iruvanya menyo atini batutegera ibaje bafuna ubugundi bwo mikeka ba ubutani kwa kugaya yari sign yawe no bubugo bugonga ba kute kugaya kiche tutamanya na inga uniform yo kumpi twaitu ina uniform ngwe fana kana
0: boba baruko obuntu ngabuliwa mukeka
1: na yi sign yawe
0: ngabo gubakasanga akakute mungala
1: ama yantu wawe
0: ate muti mwachimanya
1: ah ati twachimanya ni batuza
0: Katuro muva mchikajo.
1: Tufa mchikajo. Batureta.
0: Baba wambi baba.
1: Tuaduka. Tuaduka ni mundu ya fini magazini za fizo. Nanga tuzirina. Kwega uduka na chintu chu.
0: Amini achariko.
1: Nga wari. Netuta. Tuaduka. Chote mtukula. Nibagamba. Ababana baba nye wenye nyo. Nibatuza. Nibatureta. Nibagani. Katima umura mu wichebili. Tuda wakane tuumura. Barracks. Katuru watu ukira. Mezigundi nafuna saba saba yu. Jiba itanga saba saba. Ate amini wagende rasha. Kuwenti ya wazungu bari wa mchawa. Nafune mundu. Yafune mundu. Ni wajija mwe mpisonga tejirashi. Ate sura kukasuka. Katinyonga wa Tanzania basembera. Kuwenti bari wa njika basembera. Ate ni mubira mune wa nafe wenyini. Abagenda kumpi ni baturi ya moru kwe. Bara baturi maganyi. Ni baba itamu ni baba sente zebi chupuri. Baba wa sente zebi chupuri. Wamuni wama upi ngorutaru ni wabiranga avaruto jinga. Vataneka kutamburanga na kureti za bia mumakundi mumato kaza abwe. Katuke yo tunuzinga agenda kudumira na inga taina biyakora.
0: Atute moenge.
1: So ne wazikutware yo ni gundi aruwe yo bazikiranga bazikabana naye bagenda kuzitunduranga bicupuri byinyine tezari na sente
0: baba lecha sente za bicupuri
1: everybody mbali mu rekuru taru amini ngo itwagara kujya ku mwinge kuberaho kugundi sente bazitware ya ruwa bagenda tuke yo ndanga sente nazo tezina makuru
0: kati sente zino zoyogera ko ze baba wa basirikare kubanga gwajira bako
1: ah
0: mazuri abuli
1: cheje buzinga muantu mubasira mu sirikare ngirenga ndivuga nti mu zindi zibagize
0: zibagaba
1: yi na inga ne mu koma ofimo ya mini ya kitegera iyo ya kitegera nabagamba mbakuri mite mundi demo rukwe naye mujye kubona abona watu ya bagamba ya yugira mundi demo rukwe naye mujye kubona abona Renzo wanga na tigedini mafunye senti kuchivichi mundo nyigoro taru na ye kari uliti amini ni bajia mkama wafi Gaddafi na wena atusini kila senti mungu wa msasiri hawa sirikari inga hawa sirikari bambi tiba ina weba manyi ilana wafa nyu bambi
0: walibia
1: wafa Bafa mungu basasi mungu bafa
0: banawali ya katonga abate ke chijuku
1: eh uwona butambale uwona basirikare bafa badibia kubanga bagenanga ni bagomba basirikare aba batuyi ni baganti Kampala wapi gabano babateka mu masasi babata njuri asinde katafizi ya tuereze zituyamba Nani abacharabe ni bageza ko kumugamba nti ah uraba batubwira ne sene zino tuzigire shi Sende zino tola kusende zina tuyamba. Kupa wanda kutaru rusingi ya wakani. Wanini agani sende za kuanga. Wamini waka mantie taina chakora. Tia soma. Na inga mkusajia. Ya mkusajia kwena Arabia kwe ya rumi liruwe kuanga liya Uganda. Kufaru ya tandika. Na kufaru ya kuma kufuka Uganda na agenda. Ile sende ya ziga anira. Wakazi bari wakumune mesuza nazitika nazitwara mbanko Uganda. Jaribisa wa mukaga.
0: Ebisawo mukaga.
1: Ee nabiteka mu banko Uganda. Irabu yari yagenda ngarabu rutaru mu genzi konziza. Yakwata miliyoni eki ya Uganda. Yatabura nayo.
0: nakatwala kisawo
1: ate yatwala kisawo ebyo byonna ebibogera kwegala olwokuba nti omuntu bweweerawo nga tumwagala omukyawa gano omuyogerera ebintu bingi nga bwe bayogera nti yali omwana we sibe biki biki omwana gyali era eripali omuvubuka gyali gwe bagamba nti yamulya ye eripali ubere okubuulire omuntu waba ku kyayi kwegamba alina ebintu byakwogeraku bingi ebitagiraki
0: olwo muvuddeyo omutandise olutalo luno olunyinyiitidde
1: lunyinyiitidde tuduse tutuuse wano kampala bazze batuuse empiigi batandise kutukasukamu ebikompola bigwa wano mu kampala olwoŋŋamini naye talina mirembe eri awo nga buli waagira kwegamba nga bamutagetinga kwagala kumukuba waali naye nga mungulu namutaasa
0: buli bamanyanga nti amini ali
1: mutoyes yagenda kwe makerere bamukasuka ekikompola yali akavawo bwati nekiyingirawo nadduka nagenda nekyali nakawa nakawa era nawe yaliwo nawagaba naye munywere munywezi tulwanyise abantu yitubagereki naye buli wagenda gamba abantu inga talina nakiyerereikira nga bino byokugaa nti alina esikoti eri awo amini yevuganga nagenda entebe eka naye nga ne ansikoti muwerekera tuyinza nakumanya nti ansikoti basibiria nibaliawo
0: aolwo bagamba nti yayita mumanju bwati nabagamba tulwane ngenze kuleta mumuntu
1: ayitanga manju ebyo byonna kwegamba lugambo lwomuntu gwotoyagala amini yakwata line kubo erya jinja rodi era bwe yali atuuka jinja magamaga wali ku baraksi yali abaga nti mugireki aduumira buduumizi era yali akavawo bwati nibakuba ekikompola ngaali mulandelova nibakubawo ekikompola yeyongerawe kwegana okugenda kwenyini kudduka yayigenda namotoka yayitawano mpaka mbaare bwati niyetoloola ekamudini ate nga ligundi emotoka ye yalimu na radio station nga yeera yeyongera kugumya abantu aba nayinki nabaga munywere tulwanyise aduyi kati bote nenyerere bagira ki
0: batulwanyisaati olwo mwabaali balibali abasirikale mwali temutidde nga mugamba mubutuufu olutalo luleka lwekaluganye
1: twatya kuba bwe twatuuka mu kampani tula batuusa empiji ne twatya kukutya twatya
0: olwo nemweyongerayo kwekukuma mwakola mutya
1: tweyongerayo kwekukuma naye entuuka wano ekampala ebampa mwami sekase kimwanyi ebukoto yalina netwevayo nga bamwita masagazi nemba sikoti nga netugenda netukwata emukono netudukira ensedeza ebugerera eyo netusirikira eyo
0: nga yunifoomu wagijemudda
1: gijemudda ndi muleya
0: naye ngaemundu olina
1: emundu nali sigaze yange nga ntonotono nga si yakulaga nti kati ate bwokwata emundu enini baba bakumanya tuyaduyi
0: nowerekera sekase kimwani
1: tugenda mpaka bugerere bayitayo ekitwe natwamalayo emyezi eki myezi ena
0: nesekase kimwanyi baali bamunoonya
1: anti kwali kudduka lutalo nga kampala bagikuba mubi ngadduka kwewonya kula nti ugiraki
0: ani yakuwa sekase kimwanyi bakama abo
1: kama wange yagirayoangera naga nti genda noyo netugenda kati nenkomawo era guna nenkomawo bwe nti nzize kulaba kampala fanana atya najjanga egira muleeyo awo ku greenland ino yali greenland gundi eno cairo bank twali tutambula abasajja babiri musajja nagenda natutunuira bwati mu tanzania manyi bo nga tebalwisa lwatukwatawe bati munange bamukuba esasi engamba
0: mukomyewo ovudde ekitwe ebugerere
1: kukola research kulaba kampala
0: olaba kampala afaanana atya
1: nibamukuba esasi nayonagwa wali oli yagamba nomusirikale nagamba wewe nawe nawe kufani kulala nawewe piya nimwambia ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah ningamba ajali yangu kamina nifika basi nawewe piya kesho takufa nikumentumenamugamba
0: ajali yange webetuusenakufa
1: ntyakufa ntate nawe ujja kungoberera kati omukulu yali ayimiridde awo nga kamanda waabwe nantunuira bwati nagawakoca Aga muri musirikare ningamba apana. Itari musirikare ningamba apana. Kati wari wa munore yakera nibo mukubumanda ngatunura bwenti. Uri namuga kufa nikurara.
2: Fakwe
1: musirikare nangamba turi musirikare ninga siri musirikare. Nga he. Nagamba bakuzalawa ninganze banzara kabare. Kati munori yote ninyonze mbade nkora miri mujyange. Samurwaga nti musirikare bamfungura. Nenze nga sitera kwambare mundu kugiteka nyo bibigabiga byagundi. Bamfungura fungura bamfungura maguru gwe na stocks biki. Kale nangamba kale turaho. Nimbera
0: ngemundu ento nwagirise yewa.
1: Eh ah satambura nayo. Ah bisere byo kati yari dangerous nga tusoro kutambura nayo. Nimberaho. Uzayizi wala sanga munana nibandika ntambura. Ningenda kutuka katweyo.

0: Ganga and Rufa. You were saying, you said Yabugamurukai, Yichiti, whatever Gaba. Onani, you know. Iranga, I think I was standing near Quitan, if you were in your Ganga, turning on your radio. Nasawa. Ingazi batwara n'abantu n'isini gundi ni sinti
1: batukama nti amini yaleta wana magendo yaleta magendo kula nti amagendo yaleta wa magendo tujia chinole nibakula diru
0: magendo tuwari magendo gali yao amini ye muntu yaleta wakala magendo kupamu kwanga kuingira msendora wabula wedabu waleta angimari hatu kuingira wano atunga kwa niliza bulunji. Ukuzi kura kura nyaguanga. Na inge imari ifuruma. Kata chikiriza. Chungata chikiriza tera.
1: Nga guwe ya limu nda. Kwa kati guwe limu sirikali nga otu limu nda. Te uyo ya kwa gali dadara na kuja neri na kutuwali dadara na kulete wake uwe. Umide dali wake uwe. Walwe biogere kwa isonga yoku goba haba yindi bano. Ndi. Yamara kufuna mu yamara kuagala kuganza muyindi na amugana
0: hapana endagane yaliwo kuva ko bote yokugoba abayindi na abanyarwanda uriti bakwenta abantu bo bakitwara bubi nti yagoba abayindi ati no kwa abayindi benyini bibagoba bibavamu properties zawe zabasasurwa uri yabari yirira akuba nti bo bakomawo ni bafuna kugore bakoragana nabo bagira magendo kabo
1: Soketu deyo kema vega kato kari. Gambi, enda gano eyo kugoba haba yindi na haba nyalwana.
0: Yari kuboti.
1: Oboti yari ya jikora.
0: Yari ya jikora. Ono ya tukiriza butukiriza chintu na inga oboti yinyini yari ya gizichi. Yari ya tadeo ishi ya kugoba haba yindi na haba nyalwana.
1: Luwachi yari ya kugoba haba yindi na haba nyalwana. Bari banji nyo.
0: Bari banji. Haa. Yindi yari muna ngamu itelefu. Haa. Baha kibaro. Haa. Umuyindi nga tevunya. Ii katibora baba tunabamu batia na kuhira. Yengu muyindi yari munu. Mevuriduka usangawe duka liyamudugavu. Usangawe duka liyamudugavu nga wogaraba mkampala. Eyo beni chwanukayo nae wariba yi indi. Njuriti. Wana Kampala Road bariba yi indi. Wana kugaburi woku. Atevuri kanyumi nukona kwa sanga. Kwa nemu biyaro wariyo.
1: Mutawu nibona.
0: Utebeleze mita maria bari ba yindi. Nga urawa ntika mcharu. Mpiji bari ba yindi.
1: Soroti.
0: Soroti wona Uganda. Katawuni ka Uganda kuna tiwari muhindi watari.
1: Amini agama ntia haa.
0: Na agamba kati.
1: Kante kese mungkola.
0: Mobase ntise kuanga. Nimuzi tuare wamwe. Iranti sakara muhindi kati. Haba goba. Nibagenda. Ilewe wamara kugenda, ibizimbe nabigabira wana inchi.
1: Ubiga wabu gabi?
0: Ya bigabira wana inchi. Tegwa dene nusu kugantireta usenji mutuwaru.
1: Nekata wa hindi baba sigara batuba anja anti.
0: Te batuba anja bichi, mubiru. Babu ganti batuba anja.
1: Na ule waga manti ya ibizimbe vya wababi nye.
0: Na ule government kuturi mba ulimbi. Geza wako ulimuna mauli lukule inquiry unonyereze center mini ya zituwara murubiri lwa queen na sasura ni bako lindagano na gawa hindi wanatichari muinda ina property mu Uganda ukuja kwa yarimu nga mungundi kwa yarimu anainchi yarimu kwano ni mwrabami ya wakafawa mitanga patero no nukundo rafiki hoyo unawe kororo piwa hindi vinalaba ti buba asigara munga watu Ubanu Uganda. Na ya warabu na ya wasasuri. Na sendeza wani waza isasura ni zigenda. Uriti. Ero buwanga nkuli imbie. Keza akonyo kuchino nyeleza. Uja chifuna. Uka yuga nti mjisha uchintu. Chua yuga na chari chitufu.
1: Aba hindi baba sasuri.
0: Tiwari muhindi ya genda ya sigara haba anja wana Uganda chintu chayo.
1: Kati hati inga tulapave dizebi zimbebi.
0: Hati governmenti. Corruption kwa intandi kwa ya corruption ya tandi kirao. Uriti. Kwa gara kufuna muu. Kubanga katiba nubo kama wafi government is a fitiri huo. Boba ya gara kulia senti. Nuku gara kuwa sembeza anti katunumpa meka. Na honga anti chine chizimbe chari cha muindi. Tewari chizimbe cha muindi cha sigara honga chibanjibu. Sawana kulimbi. Guinda gani limu ungereza kwa wakwini. Na wagawa hindi wanatecha alimu hindi ina property Uganda. era mini bwe yali agaba bizimbe ebyo yaddiranga abantu basatu nibamenye kufuru n'agamba kwani mubiri kwe budara bw'ubundi aho wamwe Mario ne yasangibwangamu nga walaikum salaam Mario ne yasangibwangamu nga tegira ki yamwe mwe mutandikira yentandikwa yamwe Mario ne yasangibwangamu nga yentandikwa yamwe
1: ni business nga tebazimanyi bambi
0: of course bari tebazimanyi ensonga lwaki abamubagira kubanga Mahmudu Sadi Bagaba and Visimbe, Waru Mami, Barikatwe, Twaberanga, Haji Sudu Kogum, Abdu Senyonga, Nafugani Chizimbe, Koguni Kubeni Chuanuka, Baji Baji Bessie Kugreshi, Bafuni Visimbe, Judith. Name was Sangaya Masifia, my baff, which in the center is even as even safe. Quava into Wagan and a chin.
1: Kati teyaba wayo mukisa gubala bula nti ngenaku z'omwezi bwezi tiaba indi mugenda kugenda bwakera bukezi kumachana agamba nti no order
0: abayindi mufu yabagamba yaba wemyezi eki
1: esatu
0: yezi esatu yera ni bageza ko nokumuretera corruption kuri senti nagana ngazifuruma mu ama divani ni meta benyine ngabe bareta senti wa mini barite ibisa onabigana nagamba order yange yiyo sije kugireke
1: Sidi yangu zi. Madivani, nemeta, baku atasente.
0: Naga kani?
1: Naga kani. Nibagenda begaidi na mini.
0: Begaidi na mini, nagana. Wait, ina magenda uku bala madivani, njini. Nga sente kupi, yari yi nkana nkana ni, gwili nkama yiku wanga. Mbukaka wewe yari na.
1: Wa madivani?
0: Hey.
1: Nga sente za ina zi nkana
0: bajeti yiku wanga. Wechiri.
1: Niyomga ambasye wa chumutu jiesu.
0: Si tujia kusawo kira wibare tenguzi ni wamusiba kukumarisa wezi. Maga ufruma genda. Tuwa wagambi mkende wamu.
1: Nene agende na
0: kwa? Na agenda. Judith. Inga mene tari ya nguzi. Nguzi ya tari sewa nujua nukumilembe jafeji nujenda bi.
1: Ugo wali musirikali. Era... Mukampala wa chibuga wa Kibera mu
0: ko. Kibera mu era kati na kati mwindi.
1: Kwanga
0: wa Kibera kwa ruwa pa.
1: Ne kakati ne chibuga kati Kibera mu. Kwanga kati ngagu yali omusirikale. Bingi bivogera ne bagamba nti abasirikale ba mini mwatulugunya abantu omuli ne nasuru gubaga nti yalisa abantu sapatu mu Kampala.
0: No, ikindi kya nasuru chukulisa abantu sapatu mu Kampala. Kyali kimu. Bano yabagamba nti obuyonjo sapatu zikoma mu toilet is kyali kitufu ninga sapatu nawe kiraba nti okugenda ne sapatu mu town kato yamba di home office kwa nti kintu kiswaza kwa yari gavana wa Central Province atwara Masaka na Kampala Judith ninga icyo kuturugunya abantu tiwari cyaturugunya abantu tiwari cyagara kurimbe tiwari baturugunya abantu Kugamba chekugambye nti umuntu bobo mucyayi uke no muteka ku buri kimu cyo nakugamba ato umuntu atasensinga taruwoze inyo nagamba akitufu ubwo yagundi twamusaze ne mukagundi baba dejindi uri nagamba atugurabye
1: state research yatanga abantu
0: state research okuta abantu kwawe tikwari kuta abantu era umuntu gwe ngamba nti ubaye atibwa ku state research atina yongera kinyine yakireta Bano bekoma fibamu itamu gundi yari kiana rumu. Kubange uwe wariyo sito wezi zimundu. Awakawa nga wariyo sito wazimundu. Kwa alikuwe mzigo jari echi kubwezi kota. Wugumu kusura kumu sa jari na mnye Rwanda. Kwa rumu yari wa East African gundi. Church. Wanite. Atinga amini ya soka na kubaita. Ya ita Mufuti wa Uganda, naita Kardinali Nsubuga, naita Nerumu. Tula muna ilo hotel.
1: Serena Hotel sawa.
0: Iye. Judith.
1: Olunga gulio kuma.
0: Wetu hii, nga wetu hii. Na haba ita, na haba gamba inachitegede nti mungi ya kira. Nga haba maza kutegede nti mungu ziri wani?
1: Wajene
0: Nerumu. Atajene Nerumu. Benyini ya nabwa kardinali na yenyini ya soka noko situka. kubanga bari batudde ngamba kardinali yaturanga ono ni batura mu sirikare na bana site ni babateka wakati nuri na watu ngabo cyari kardinali yasitukanaga mu kama wanga bangangize ngegara kuteke mu matu kwa gwende tugende fenawa kubanga mini yari yakwate idini rasa ari satu ziyakiriza wano yari yakiriza yari yakiriza y'abakristayo na yakiriza y'abakatoliki n'abasilamu nabawo ni mutukazi benzi nagamba banga nimba mboga bandi tukuyekera ngera kutwara uyaze wange wonna gaturi fena bwensango ngauri wicyo sanze wo nenga byo nakwigamba iyi kardinali yo giranga kwita soro kuba ati baba ganti umuntu yekera mu ine byo kurwanyisa biki kintu yategere kiseta nenga bana bahise bo bageze paka warumo stogenda kugimenya amuni mu boxi za mundu namasasi oriti ruma wera we ari bafuruma bati mufuti be yafuruma na furuma ne kardinali na furuma gurumu ba furuma bwati atuka ku gate bamusa atawo cyadirira kicyo cyari gira ki
1: yene bamukomya we waka
0: eh bamukomya mu nairo hotel kaunge sako katwa bamukomya mu nairo hotel batukuruguru irangingirye bamubuzanga imundu bazifunotia manyo busungu bwa basirikare na government niki imundu bazifunotia keno kakana bati wira bamwisa ugundi ne kingerodi kumutware wawe bana bakunda bacyori bari bajya bahita banunga bazinti baze kwagara kumurwanirira niyo ngabo bamwisiza umpaka wawe ri
1: bari abacyori bari baze barumbe
0: eh bari baze Munga barumbe baze babaje babuze president kiki umusaje wabo yakoze iki biki biki Nenga abantu bamwisaho n'umbare Mbagina paka wawe mwi Ni bagena mutu se wabo of course ngamufu Nomuzika Amuzika kucyaki bagita imucuni
1: Abagati abacyori bano tebe cyanga ngabamaze
0: ukono Ibatwanga ngo numwami mukama wabo tariwo Adeni bacyuka badeyo ngabaganti bamwisiza babagenze. Bo badeyo bagira iki barinde burinzi kiriyeri. Niyo bagenda kutuka ngati n'abasirikare bakomyo. Basitete risaje. Niyo bawe tanga bakomyo.
1: Amubiye ne gasa sana.
0: Ah muri yo gasa sana nti umu bamushika ati yo. Bana ati we bagungize mu ruka kugara kwitomera. Nimo kazatomereganye ngaba mutwara. Kinga migo kijya mu gurashye.
1: Okay, mbele eno yonna tulaba amefuga gati lwokubeera wo gabira bulinga mwenda mulembe gwa amini bulinga mwenda mwaja guza amefuga ga Uganda
0: amefuga ga Uganda tingalinga ga marunji gari ga manyi atinga abantu beyegara ngati wali agamba niwo wayi nsibye bintu byokono na sente nti bagenda kugira ki kuwangu redi amefugagi bakoranga accountability yuko kuranti bari sabantu ninga sibye bintu byo kuno na sente ze kwangana ngira nto kwavuga tusina inga nama banja gatususiye ku rwansonge iyo kugira ki ninga uvi irani amini yagendo gena gati wari na banja ritubanje wa Uganda
1: temwali kabanja nali mu government
0: wali banja
1: mwamara ko muti ati mwaite mwebura
0: and kensi sente za waro butsize watu yabanga ni batu wa sente naye nga bindi byo kwebura munsi ze bwero yo ngamini yabikara kubanga ya cyugira nga tiyo riba sagare byari bibi byo kugira cyo urwanire ukura kuranye kwanga tugende muri riba ubikorimo abigana ninge sente za waro bo batu wanga sente waro ko batu wanga sente dora bakadafa bo Libya Saudi batu wanga sente
1: akasindu kajanga bana Uganda basanyukanga koko nga baziteka ni ba ebintu nga babigula ku bay ya raisi
0: bishirinuki kubanga twari kintu kiserebwa wige gari yari kusinge singe 2005 igari bayisikore ino kitugura mitu ara satu
1: nusu 2005
0: 2005 Nawe najigura ko hamba n'ingenda nayo mu cyaro bintuka mu cyaro uri najye gomba nampa mwinyana yente n'inyimwa
1: anti yinjo kwera anti bibiri mwatanu nenge sazi no bozi kubisamu
0: ah bozi kubisamu rati ndi kumpi kumi wubinze kuingira ne mitwara atanu seza mugasonyo kwa gina ngano shopping ibintu no juze nyumba tuli isende zite tuzari nungi sezamini ari kuvuru zatani kano kujabuka nizifa
1: okay ngatuna atero kumaliriza tu Luachi mwakilizo kuwayo akakade ni wako wa munu suwa kasambu.
0: Ngate munae kuyari mkono kwa chuma. Kwa wakati niwe wali zile seno wagana. Ile zari fundite mnyumba ni waka tezi chagasa.
1: Baga mamazi wayo nga musa nyuka.
0: Ani asa nyuka, nga asa nyuka chi. Ani uwa hizo kuja ni waku sara. Emiyo ni munu wakuwa musi nja kasambu. Nae no asa nyuka na wagana chichiri wa chitufu. Wangu rawa nti ukura akura nye guanga. Wangu li yari yari ni chigeni ruwachi cha kusasura mabanja. Ninenda gano zaba zibakura zota sura na kutegiri. Churiti. Nyinga guni tusura kukiriza. Nyinga anti hakakati kaya kagedeba mpa mwaka sambu. Kakukoreli chikari. Kwa ruku nyingiziwa. Iruku nyingiziwa kwa vada. Kwa vada. Kuanga wabenyini bajanga baina gundi zawe ndagano zaweze bakora na hizo utasura kumanya izo munda na hii wakara wanyigiri izo mpura mpura mpura mpura katizigenze zichizivayo watu na inga baso ukamuchama ni wakuba siyasa nogenda nawe nogenda nevyo
1: mga tumaliriza Uganda ujilabu ambisele vyo maso
0: Uganda Uganda yo Uganda nyono nefu mbiru Uganda okusinzira myaka jange ndi ni musampu mwe biri na ye Uganda yo weri ha munga tusasire abana babari ko kumurembo muraro gucya ngo no muri rogwe nyina kwaka muri kwaka ba urabe ne isa yabana abarenzi urabe ne isa yabana bora nabantu bakuru fina siye wogamba nti ensieno irimo ijye kuba ya mugaso iyo yafuka kitagasa n'insonga kati cyari mpise eriwo mu bana mu bantu bakuru mu bawara mu barenzi nini bintu kari ni mu government ya fe nyine kwa wakati bugenda no tunira n'abantu betu sindika yo mu gundi batutesize ari nyine bibasoka no kuturiye mu rukwe ni batutunda umusindi si agenda kutesize murawe nti mutuka kumuramwa gw'ikinte kitegerekeka aratuseyo maze kutura mu ntebe yerira bi biteferi na aganti a
1: katina tusepere
0: bicepere
1: nuko saba mzee Yosef
0: naam barakallahu fikum jazakumullah bambi mwe namba kantumire yo nabantu bange ngababiri ntumide Rashidi udigire yo hari yawo murago ntumira bona abampuliriza mikwano cyange mwe nabari kwa ruwa paka
1: Amina afande Jafari Mugerwa
0: barakatuh
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh afande Jafari Mugerwa ajibiri kadde makerere mwena ajikaludo mwena tubagaliza ekire kirungi asunze muzukuru wa gabunga mbiru ali akumata 10 ampera tusinkane nja insha Allah taala assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

usigalo chai tibalinya lyo liliye nyine nyine kitawole yakuwa eliye kisilamu naye ngo omoyo gweddini gufurumye ngo omoyo gweddini gumazo okufuruma obulunga ngo omazo okwawukana nawe ofurumye mfairo ya Allah eyabakkiriza tochajirimu oyingidde mu bulamu bwobo buze nokafuwara echo Allah yakikola mbugenderevu okubeera nga luwe ebintu byateekawo ku nsi nga bifaanagana nnyo ekifu n'ekiramu nga bifaanagana naye ng'ekimu kifu ekiranga kiki nga kiramu ebifaananyi ebyangu byetera okukubira kwe kubeera nti eggi eryenziriza n'eggi eddamu gafaanaganira ddala wegeetegereze eggi eryenziriza n'eggi eddamu gafaanaganira ddala lino jjina liri ggi era singa oba olina ttule y'amagi gy'oguze n'ogiteeka ku mmeeza oli n'aleeta ttule y'amagi agenziriza n'agiwummuza ku mmeeza n'atwala eyiyo obeera wali wonyumiza emboozi ne munno nga bw'okyuka bw'otunuulira oba amagi go gakyaliwo ng'olaba weegali ng'amagi olaba weegali ttule yenziriza oli agireese n'agiteeka ku mmeeza okubadde ttuleyo ey'amagi amalamu gwoli wali oli ku luboozi onyumya ne bweweraliikirira omuntu okubba amagi go buli w'okyuka n'otunulayo ogenda okulaba nga ttule y'amagi weeri emboozi ogisazaamu ogenda mu maaso n'oluboozi lwaki amagi go weegali agenziriza n'amalamu gafaanagana ne geegamu geegamu wanukula nti nedda agenziriza ne bw'oyagala oli agakuweemu obusumuni obutini ennyo teryabukuwa kubanga mafu naye gonna kungulu gafaanagana gonna ganyirira gali mu sayizi y'emu naye nga omwoyo gw'eggi omwoyo gwe weetaaga mu ggi nga kyekyo ekiri munda mu kisusunku eggi lyenziriza terikyalina mwoyo ogwo tegukyaliwo walayadhu billah kadhalik mu ngeri y'emu ne tuba n'ekiswa ekifulukwa n'ekyenkuyege byonna bifaanagana fe abasimi ba kadoma ife abakwasi b'enswa kasoomanya nti aki n'ekiswa kyafuluka mube nti awo tewali ng'enjogera ennaku zino bweri tewali waaka tewali mulimu tambula butambuzi n'ogenda ekiswa ekyafuluka ne bw'otuulaawo n'opaakingawo emyaka kikumi togenda kukwatawo nswa limaatha kubanga omwoyo gwagenda omwoyo gwakyo gwagenda nekifaanana ekiswa ekisigadde bino ebiswa ebirimu enkuyege bifaanagana kati munnange weefubeeko nnyo olabire ddala eddiini yo yeddiini y'abasiraamu abasigadde oba eddiini yo efaanananga amagi agenziriza oba eddiini yo efaanananga ekiswa ekifulukwa beeranga weetegereza ensonga eyo omanye nti nno eddiini Allah gy'ayagala mu muntu yeddiini ezimbiddwa ku kumwawula eddiini yonna erimu okgenda mu masabo eddiini yonna erimu okwabya ennyimbe okwalula abalongo okufuuwa emmindi ebigali kusaba abafu n'ebirala bingi ebifaanako bwe bityo eyo si eddiini nabbi waffe Muhammadi sallallahu alayhi wasallama gye yajja nayo era omuntu agifiirako ne bwe bamusaalira ne bwe bamusaalira agenda kwesanga ku lunaku lw'enkomerero nga yali ne bakabona yali n'abasamize era nga be baali banne abannamaddala walayaavu billah kaka tugenze ku mutwe ogugamba nti abawarabu nga nabbi sallallahu alaihi wasallama tannatumibwa omutwe guno gusiŋŋana ku peegi ya 23 omuwandiisi atugamba ti abawarabu nga nabbi sallallahu alaihi wasallama tannatumibwa kikyayagala omuwandiisi mu mutwe guno

0: Yeah. Bawasiza kare tunuli yabo destroying obulambo omuntu bubawasiza omwana omwana w'omuntu omumalawo omwana atakuzika balanga omuntu takuzika ze tunuli ya mutabani wange Muniru nengada ngato byene Muniru takuzika abara bamulabe bali bagani nga yangu ye naye nga gukyuli kiche kakati Tuba kubiriza abantu mu deri katonda. Emana deri katonda Mungu ajja kukola ki?
1: Mungu mikirize. Aona wasiza ajja kuwasa. Leti wali kijja kubawo.
0: Ataizo kubera nga awasiza. Nga khairu laki.
1: Nache kirungi joli.
0: Wa auladaki.
1: Na bana bo.
0: Bwachi. Aizo kuwasa nga bana bano. Omayimbuli muntu Mungu waliwo abantu Allah be yawandika koti boba amukisa. Nga bana bano bali beba banu. Gubo kirizeju, ngaba andabano. Wawulida, unubagendo kuzala, atemi wagendo kuata kubabo. Ichichiri mujarabu, sheikh.
1: Mujarabu.
0: Ama family nyingi nyo, katika amba we family mwe, itenja kunyigila. Ye family ya kadunabi. Ebutambala wano. We itenja kunyigila. Gwono ozabu naba mamomu. Niyo unubagira wati na kuata kuonu. Onuragira na kuata kuonu. Onuragira bo. Bona bo basa nganga waliyo mkulu. Kupanga ze. Mkulu, Dr. Rubeke yanka kasanze njibe irako. Ngo usanga bona bo liyo mwono. Waishuwa resi ye changalwe. Noli ye changalwe. Nika bona bo brother bali mchi. Buli mtu na emiri mwono. Bafuna akari mwono agenda bo. Niku wachu ya gala ababo. Abana ababo bo kaboka. Musajja babako mako. Ichikacho na chisirire. Eyenkora iyo birowozo bya Kiyudaya ebi birowozo bya Kiyudaya ate bya kinafusa ate bya kikafiri niyo omuntu endayenda ogumikiriza warullah ma qasama Allah lak kiriza Allah kyabageze takud agna nas oja kuberanga gusingo buki ubugagambantu mpate chokula birako nemagama anti omusajja bwazala abana bakaribishe Seka wakaribi se. Wano musajja yava wano nagende mu Amerika. Musajja muna Kenya. Nafuno mukazi we muzungu na azaro mwana ali wakati w'abazungu n'abaddugavu. Bwake era kumacha.
1: Maleto
0: wake era kumacha maleto ngefuze gwanga lya elisingo obunene mu nsi yonna emyaka 10. Abajalu obunna n'abasomba y'abali mu famire eyo basenga abatalina manyo. Ebyafayo kata batarekh yafa yobi hawa andika goma nyote yono gwezi vikiro vaya na akole icho goma nyote yono gwezi vikira ya na akole chi ya na akole icho gwerwacho gwerwachi okola chi gwerwacho ya gala nyo ukwira nga gwe unomuzi vikira tulu kuchigambo cho obuja mulekera obuja obuja mpisa mbi Obuja mpisa ambia wa Luganda.
1: Yeta kukontroli.
0: Mkontroli nge obuja mja kubira gundi.
1: Chikumi msambu, kato njizu mweda pale femu, kituli uwele nyoku wangu chagira maso.
0: Echonga chue de shekhe. Echonga chue de. Abantu banji seka. Aba firidwa. Banji. Nawe wanakula ba wafirwa. Mkwano guo sahaba u.
1: Wana za kuruku satu.
0: Walu haji ajari serunjoji
1: naye
0: na yazikidwa sima kijabijo
1: nakwero
0: naye tumusaba Allah subhanahu wa taala aberenga amusasira ata abantu banje abafunyi abafukize jona bade kumbaga ya honorable chief sebagala
1: bangambi
0: Ha, na ye Muganda wa? Ha, ili mbaga. Aha, ya wadenzi bunyo.
1: Ati, chichi.
0: Ati, buli munangi. kumpe katugande buli mtu yena yabadde yo abagaga kuagalana akakabina ni kabira abasawo bade basabe sabe makirire echa abadde wali sebu Allah ngoruzungu oluli wali
1: bade muzungu
0: ayeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeye Aulia, tude wali wenti mukazu yange, nini ya chimagari bietu kensari. Nenda ba, walwe bintu evimu, nga tevi chatu nyumira.
1: Nga.
0: Embaga, embaga zinarabi embaga. Era karungi, telepanka nangano wase embaga. Kati kusawe eno. Baduba izo kuseka.
1: Anti sana chukula yu.
0: Neche, nevi fana hibi njini tibiki ya kunyumira. Omeche, nze chenda kola umulahazo. Chenda kola umulahazo. Mungu, mungu wano wabuyiza. Era nze kagamba, evitu ya ngena nevila ba mungeri ya angi. Ne Allah ino buyiza. Ochima nti, abasaja baso kakadi wa mitwe.
1: Jitia.
0: Ogeno ura umusaja, wadeno Yesu Malisi. Na yungo mutuwe mukadde. Bwotunu yanga abantu bonna bonna bonna abali abavubuka batunuliranga ku nkono eno. Nga okulanga emitwe gyonna gyonna gikadde. Kyovola benviri tuzisalako. Mangu nnyo. Betwawanika. Kati ate abakyala. Bo basoka kadi wa kabina. Ekyo kyo kimanyi. Ogenda n'olaba omukazi nga yesibye gomesi nga yeetindikidde. Nga alinga ayalira emmere kwe gamba. Omukyala yenna asooka kadi weno wansi. N'omulaba nga yena. Boarding kyesooka okwezira ku muntu. Boarding kyesooka okugaana ku mukazi eno wansi. Kyova olaba omukazi yeetindikira labanga agenda okuzina amazina. Owulira eno n'alyoka ageja booti n'olaba ebikunta ng'ayitawo booti togale. Asha Allah yonno byataddemu biringa kumi. Naye Mungu n'akuvaamu ne biyiika gwoma yagyolaga. Kale abasajja ate bo basooka kadi ogenda okulawo ng'obusajja bonabonabona obukaddiye okukuba amagulu bona bakaddiye naye nga ekyo lwaki nkireese abantu obanyi mu kibuga muno tuluddemu naye abantu bonna abalina amalala bonna Mungu agenda abakaddiya nampaka. Akasijega atambula sibye tai naye nga wallahi ya Mungu tai ye musibi. Nebe bwe byonna obirabira ku mikolo. Tola babali ba minister sijja ku babinya. Abali ba minister ababadde ku mukolo. Ogana
1: Tirikala
0: ya munu dawiru habaina nasi. Nga bonna bakkiriza. Gona bona uteka wiji ku mutwe. Eno gulo gulo kula ka fese gani mbili za tateke nziru kwa fusize zize aina kubira na anjiru wanyi ndabiso salaba weyatuke Makka abuka hafa yali achari utata wabu bakari na inga wakati nje nga ine vili zili inga pamba njeru kama labu kamazi nebaga anti ajabu uze kumbaka ya sila mwaka kusami vanyoma nga ajabu uze kumbaka nabiso salaba lagani mwe waliranje njeru ma enziru kavunga muduga zachi envirize era abasomi ba hadisi we bajaga mati nabi sallama yagano kudayinga dayono wachi wa blaka nechiri chali kwa abuka hafa yeka nabi agati mwe waliranje yonenchi enziru kavu kwanga lanje enziru kavu wajiteka kumukadi atala vikabubi Chovola vanti, omuntu ya daina, ya kare hina, karange ya hina, buwetu yono uzuri wajiteka kwa umutu tafuka fuka nyo. Na ye kwe dilo msaji wa mukade, wa msaji nga dai nze mviri, utufo hizo gani, na yono.
1: Sio kwa mukade nga sade mshakiriye.
0: Mshakiriye, atabe na sibati, bubu nkaja wa Allah, ndi atambula, bubela ngori mukade, mvizo nezisigarako, atola vikabulu unji nyo. Naye gwe genda weteekeko ekintu ekiyitibwa ddaayo ojja kulaba kakati enkaddiwa byonna ebyo biraba ku mbaga embaga kati fe ababeera eno bebabaaniriza okugenda okulanga omusajja Empire teacher anywe la bulungi. Bebandiriza genda wali ku high table. Genda wano, genda wano. Kati faba tule bali bali edo betuti. Abatali nyo babitiwa. Kandi watilkal ayamu. Labo musajja bwe yali atunula kakati na kati watunula kati koti ye mwamba de. Akati ebebe no genanga ko kumbaga nokola ki. No tunulira nti embera Mungu azichusa chusa nga wabakoze ki. Nga baba yagadde kati sebo jetwabadde naye nga tuyozayo za hajjati doktor namala ne honorable hajj latif sebagala omwana wabwe aitibwa Sudeisi nga wasa wo muwala baba de bamuita baba de bamuita ni Hanifa bali nyawa yabadde bweritio mukoro twagubadde ko alhamdulillah gubadde ka bantu banje Bonabe ebitiibwa baabaddeko betutajja kusosola naye nga embeera yo bwe tebikola ki nti mu mbeera bano baziika ate mu mbeera endala abalala basanyuka bebityo Mungu bw'atambuza ensi ye bwati bwe yagikola si ya nnaku yokka la tadumu ala halin laha sha'anun tebeera ku mbeera emu erina ebintu byayo byetambulirako.
1: Program of Fumota Slim Junior School, Wali Sandy Manja, or Gam Korea, and our Bayanga was a messa, but only Deba Wandi Kawa is in the Wali Community Shop, Chom Sambu, Norris and Gayo, who took out Gunja with Tango Dabulida, a rubber, Jokwango Savana for Water Slim Junior School, Weber Tabatambla. When you name it, you from both the committee.
0: Now, Monsieur. Njiga kutata. Nanyo ba njiga ku.
1: Kuna kira mtutu nenga mangenda wali kusomero. Kati mwa kusomera hawa. Nisanga wu engamia ngaziru kwa.
0: Kana
1: wamu mfenga. Kakati mboza.
0: Kati
1: ye. Kwaate.
0: Gundi
1: ya lwadi ya wakati mulezi.
0: Yane munir.
1: Yeno generation ya gaya.
0: Tazukuza.
1: Sebo mtu ayarudi chapa mbanyage. Kugamba.
0: Anti zenyira principles zani. Nzi. Bwe mbera nga abana bacha alimu primary. Na gamba sibateka mchisuru. Abana abo. Baba bacha ige mpisa ezangi. Ezobu ntubulamu. Abana tayari kukwateka mchisuru. Nga batu semu senior one. Na yoku vamu nasari. Okutuka mpi 7 ze bambo na abona kubasomba kubajayo kukola chikati batu kama senior ze sija mwana wa senior kusomera nyi nyina ya mujayo sija kunona nonya senti nkoleki buli mtu aina principles ze sirarusa bantu nenze zange bwezi zo zilingiza imamu kasozi kola buli mtu abera kola wakola ki ebya kujaya abana nga bawu mudde nange nange mpumulamu nebakera kunga nange bwe kwagukera omurundi gumu obebiri kumutwala yo mu kisulo na kumuzza kati nze nakeranga nemba twala kubajja yo kubakola ki kubakola kine bilale bifarangara bwe bicho eramba de nyumi ya mune mutabani wange muniru mbadde awu ngamazo kusalaisha tumazo kusalaisha na ye tubade kusomera awo bavude yo lero ekibuli tubadde yako soma bibo yawe yale muga muniru obonye iki nenyira abadde wawo ne muga yagala mukuru otubulire kicho obonye mu okuva mu nursery tutambuzanga ko kubigere nomaliriza primary tutambuzanga ko kubigere ogeze kati huyo ogenda mukaga omanya ogera kutula mukaga teri yo nakulwali olinye ku taxi kati mwami muniru tunyonyole sufulana tutendere ko kubona abona ako walu abantu abali lucky acha chuzi acha chuzi statement Nebula sebo mbade njagala mbuze. Uli la sebo. Omanika kati, waluwe nkola jibateka wabama sumiru. Umana tacha agena na sendi. Yo mwana akubabu kubisimu, sende za wende koko kadi. Nozi weleza, mkati mkanda wange. Mbulira yo etamu yaliye wendeko, nga kadi nkaru. Uli la. Kakati ebiwe na mbele na mugamba mbade mkusabe chintu chirichimu uweba ze Katonda. Ate gutoli inga bandoba liya baso kakubabu walibe mogera. Boba alibe amba yirizo. Na yate gwe mkuru wafi. Chintu toko zeji. Nakati dadi choyo gede chitofu. Kaneba ze kumongu. Kakati yemere yose kabuli muntu. Na ye ngebebe na mbele na mbiwumba umba. Mkubiriza aba zade. Na daraba zaidi abasajja abasiramu kama kubiriza abange beyongwamu abasiramu banange muwerira abana abana banyuma nnyo ngo baweride mukole ekyo nnacho musobola basiramu muwerira abana makagajja kubanyumira basame bunawerira abana ku nkomerero mujja kubera bulungi owulira n'ekibi nnyo okuberanga tuweride bana nga buli sawa Gwo gosubira mawulire okubera nti yakuba peva. Bashiri yabaddemu, ate yabaddemu. Yaluwonya ati olwo. Ndabawo ekyokulabira ku wano bagamba teri y'omwana wa university akuba peva. Emirimu ne giba gya mu bula. Naye abaana bonna bonna be mulaba abo bakwata bakoma mu P2, P3, P4, P5. Abaana najja nakola ki? Nagira. Bano situgara babaze ko university babba naye babire eno mbutali kulumya abantu misayi kuiwa misayi owulira ababire eno munguzi owulira naye omuntu kutega abantu kirochi omwana wa university oba atuse ku senior 6 oluste bakola ki tebabikola eraga batukubiriza omulanga government ebirengeza institution colleges ezasomesaga abana obwa makanika bidewo mumanyi mugundi mu ngeri ya buvunanyizibwa kwa jezo zayambanga nnyo abantu okubeeranga bayiga okubajja olaba obusomesa abantu bebamalanga ko P7 edda nga bagendo bakibuli obaludda wange batandika obusomesa grade 1 grade 2 nebira bifaragara we bityo abaana ne bafuna emirimo naye abaana be tunabeeranga tubaleka bwe batyo nti emirimu tewali obulya weya mu boda boda bujja kera kumacha ngebera ki embere esajuse shekarudi
1: manyi ebyo bufumbo bino
0: oya
1: kuri omwaka gushya mu giha ye naye singo ori yada anamba doza mena fona tulira ageno moya okumuntu awuli amasimuono akati kali oya yogera kizibu kyekyo fitu indebe zibunga ayogera kizibu Olea hizo gantia, agama na ye, okubeira no mchala, nga mchafu.
0: Mchafu.
1: No mnombi omu mwa. Obeira kunda aliwa.
0: Ngovuza nze kati?
1: Kati mbuza kwe.
0: Nze mbeira no mchafu. I'm going to go to the house. Naye kubera nani?
1: Naye mukaza ayomba gari omanyo omuntu omanyo ekitibwa obukyafu onenga yayosezza omwana namuwamata nagateka
0: ngataba abaga wadenze naye omukazi omuyombi tabeereka naye gubira nani
1: nze omanyi sagala bintu byakugira
0: bya bukyafu
1: bino
0: weyagala ekitegeezo oyagala muyombi Nze yala kugamba ekintu kiri kimu shekalungi. Nda kugamba tutambula ekiro kati ngolwa tugenda kutambula kiro. Naye buli muntu yena gosanga obuvunanyizibwa nga parkings emmotoka kukubo nga alina amakaage. Yadduka makalu abuyombi. Abo nabe siwe nguri abo bonabola baba bera ku Vegas awe wafe ababera ruddawa bonate batunula bakwela tibagala okutunula eh kwa happy boys gende wa digida awo naba libembiza awo nawo naba liyao tebajiria lwa kuagala nnyo
2: eh
0: ka bali ku kibabu ukasa yomba
2: eh
0: nodda yeka abantu bafira ku pulu awo gola abantu bafira
2: mu Rwanda
0: saa muka
2: mu bwasha ku pulu
0: nagashi nze mukazi ya kolachi kaza yomba simu wangu chef kaza yomba mukaza yomba ate seka teri yo chintu chizibunga kuwasa mukaza atasoma
2: ah tupa wese bulijuna ate atasoma
0: mukaza atasoma yomba chef atenga muganda
2: eh
0: la ilaha illallah ayomba kwa ebyo ebyo ebyombo bye
2: eh
0: bya bijja routine biti
2: bitya
0: ati onasomia obusungu we makerili waliwe bintu ebi atajja kusobola kuza mu ruzungu kandi muzungu sinika amanyo cyogero ati
2: singeje kandi
0: labo gire twe
2: look at him
0: ogire twe
2: no mutacyogera
0: eh ogire twe windows in siri walirako wele bijjo rujjo rujja weri bibi so what but we will get out so what na yo mukazi omuganda nga omujja gomba waffe wano babutambala nga yakulira bulungi mbajjajja abamanye ebyokuvuma amanye ebyokuwemula bulungi bakuwemula sheikh nodda wali notula noberanga kapa
2: nengo yo mukazi wo
0: kazi banakawanga omukazi nga nakawanga ova wano sebo babadde ono ogamba otya ntoddewe odesa abazino era aba bakazi boolaba oluusi basi waliwo n'omulala ojjukira bulungi gwe batemera ku luggi yali saidi ya Luwere eyo mukazi nakawanga sijja kugulira kumba abatemu bali ku luggi yogera okakana ng'akoze eki nga bamutemi sijja kugulira oli n'avuma nze n'emisango waliwo emisango gye nnyina abakazi banakawanga okumanya abayombi bazibu ayomba enyumba betebera mbana nasigala bwerere ngabe yazalibwa kati no kuwa ali bwerere ngabe yazalibwa ali mudiro abakazi abayobye bazibu nyo sheikh bazibu nyo mwa mukazi omuyombi tali ko formula omuchafu na yimubi neye omuchafu ono afanagana kunga bora bendiga
2: endiga ekoletya
0: endiga eno obulira nayo nkambwe naye teyogera kaba yo murundi gumu naye mbuzi akalacha okulekana kati bibakazi abayombi omukazi omuyombi byonna bisoro endiga n'embuzi embuzi buli kintu kyonna endiga ekirungi n'ekibi ekitunulira bweti wadde kijinyigiriza nnyo neegenda paka n'otuuka n'okugisala naye embuzi embuzi
2: eyatobola
0: ababbi baagisalira amagezi ababbi anti bebaba banazibba baziwa switi
2: switi azikola atya
0: switi oba omubisi gw'enjuki anti embuzi teyagala kiwoomerera Alright. Wale ya zibbe mbala leo. Neighbor lawyer abasajja. Ate yali salamu alaikum. Nabbe mbuzi mbala leo. Wabbe mbuzi mbala leo. Naziteeka mu kosta zali nga asatu mu mukaaga oba mmeka. Naziwa street. Abo mbisi gw'enjuki kwebyo ekimu ku byo. Omanyi mbuzi kasita ogiwa street oba gunteddamu kwogera kigambo kyonna eri ng'ente enkadde. Baziggyeyo ewaffe eggombe baziggyanga ewaffe eggombe. Nga uruji wa wala jine ili oke sabira wa gurwete. Kati ya mbuzi. Bazi kuatira buwama. Ili onaza aso mkashek. Bazi kuatira kukudu ya buwama. Nusaji azamba za stopi bala baba hafu hande bo. Kazi mwari wa gurini. Mzeka ya mwega ya wewe. Bazi simie mkoma. Bazi hane mkosta. Bada umubia hii. Kati unagiru kula bafu hande bo. Ndavo. Bali na simbe mu ya kwega ya wenga. Imiri ya gundi. Bano bachi. Zito na sada kwa. abana ba musilamu bandange simuli
2: ba kikumi musilamu karanye simuli hapa FM kwetuli awe bale nyo kuba kuchagira mbasu kuchatuliza program obufumbo kaluji ya musafa wa yaluwa na wamune seka yesu mutimba tugeda kuba tumula mkatuno nyo tukoma u tuwe yongi na yu mbasu na yu ndo za wetuna akuma u abantu mutubuli leko kare mdachika abantu kama bili basatu wa nama tana angala kona ni choma uka tukome u
3: Wangi, ulio tialero.
4: Ndi bulungi.
3: Tuetege kera naku. Nsubulu kuba kuna abantu benyamba. Okuba wakumere.
4: Looza kubulamu bwa abantu.
3: Tuluozo bulubunga bwa kasuoli. Nengano, okusubulu kolo obuji. Nechapati.
4: Elama gezi genkua. Kwekoze saka unga. Nengano, ebya supreme. Ebikole bwa ba Mandela Mirazi.
3: Supreme Flour. Jirambungo bwa kasuoli. Nengano, alimwe birungo. Ebi zimbo mubili. Atere duwa mwe birungo. Ne vitamins muenda. Engano ya supreme egonda. Elange kwenza nebuto mutono. Musange mu supermarkets ne maduka gonna okwetoolola eggwanga. Supreme Flour akolebwa ba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road.
5: Omwaka oguwedde twamalirizi okusereka ebisulo bya Shukran Babies Home, ekifo ekirabirira abaana abatalina mwasirizi. Naye olugendo luno terunaggwa. Omwaka guno tuddamu okudduka, tudduka n'ekigendererwa, tudduka olw'okukyusa obulamu. Weegatte ku annual Muslim Run 2026 wansi w'omulamwa ogugamba nti okudduka okusobola okutandika okuzimba administration block ya Shukran Babies Home. Okudduka kwange ennaku z'omwezi abiri, omwezi ogw'omwenda omwaka 2026 ku cricket oval Lugogo. Jangu ng'omuntu sechi nomo nga famire isomero omuzikiti oba kampuni yo atejjukira nti omujozo ogw'okuddukira mu gwa mitwalo 3 jokka obi mitwalo 2 n'ekitundu gwalina lisiti ya KFC
6: jangu ofune kiti yo wano kupal FM ne ku AK Islamic Book Center
5: anyo muzirimu rani biri abiri mu mukaga ikutusibwako pal FM anyo muzirimu rani biri abiri mu mukaga duko lwobulamo duko lwa Shukran Babies Home administration block
7: okole de banga dene nayo obugagga buganye YPA, wetulio kuyamba okutuukiriza ekirooto kyo awatali kutuuyana. Wegatte ku projekti za feze njawulo ngeyo okulunda embuzi ez'olulyo, okula amagoba buli mwaka. Projekti ya feyo okulima kasooli nga amagoba ga buli makungula. Jangu mu Agribusiness School ya fei, tukuyigiriza ebyama ebigaggawaza ebiri mu bulimi n'obulunzi. Tambula naffe mu byensimbi nga wegatta ku YPA Sacco. Eno yakuyamba okutereka ensimbi zo. Tuwegatte ku leero ng'ojja ku ofiisi za fei ezisangibwa ku Lubaga Road, YPA Building, Opposite Access Building. Sana naluvule, okumpi na mafutaga Prompet, Masaka, kukampala Road, kumafutaga BNJ, ate mbalala, ku High Street Palace, tukubile, kunoti musamvu noti satu, noti, asatu munya, oba noti musamvu musamvu nya, asatu mwemu, asatu mutano, atano mwemu. Omulamwa kwa YPA, kustula muntu wa wansi.
8: Chwede, ite chikaka sibwa. Kuromo kaka ngane kuzomu zikumi oktoba. Wamane sani ngane kuzomu zikumi na rumu. Fongi za kukule, Wopal of Africa Radio. Waji waka kawuo. Kukula kulanya, kusigali na mabega. Kumono ndiguno, tugenda mumazo. Mujetu some, mujetu ige, kusaka magezi. Mujetu ike nunde yonko keyomulembe, ikikiriza. Ukurunde mbuse zorulyo, wamune ente. Jangune chotunda, tusensara katare. Ukurima nukurunda, ukurime mwanyi. Sakono kukata kwa mutindo. Tuiva kubira kukalemo house. Ukulina na Uganda Museum, ukutani kani sawa bilizo kumacha, paka kaungeze, abu sone sabanje, abu kukumu business, ebye nyingi zana katare, abu uliwa magizi, ama kampuni gana chegekole deko, gakutuwa kumagizi, utandi sotia, nebi nkwebidara binje, nkugambi chuwede, fungi za tukuline Pearl of Africa Radio, tu ingini na mituwa lebili joka, bukinga tikiti yukate, ngoita kunoti musamvu tano bili, kumi na bili, awagidwa, ship with us, banachi nkumu kujile mali ukuve China, TV1, Woman Mehmet Events.
9: Omuzadde, tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School. Abasangi bedege ya bombo kuchalo chibajwe ngovute bombo mtauni. Somero liva kuna sare, akutoka kuchibine chomusamvu. Tusumese dini, noluzungu. Tunina de, ne boarding. Ero umwana agendo kuve wafe, ngasobolo kusaza. Tunine nteka teka, eyamba kukuba mulekwa. Tunine dualido lye somero. Tunina staff bili, eya secular, ne ye dimbu. Eranga center. Namba zombi weziri ebisale bya febi sobakeri buli muzadde endabirira y'abaana nungi ddala tuzimba n'okutumbula ebitone by'abaana okuwandiisa abaana kugenda mu maaso ku ssomero lya feddege ya bombo kibajwe okumanya ebisingawo tukubire ku note musanvu note note chinana chinana munana chinana mobili oba ku note musanvu munana mukaga note emo nkaga mutano chenda musatu
10: oluwakati mu programu
11: obufumbo
10: fumbo. Mwato yegira, enkuza yabana. Okugonjo ulebizibu mumwaka. Okukumo mkwano. Okudamu ebibuzo. Kuhulikalonda kwata kunsonga zobu fumbo.
11: Ngi kutusibuweko.
12: Tasnim Junior School. Insanji manja. Yesome leri etiasa. Omuzadi jousani dokuso mesezo umana uo. Oliva kunasale. Paka P7. Dene boarding. Liso mese dini. Noru zungu. Tulinaba sumesa balunji dala. Neba sheikha batendeke. Inde yabana nunji. Atenga tutumbula. Noku zimbe bitone byabana. Nga tuita mubiamiza nyo. Kusano kuba igirizo kuga. Ebisulo byaffe biri self-contained. Nga tuina nevani. Ezitambuza abana. Ebyo kweli ndabiri guru guru. Nga tuina CCTV cameras. Ne solar system. Okuandika abana kugenda mumaso. Okuva kunasale paka P6. Tasnimu Junior School. Tusange Nsanji Manja. Kumasaka Road. Kukube ilide uloba. Esimu 0200. Mwenda mwenda munana. Nyasa tumwenda. Obaku 0302. Ana. Chenda musatu. Ana mukaga. Obaku website. www.tasnimujunior.com.
2: Alright, nchikumu sambu, karanjizi mwenda pale FM kwetu liwe, wale nyo kubangu chagira maso, nchatu uliriza programu bufumbo, Tasnim Junior School, wetu wilona wano, uwe wale nyo kubanga mtutea wana ba mwe, babirenga wasomesa, nanyini nisomero bakugu, wasomesa bagundi, budala atenga, nechibakula bachimanyi bulonji nyo. Wamuzikiti weguli, atenga, na wasomesa bakuru, anu wamune ya BNC, bulonji nyo, webali, atenga, ne environment ye, yesani do mwana kubanga sumamu, kubanga nevi sulo benjini, bili self-contained, mwana wo atafunwa weru, nti wabata giza abina webili, atenga bia mulembe. Kali, hindi wa nese kaisi fumutimba, hindi wa sasa, kwa funa ya kwanu ndawa, wanu wata nisoko, wawa wakalo kugamba, chine walu wana mpande kide meseja ngambi, enti, no msajja na yata gambu wako, na yata ma, halima. Okay, wakati katufune, kusimu zilo msambu, tano mwenda, ya mnoti msambu, ofunda na aliwa, halo? Halo. Kwanji?
13: Amu alaikum wa rahmatullah.
2: Halo.
13: Amu alaikum wa rahmatullah.
2: Wa alaikum salamu Allah.
13: Sheikh Mubarak Wereza.
2: Kani sebo na imewali?
13: Alhamdulillah. Mwagende kufumo. Mwagende kusome sawe na jamu vude. Batu uliriza.
2: Kwanji?
13: Mwagende kusome sawe na jamu vude.
2: Omuyombi no mchafu.
13: Allahu akbar. Otwala mubo mchafu otwala muyombi.
2: Otwala mubo mchafu otwala muyombi.
13: Adese kayo kende kumuyivu. Ngayatu demu tewe nazi jagara na kutunga wada kusimbe riso.
2: Omuyivu. Akusimba riso.
13: Akusimba riso na jagara no ingira mnyuma kaya kutu. Ngakulaba ngobe ichi simula. Kani kwa gawa wenda mungu wa kutasa mutasa na kuhu mtufu na yenga. Yade kumu omuchafu.
2: Yade kumu mchafu.
13: Tawade na muyombi.
2: Ok.
13: Kama alaikum wa rahmatullah.
2: Wa alaikum salamu. Ok. Zero msambu tano mwenda. Imu noti msambu mwenda noti. Kwa tukwa tuita. Tuangu ye. Afuna na mchafu. Wanji.
14: Halo, salamu alaikum tulidari kakari.
2: Waalaikum
15: salamu wa rahmatullah.
14: Ono mwere kumbakari yokuwa aneka huko lero.
2: Mwangu nyo.
14: Owangi. Okuwe ano mchafu, no muyombi. Mungu miro mchafu. Kwango mchafu. Nde nja kweka kabana neko lere biyangi vijenda baji. Bivieta agisoku longozi. Nga nero ungozeza. Niyo muyombi. Akufuma unuwa furume nyuma, akufuma, buo yingi. Kukama na kuchaye wakana kutumia bunichimu. Na yomu chafu. Kwa muma nyira noga mwango, yomu chafu kwa atiyo. Na walekum.
15: Walekum salamu na mtumaya wa Bakari.
2: Zero msambu tano mwenda, imu noti msambu mwenda noti.
15: Omu chafu.
2: Halo.
16: Alim.
15: Naamu.
16: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
2: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tuli mwangu wangu kwa kusala kubo.
16: Bananga mulimutia.
2: Ye tulisema.
16: O mukazo mchafa bagu wana musajia alisimati nga seka mutimbo bakulumba.
2: Iye ate.
16: Kuba abuba soburo kwefa kukuba ni wota gole mbanti manye njagula nengwe insoburo kwe yoreza. Nengwe kusanga angwa o mchafa agwira nyenu o mchafu.
15: Kati kwa nani kurumba?
16: Inze kurumba wabo kude waka nga waliwe sanyo. Inzo mukazo moyombi nedasa gala.
15: Uyagala mchafu.
16: Inzo moro kwero mkutakate kwa nani. Salamu alaikum.
15: Alaikum salamu.
11: At least you move away from the platform and move away from
15: the mountain. You move far away
11: from the mountain. Tabu manya na yano muyombi buliomwa ba manya misugo jo na.
15: Mana abakazi mende koko yomba. Kamuchana geta yomba. Mutu eko.
11: Una.
15: Owa iguato fanani. Omusajio muyombi no muchafu bira nani kumuchara gwe.
17: Omusajio muchafu.
15: Omuchafu. No, you wait an ani.
17: I'm not.
15: Eh? Sajanga Muchafu Murungi, no Senya Tasenya.
17: When you best and then you are much.
15: Eh?
17: American.
15: Oh, Muchafu American. Go wait an Omsajanga, you umbarega Muyonju.
17: Then they langa tell you are listening.
15: What am I now? What am I with Jaffu?
2: Kali tuweyanzi yige. Ziwa msambu tano mwenda, emu noti msambu mwenda, noti noti. Kwa sembi yeyo, halo?
15: Waleku msalamu rahmatullah, terera msajja.
18: Ono Huseini kadwe na magama shehe ya haya karungi na shehe mati.
15: Ahala wasahara.
2: Sino turaka.
18: Sino turaka. Ira ni muwa neno mayaka tinyingi
15: zao. Uingi zao.
2: Tamu mangako. Kalik, same by you.
19: Ya kakalamu alaikum wa rahmatullahi
15: wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu.
19: Mwa alaikumwele za wakande vange.
15: Na uwewe alaikuli za sebo.
19: Amanya yenze Ali Shafiki owe kukuyakasanda sebo.
15: Ali Shafiki owe kukuyakasanda usiro. Tuwazo kuuliza.
19: Amina sebo.
15: Owera nani?
19: Kumuchafu nomu yonjo.
15: Nomu yombi.
19: Anomu yonjo. Wakati nomu kazo kumuchafu wakuzi mbuwa alina. Mwese mbeleza swalobo jikobye mnyumba.
15: Echi?
19: Swalobo jikobye mnyumba.
15: Choga mwondamu na wasalaba yonjo.
19: Abachala ina kuwela mnyonjo kuwa kubisiramu. Kukakata kumuchu no kuwa mnyonjo.
15: Atena
19: mchalo mnyonjo.
2: Chiyo. Ateka umusana nipinika uweli ulichimuwe chiri ya leogandri.
15: I want to go to the house. Bamabulo baibaluwa.
2: Akuwa kuisa, kuisamu, mvuma na kuisamu.
11: Mani na kumira mchafu.
15: Kono muyombio, engelike mwakola kumikono.
11: Muyombi, matu so mkwe konde vimuta.
15: Baba ite bamabulo. Kare bamabulo. Ata akura kukafine. Bamabulo, wabakura uko kumikono.
2: Kali, wanae katukome kwa abo, tugende mo program na te
1: umani ebi na bibira bibira yomaka abashara kana kanyumiru amini waitu echimu kubijetwa bitugende demu okumanya embera abasajja nabuze bazi bakola kizi basingo kwagala obezi ezibaletira awako kuvao oboli yao goyinza okuba oluwa mumwa naye nga omusajja yatamwonanera aga nti nakola ki
15: kambeerewo olw'abaana kambeerewo olw'abaana kale n'olwekya oluganda ebintu byonna byonna tubireeta omanye owoyimiridde oli muyombi weddeku oli mukyafu n'obukyafu nabwo si muki
1: sibulungi
15: sibulungi mumbeere mube endala munakikazi nezibulayo
1: tubuzaddekikazizetulinaensonga
15: zaffe nga bii musatu tusobole okubeera nga ate olunaku tuluteeka awete kwali ku nsonga ezigamba Sheikh Yahya Mustafa Karungi ensonga ze twaliko mulundi okwayita zensonga z'obuwagizi arol ey'obuwagizi bw'omusajja engeri gy'alina okuwagiramu mukyala we obuli ngeri yonna yonna twabagamba nti omukazi ekibuweza n'omusajja buwagizi bwa musajja support nti atfeno sympathy compassion gwe byolina gwe ng'omusajja byokola ki byolina rahma okusaasira kwe buwagizi obusinga okubeera obukulu ku saidi yaki ku saidi yo nomukyalawo mukyalawo buli lwobeera nga oyina laavu kuba twagamba empagi za laavu mulimu mawadda ye laavu sakiina bwe butebenkevu atfu ye sympathy nga bwe tugambye warahma n'okusaasira wakati wa gundi wakati w'abafumbo bano ababiri kiba kitegeeza nti ye taamu saada ebwo bwe buwomerevu bwaki bw'okweyagala obusingira ddala era bwe buwomerevu obusingira ddala obugatta wakati w'omusajja n'omuki n'omukazi empaji ezo kasita zibeerawo era wayamudduha biddaamu walmusaanada omukyala ono yeetaaga okudduukirirwa nga y'omukyala biddaamu n'okumuwagira walmusaanada n'okumuyamba faddaamu zawuju obuwagizi bw'omwami obuli faala lyeddogo twagamba lyeddogo eryomukyala ebyetaago bye byonna gyoli biru laruri byabuwaze okubeera nga mwolekera bwe bibeera nga ebyetaago bye byabuwaze kijja kuviirako okwolekera okumalawo emitawaana gy'obulamu n'ebiseera byaki by'emitawaana nga okwataganye naye kyetaagisa eri omwami ono ayakuna swidikan mukaraba okubeera nga wa mukwano ate ali okumpi n'omuki mukyala wa an yatakabala araaha tuddamu ebintu bino twabyogerako n'okukkiriza
1: ebirowoozo bye
15: wa in kanat mukhtalifa ebibeera nga byawukana naawe kyolowooza fena tetusobola kubeera ku peegi emu Sheikh Karungi nti Fatuma kyalowooza naawe kyolowooza Mariamu kyalowooza nange kyendowooza abadan tekisoboka wateeka okuggyawo ekhitilaafu era bweolabanga mu bufumbo nga temulimu ekhitilaafu ate oddangako emabega wateeka okubeerawo ekhitilaafu entonotono obulira ekhitilaafu entonotono naye nga ku nkomerero akhiru matafu
1: tegeeragaokubeera
15: nga oludda olumu lukola ki lugira luwangula lunaalu si kuwangula mukutegeeragana naye bwekubaawo okusika omuguwa nga buli omu asikadde eno kyo kyolaba nti n'abaana bennyini nye batuuka ekiseera ne babeera nga babalemeredde nga sayidi emu erina beetutteko ne sayidi endala erina beetutteko so nga ekyalibadde ekituufu nti mbukadde bwammwe oba mbuvubuka bwammwe oba muki abaana bano mwali badde kutla nga kiri kitole wakati wammwe mwembiriri naye kasawajjawo okwawukana mama na agamba nga inabi agamba abana ne tata nga inabi agamba chi abana mchifo chokulete bintu byonna ku meza kubanga kiba kitegeeza chi nti muddeyo mu bubumbwa be mwali mufuna abana abo mwabala kubeera babiri ne mutegeeragana ala sabiri mithali era ne mugenda mu nsonga ezivaamu asbabu wujudi al awulado awa nasab kubeera amanya ebika ebanya gundi family okubeerawo mumala kutegeera tweza kati aa zina waso mukazi twategeeragana kakati gwe mu biseera bino be mumala okubeeranga mbazo okufuna ensonga ezifanagana bwe zityo era budde ku meeza mu ngeri ya family abaana basomye batya tubatambuza tutya family nga mwagala ekulaakulane naye obuzibu bwaffe bwe tulina gwe wangadde oli munaku n'abaana nabo oyagala bawangaale nga banaku naye ng'ate kalimatu ntafya kintu kitono nnyo kutegeeragana baana basomye batya baana kakati bwava wano tumuteeke mu ssomero ki eritukagana ne sente zaffe zetukola ki zetulina naye kakati olwo agamba njagala alaga eno omulala agamba njagala alaga eno mutule mwenna ku mmeeza owulira
2: ebintu
15: bitambule va kubiri ebyaliwo ebyeddaffe kubanga taata baffe bakeera mugezi ku makya ne bagamba Yusufu agenda kusoma Luwalabu ekyo kiwedde kulu yal amuru kyaweddedda ani maama tajja kudda eri agambe nti yaligenze mu primary ebukalagi kusoma ki Luwalabu kulu yal amuru kiwedde oba binajja bitya zase zinaavaayo kati munenye nga mukaddiye saakugandi omwana tomutwala wano
2: mukulu wange yanyumiza yesterday yave kabiji nga wamu ekifo ekibuli kati muzeeyi n'agaana agaa nti ezo sente sizirina si sente zatalina kubanga era zirina naye ezigenda okusoma ekibuli
15: yalinaze kabiji
2: kakabiji yali amazeeyo azeeno kakati namugamba omusajja mukulu najja seeka Abdulmajid wali katwewe namugamba we mutuwaye nga tagenze ku ssomero nti agambe agenda kibuli ezo sente sizirina kakati omusajja kakati ti kati najja nasabye ekifo ebwayise muto wange mufunide ekifo ebwayise ebyetagisa bye biruwa
15: ayinakyeyagalaera
2: mutwale ebiraali ebwayise myaka jadde baseeka mugumba nga gyebali
15: era ye kyekyali ekiruubirirwa kye
2: oli bino byategeera
15: byayagala kakati ate ku ssaawa eno byakyukamu tumala kutuula ku mmeeza noga nti agenda asome tafizul qurani kati ate awo n'omunaakasha
2: negujja
15: basula batya naye waffe tebyaliyoeraolaga obusula mutya ozimbe kwegamba essomero liryo gwobuuza buli mutya
2: toyina
15: kyobuuza kakati naye kati bino tubigamba abantu abali ku peegi emu olwali ku ssaawa nti obalaba bagenda bwayise maama waasookayo kugenda kulaba bisulo biri bitya fe waffe tewalingayo bisulo nga gwolinga agenda gwomanyi gwe
2: batutteyo
15: owulire kakati embeera eyo
2: naye nga ensonga enkulu gye tutunuulira wano seeka obuyambi bwo omwami eri sapooti yo eri omukyala baitha we twasomesa ekintu ekyo sekati nakanwaji ayina ekigambo kyeyengerako enaku ziba ayina kibayita corporate mothers eyo naye agambagamba nti bagamba nti omukyala ebbanga lyonna nawaabanga akole vice president n'abaani bwabanga talinaako muntu wegamba in free time bagamba nti omanyi ngenze nenfandika ebbaluwa eno nga ayina gwanyuzaako ekigambo ekyo nga ajja kimwamu amagezi obwo nabwo buba bulwadde bulala
15: twakyogerako shekera
2: nti omu nabanga ye wapifu nga gwoli wanakanihaji kino
15: kumusajjaobuwagizi
2: omuntu yenna abwetaaga
15: obuwagizi bw'omusajja omukazi abwetaaga 100% ne bwaba ayina sente zifaanagana zityeze nga yenanyini bizimba ekampala owulire awo ababiri bananyini bizimba ebyo byolaba tebaalifumbiddwa era tebaali zadde
0: Arendo bobuza ndi babirie yafumbirwa Kirumira kwanga be bagaga
2: eh bagaga
0: sanja ya mujeri owulira kakati damu enu damu obuwagizi bwetagisa eri omuchara era bolabanga toina mwami akuwagira mu bintu byokola oyizo kubera ngo wetagalukuya
2: kyoba tutudiscouraginga bino olyo kujjo kunyonyolanga nti manyi na linguze ploti yao ne kati ba broker bampubisa nga wajitutte
0: nabo tutateko kubera ko katfala katfin kibegabega kukibegabega jambora ala jambi mu mtu akuli ku rusegere munno nogandi nina omuntu gwendebuzaako nina omuntu ampagira mu kino abakazi abo bora abashekhe babiddwa nyo ebimu beba byereetera ebimu bijja by the way naye ngebisinga obungi bye bakola ki
2: babyereetera
0: batya nti agenda naleka omwami mu nyumba n'atayagala munyumizaako kyama kye ayina busente bwe waabujje ne bajje ne bamububbako bwe batyo amanyina wera kalungi kalungi oyo olaba butabuuziganya na kalungi kumbe balina kye bafute ekyama kyabwe ne bagenda ne beewola ssente so senga yeebuuza ku ba Yusufu n'amugamba nti naye kalungi ali atya tya kalungi olaba tubeera naye musajja rajulu tayibu naye ayina obunafu dhaafu ye
2: kyekino
0: eri mu
2: ssente
0: kuba abasajja abasinga obungi bwe tukolagana nabo bali 75% balina obunafu bwa ssente mpola walinga mpola okuzayo baka lubirirwa okuzayo kukola ki
2: kukaluba
0: kakati gwe olaba ya kolagana nawe fetuzo nizo kolagana no mtu ngamubi
2: naye mu maharibu marara
0: mubi nze mumanyi nti mubi eranza simuola kakwe dogade oyanti bukwaru gwa bazai wange mfamfe kubati wayagalaze kumbuza Nisi nga wambuza lagen kula bidala mchala Oyu tomu kwasa wate kusinje chikumi
2: Mwanaizo kwanga mulimba bulimba Nangani nga jala kulimba Nguwe ngo chimanyi Kwa kula ganda ye Nguwe chimanyi Nchukwani chuta muingiza Na jala kwenye nyola
0: Kati binu chino kancho kere seka Temuzifu unurobubi Mbega ili temuzifu unurobubi Nebe chali chituseko temuzifu unurobubi Tu ina abantu wetu kola gana waseka bandafi Oba abatari baseka Ngabali mubintu katukatu gamengo kutuwa abantu emaka
2: Yes
0: Omusikazi yena yali badabu ulirabanti mpise mu company weti
2: Era gundi yantute
0: Kumangu
2: orogori ni
0: Abama nyi Nze nyizo kubera nga nine kalungi wano nga bunda babu
2: wendi.
0: Ninga kalungi manyatu wala bantu Makka.
2: Yes.
0: Nuka tuitayo.
2: Tuitayo.
0: Yedami je tubagamba. Njogera na ye mbirala.
2: Mbirala.
0: Na ye mchikamu cha flus. Mumanyo.
2: Necho mchala wange.
0: Ati bwe mama lo kumubba olaba bakuza kugwe mukwano gwe ye yaziba bwangamba wangamba Oude, baba bide mbintu efaragala bwe bitolo kuba nyambula bako nga nyumira gundi nyambula bako nga nyumira bugo simanyi lwaki abantu balo be musula nabo mikwano jya baba bagulire mmere
2: yes.
0: muti okuba bulire ebyamba bya mukwa muli banafu muli bitonde bidafu abache kugamba kitegera shekalunyi muli bitonde bidafu esende za mwebaziride toyogede teziyambe mwanawo no mwami toyagadama nye omwami wange bwana amanya kijja kuba kibi Wachi toyagala amanye mugambe tikundi yaze kalungi yaze nangamba muore milioni ya sente oba milioni bili hauli kubanga omumanyidde kunze
2: yes
0: milioni bili nti uyu ali mwana halali kanyogere ngo mulangira wagati uyu halali mwana halali hauli uyu abira halali hauli wazi wadani Yusufu Wachi tiwabuziza
2: Ni yako ya kimazo kugwa.
0: Aba kaze namba ya wesinga kukulira kitu nga mazo chikora. Katida mwenu eyobu wagizi. Yeta geta ambule nge tambuli ya mbantu babiri. Nga nawe kenyini nyini weya vya rivalu. wadde yombiare yujoya beyi bandi masulita bandi rudawa oli agenda nakubibijanja arobye nakola bwati de bwati nyola banga agize olusi walwa abasajja nga jamaa tafanya ku bitu mukaza afunye sente obatafunye alina gundi ye
2: freedom yo jamua
0: ah freedom wo bwatu mse bakoze chitamukwata neno vuza kwe esede zoko zizonda zonda zonda umuaka kune vijanja lumi wa simba mbwanyize wa subula nga tovayo kumba agenda wola wola ugeru kakaranga sende baziride

0: tebamanyi niba barekere ogwo ruwavu se byazwola gundi yazwola gundi takalo mukaza amanyi kamba tubundi te bwefira wano kwa kufa chuti chiri mu inshallah
1: atenzi gami mwangwa yalwadde yodaba kusayi yodaba kusayi ti nanga wesero mkanja mekwa nukudua lirone
0: ugero kakara ugero mustafa jito ugero kukankana
1: ugero kakara
0: ugero kankana nga yako zaiti nga yate mieda wachuli ya nga yate mieda uluka kutututu kukundi nzenzi chukira fali tuva kuzika tata wa Mansuri zemu joy tuli mu motoka nali nze nali
1: sebunya
0: ku motoka sebunya ochuli hajati Fatuma nakatudde
1: yes
0: iba ngawaluo muganda bo muganda ugundi
1: omwero we butambalini
0: subudu buta naziba emabega ngawaluo sekamini tuli mu kaspasi yo ka Mariam tuvu kuzika tutuke chengera jambu yali munji dono tumugamba genda wali otugulira amazze nyote tuyitiridde oli okufa tugamba okufa kuli kumpi nyo no muntu tukenda okugira wati tulinda tusaituka mu jambu tusaituka mu jambu tugenda okujja wano ngo kumuzikiti gwa baba asiguno gwe chengera ka petrol station ya Kalia ogenda okujja wati sebunya wali okumugira wati musikali yajja tukane chimundu mwezi yangu kwisa kufa kuroti ya mkubi ya wasi pai ugele kutuka kusegunyanga umusaji wa muyonjo ya gwana mchitaba
1: Allah
0: tuge nukubuja msitula weni mba msitula weni nginu kule anga mikono msitula maiti ya wende mili natema huku mteka wanso kutame misini nange nga sija habitegi ila emoro kweri wano ababi tatujisiria kati wako kwe kufashiri tuge nukubuja ujo msaji wa kudengu mpaka uwari uwe urado uchamuliko kazi ya kugama ti omutu mugambe nti fulani aline bangali yangi fulani aline bangali yangi fulani aline bangali yangi wanga tichina chichigasa okuleka sende za wana munga ziri mumabanja no mkazi tazitegede gufe guguba mutima mubi
1: guguba mutima mubi
0: guguba mutima mubi kani mutima mubi okuli kubakazi wachito bulira bao
1: takala ategele bintu byange sana ategele
0: bintu ategele bintu byange Oulia, kati obote buchari bufumbo. Wabula lubalutalu wulimu.
1: Wakati.
0: Kubanga omuntu ono, tetuliko nti omuntu ono, ba omuchara. Yetagachi, yetaga obuyambi bw'ogwo omwami. Nga n'omwami omuchara, n'omwami yetaga okubudabudibwa kw'omuchara.
1: Nyo.
0: Olwo yetaga muwagizi, olwo okubudabudibwa.
1: Kubanga omuchalo inzo kudda nga senti za kuze. Laka di nganda watoli bulungi wa chichi.
0: Saka zena gambe chitu chitimu. Shekhe Karungi ya Mustafa. Na kugamba. Bonawa wele la abana. Tibaba wele la lwa kubira anti bagaga. Kubanga ataba na baba gaga banji. Ateba
1: gani
0: soma. Ataba faba abavu. Atende basuma.
1: Bale merayo.
0: Uwevu zaruachi. Ni integira gani vawaka? Waya bana tiro kudayo. Tukunganya akantu kano. Funita no nojikanyuga yo. Kwanza za school fees zitagana gera kwa account. Zikwaso no yenyiri nyiri mama. Nebo tuko kusasula gwegedo zasule. Mama aleme kwefuga nyo kintu kino.
1: Ate.
0: Mama baba nyo kwefuga kintu. Bana bana sente bezimba ya banyeta. Ne bakabo buzigo gwekirogo shehe.
1: Ngakuwa zimwade.
0: Kwa wadu josonda pola pola. Na hiba tono nyawa ganti genda wiba zichitao school fees azikozechi. Atena mwa wachala. Kwa kukamu mwanu ni mkani genda wiba zichitao. Na kusasulide school fees. Na chochi kune laze nsizira kumpewo wano neba za Mariamu. Abana haba ganti genda wiba zichitao. Na unodemu kumanyi.
1: Unodemu kumanyi. Kwa tizino unyezika na
0: zono. Kwa tizino unyezika. Kwa kukamu chitawa kusasulide chachogera. Echa chogera ila abana ni wajja naga dadi uweba ni kutusa sulirachi school fees. Umana na kulanga manjino ukweba za.
1: Echukuru nyo.
0: Katingaza atara angira, ne mkula angira.
1: Nganti. Woze.
0: Zezange zikoze na ina ango newole zanga. Membera ango futuso kufuna. Bino vya kudiza. Mwana ukamutusura angamu.
1: Nti
0: vya kudiza. Ukudiza guba mwoyo nyo.

0: Tondiango Senti.
1: Tondiango Senti. Tondiango
0: Senti.
1: Tondiango Senti. Abana mbagambe tibabaliango Senti. Tibabaliango Senti Karunji. Mwana batani kukula. Mwa mutandi sebabili.
0: Kumanga nai wakula.
1: Hey. Kwa wachaso kukwezi mbanga kutewezi imba. Kati mutambulira ubono maro kufa yezimbe. Gwe obadde
0: ndo ndo ndi kubagama nino nze mbakolerera mbere bulungi.
1: No. Echo chonjo gira kumpeo. Nze siri kwabo nti mse mbawerera mubere bulungi. Mbawerera tubere bulungi. Utandi kiro kufuna kasene nange we. Wengabira nti kino
0: mkwanyizo okubeka kati olabo oli minister of finance
1: minister of finance
0: ndi ajigobi nali mutambula ngenze twali ku dwali wa ajim nanga nzenza apa minister putalwa afa wan no ndekundi ati kuti basimbira ine sebo no
1: kati bo robot bo tobera proud zira dagamba kati Si chaya balanga teri wansi wa dola chikumi mwatano. Aha, rasha nga mganti, uli tuda wati Sweden. Ndaga kuduka li ulimu. Engato, manji ya kala nyoze engato.
0: Kumanyi?
1: Ya kala nye engato. Sakala engato za raisi raisi hizo. Buli mtu wa sakala mwate mungeye. Umayi moja kudeyo mungeye, akasa nyako kepangi. Na uwe pangi. Ono tuweza kumayati ono ya kumikiriza.
0: Kumikiriza. Walo kumwete kisetoko kuwa mkatale.
1: Tuwa hati ya kumikiriza. Kati kusawa eno, waliyamu laga ni abobakolachi.
0: Bamala.
1: So, mugumi abachara mbakubira umuranga. Mufewe nye mviri muzireke ulichitu chona, muwelela abana bamu.
0: Yes.
1: Atena mwawami, mutegira ganina abachara. Nga muwelela abana. Abana bo bakulu nyo mu byafaayo byamwe. Nina musajja aliku kugundi ku emulagawo. Musajja avuga boda. Mukwano gwange. Musajja wampisa. Naye alina omwana. Omwana we asomera Kibuli. Awulira? Naye Ya vero mu primary sima Dawitoni sima ukomuzaji wakuitani?
0: Kuruwa. Badmintoni.
1: Badmintoni. Nga yomuku bana abasingo kuzanyo muzanyo. Na tuke Kibuli. Uwe, eraso miye Kibuli asomera kubasari. Iye Kibuli yoku zanyachi. Tuwe wazana masomera okubera nga bana abaine ebitone. Gaba kuata kukua urusi batata bawe babe ila
0: tiba ina
1: baba wanafu leka tesomero nga Kibuli woli laba vili kuati na kumuana baba malaga siga denga gagombe gani leka tiyo muana olaba nenga nawe wakuati na kuu muana unutaenza kujayi chitoneche chari nane weyari wade maso nga barakaze weziri nga gunawe tutademu teka mwaka tunu La'alla Allahu yuhdithu ba'da dhalika
0: amra.
1: Obuli naso Mungu ahinzo kulete ekintu chotokwali. Nayo mwana atambula nagende guna gati katali Tanzania. Yageze kuzanya gundi badimicho niyo yogolaba. Yageze wano. Bwasoma ali musomero dunji na buli kintu chonacho na nayo mulaba ngo musajja ali kuboda boda. Ne abonya bine bidala.
0: Era abachatu bagabagume. Nze nyine chokola ya kwasha gwanga lyonna. Waliwo mwala asamba mpira. Omuta Sandra na bwetemi. Sano wadamu ite minali msomesa wa kusomero. Biatoka mpisebe ni angayaka njaka pile katuwa wa mkatali. Mumu inga atundamira mkatala wa. Sano wadamu ite me ne watuka mpisebe ni mga na yesa andu wakati. Ngini jodu semu mpisebe. Akapila katogena kake ndeza ako. Nenda banga akaba. Mbani ya mamo wenga zina. Ngamba seka. Ononga sigala nga akaba. Wale wadomu kiza na janga yukulu mwaka na traininga. Mkasawe katwe.
1: Kama ya kasawe kafe.
0: Kakati Sandra wa mala P7 ni abeka wimpi bamulaba ngali mu primary one niwa mtu wala samugirwa okusambile sumeru ya kawembe ndo zati ya mwala kwami yaka nafuka kunagira kuna national team e team ya Amerika ni mtu wala kati agena nenda mifana jasa andula nabu eteme nga mzanyi wa team mbamu gula bubuzi oga, oga mama wa chali miera
1: ndaya vanyo
0: Esende, e timu zimu gula, yali simamu ya Atalanta, simanye kati, na yenga mamu ya tunanga miere mkulele kwa tuwa. Nganange wajia kusikrufiza ngamba, antine seka, zichi anku temu ko.
1: Olama chetekamu, olama chetekamu, chituka ndila ala Allahu,
0: yuji albalika,
1: amra, mungu agena na kugira, ne mungu takura gana na mtu muzembe. Mungu takulega na mtu mchi, muzemba aliyawo, bulishitu chona chona ya chakusukuma, oinza guwe kenjini okube yanga guwe. Akasaja ya msaja ya ringa kuke doku. Toli muavu, wabula umutuwe guwe mchi, guwe muavu, guwe kenjini buliruwe ya gara. Kwanga shekhe teri yo chirumamu, simono, nga kuwata school fees. School fees eruma. Eteza magoba. Nobaraka kadeno kateka wali. Nobarako kubiri lokateka wali tebisa magoba ne yabagoba atiga inzo kudanga manji nyo
0: koye yaguma
1: koye yaguma
0: nateka
1: bobanga mugu atenzo kukuza magoba nga tulina munsi nga balongosa bulongosa kabuliyo kabuli mujikube talazo nga gotuko nachi nga toliwo
0: toliwo
1: nolecho tokutogera mwana wo tokutogera gwe kenyini nyinti gwe kutogera kwenzo kutuka awo mbisera tutaduko kukuba emimiro ngate furuso wajirina nino ujikola chi ujizanyisa
0: so ayume nami nakupiga tabu chigamba anti obuyambi nobu wagizi
1: wabuli
0: muntu
1: omwami
0: ndali yo mchara bimwe bivamu ebibala ebinzo kuvamu singa abawo obuwagizo
1: singa abawo obuwagizi nokutegeeragana kubanga amakabe gatabera mu kutegeeragana tusobola kuwerera abana amakabe tegeeragana mu kutegeeragana abantu basobola kusoma
0: ebadde
1: abantu bagera abatululira kire kya senti tugezeza kuvale kire bifananye ebyabantu abatalina naye nga awamu n'ekyo bateka mwaka tunoke balina Mungu natunulire ebyoyo gyabwe Naba isawu na abana babwe. Mwana na amanya nti ndi munaku. Nasoma. Na amalo kusoma wallahi ya Mungu. Atena jayu family. Kulanga bintu bino biyula abe biyo kufayu kwa family. Mungu abisa mumutu omu.
0: Omu.
1: Mungu abisa mumutu chi.
0: Omu.
1: Omu. Tunuli lorwarero. Mulibala bivampira. Onogundi Yamal.
0: Yamal Yamin.
1: Mutunuli. Tunuli la chitawe.
0: Wallahi.
1: Tunuli la jajawe, tunuli la nyina. Mwili wala viva mpira, mwalero. Maya atemula wabu mpira, ne mwinyumiru wa mwinyumiru wa ne
0: muta. Nemutava mbi akuiga.
1: Nemutava mbi akuiga. Tunuli la tatawe, avude moroko. Jajawe, avude moroko. Kusaidi ya tatawe. Mama wa avude wa, gambi ya luda wa.
0: Eyo mwafrika.
1: Jirava mwesi afrika yu. Nibagenda. Baruko, onono alimuchi, alimukambu.
0: Mukambu.
1: Uri agenze kusoma. Mama ya soka yu nakolo gulimu boko zengoye jajja omwana. Bazadde omwana. Omwana mutunulire. Engeri agenda mu academy. Mpola nga nesende tezikola ki.
0: Tezirigo.
1: Olwalero ye muntu. Usawe eno. Bamutekamu. Akasente kebalina. Mubuna kubwawe na agenda mu academy. Olwalero ye muntu. Gogamba milioni chukumi echa dola. Echitamwe kubyambi.
0: Kumiaka kumina mwenda.
1: Kumiaka kumina mwenda. Irobo usuma vyo nabi alina, jaja ya mugulilo oruviri. Mama na mugulilo oruviri. Tatu ono teyateka mwenye. Eyata yogeru wako nyo. Ayogeru wako katono nyo. Jaja ne mama bogeru wako nyo. Wako nacho nacho basobola. Omano na abala mutu awade ya kaseta katono. Kuhudia?
0: Abadewa
1: muhiri dewa muviri. Neka tunulida. Mama inane chane chito. Kuhudia? Sima nchi bachita kaine. Sima yani. Chechiselebu katechiri kumitimba gano.
0: Kibira unga chisayi. Mkanda wa yamini.
1: Mkanda wa mugaga.
0: Mkanda wa mugaga.
1: Ulaba mwadikapu bagena ne chikopo chenyini ya chikwata. Kwanga ya mali ya kwate chikopo mutowe naja. Na mgane uchikwate kuhu. Ilaba so baaya galuchifu mirida. Kala didate chikopo na chuo mwana. Nilu kuwanti kubachifu mirida mkaka. Ateba mwegu ya imbozi ya kumau. Auli ya?
0: Ya.
1: Negwe. Walo mwe ya vuzi somu kumu ofisi somu. Na mgane ye. Bichanga TV zibera ku nsi waliyo ichideko ku TV ne bakulaga ku nti buno raga waluwa basajja bali balwana aba kamera ne bajere bakwata naye batuwa ndabe munyeti guni nawe nawe twakula bingo yita ngungu kanyo wa kamera ya mulwa ngo mwana uwo kamera lwachi to yagale mu weku
0: agandi minister of finance agenda kuogera
1: bila byo kuogera ku mpeo kati obiraba ku sawe kati sawa bili tulikusi kugundi gorochi toyagala mwana wayo giri kumpiwi sawa bili ocheta cha kuzanya
0: hasi cha kuzanya
1: mtu ayizo kudde nali aka abogera chebi kadawe bakulonde musiyo nda mbuka darambu no jotu za abantu nga we batuzisa kati ova seka kalunje baba tuzisa bamulirizenga bamuliriza gu ebibe nabi va kusoma tuba somoza sigandi tubeyagalirako wabula banaye muwerera abana muve ku bintu by'okuzanya abasilamu muwerereza abana mwana ayogere na uruzungu wa detoru manyonye nyomu tuwa
0: yes ayogede
1: abata agamba ki ayogede
0: ayogere uruzungu ayogere uwarabu walu wa mwana agena asuma bwati nogane ono vanze muzala
1: nze njina chitangi alhamdulillah mungu achamtaddewo Nebe mba njogira nga mbade mu habarayo nanga njogira. Uyizo kuraba uyizo kumuraba nga tayagala na kantu konna kanyenye. Okari. Arabanga zo bako buko busi. Eyembera. Nasoka kugira ba ku Sheikh Tabsuza Allah yarhamu.
0: Yarhamu.
1: Obulya. Sema abo bya banga ayogera bwati bya uzika nga ne seka
0: na. Na uzika.
1: Tuchi omwana gwa dostula okulaba nga jamani ayimiridde bantu tali mwaba abayimiridde mu koti nti bamuwoze
0: sa mwoze ya bie
1: naye gali mbantu batu de bata wa the invitation bwe wachi tuchagaliza mwana wo
0: tuchiro kubera wo seka o weta mwe yo mmanyi
1: seka
0: tata wa professor wa Lusimbi ora abanga wa Lusimbi bwa
1: so anyenye omutwe tamani chintu chinyuma nge cho shekhi atete wali wo chintu chikabya nga gancho wai a court ya nga munana omwana yakola chi anti omwana nti bamukwata nembu zenzibe muwerera abana naye abantu tebujja kubawerera
0: nga
1: temutegeeragana
0: atete awo
1: mukyala tojja genda maso nga nawe tu kwatagana na mwami n'omwami tasobola genda maso amakata gasobola genda maso ng'obuwagizi bw'omwami busigadde mabega n'obaba talina sente nga gwozirina mukkirize omukkiririzeemu nga bwemukkiririzaamu n'ajja n'akuwasa n'akuyingiza ekisenge n'obeera ng'oli mukyala we
0: n'ofuna n'olubuto
1: era mukkiririzeemu n'embirala
0: Nemusaro mwana
1: ono mukirize mune bilala. Kwa te bakwata bukwasi.
0: Aha. Ya kusasula.
1: Nese katukomao.
0: Ate tuchia era je tujja kusuka kao.
1: Tukomao. Abatuliriza. Ai, tukomao.
0: All right, chikumu musambu katunyeze mwe da pale FM kwetuli. Mwebali nyo wanti no. Yutukuba tochi mumaka buli omu gwe tulamwe chicho. Fetuogera bwogezi fulati. Gwewe jiramwe chicho. Era bobo kijemu ne tugamba nti no twala ekyo ebisigadde tubayita retreat 2026 etuse abana jjo okusoma abawala abafumbirwa mu babadde abavuka bosiza mu biseera bino mujje muto wange mafu mafu ya yawasiza
1: mbatte bila wa ku TikTok
0: ma kwa ebili
1: I said, I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.
0: Ati etitia.
1: Yee.
0: Mm.
1: Gwe nyini nyini kati omanya te.
0: Mm.
1: Ono yali mukwano gwange nga.
0: Mm.
1: Toraba. Bobo ina sente. Esimu zijulukuta. Ebitibwa bikuta.
0: Mm.
1: Baba.
0: Mzee.
1: Mzee.
0: Mm.
1: Ayo no brother wange.
0: Hmm?
1: Tugat jajjawe. Jajja wange.
0: Bali
1: ba Uganda. Jajjawe ne jajjawe. Bali ba mukwano.
0: Mm.
1: Hello. They said it's a kwisambi.
0: Mm.
1: Oyizo kumala ku lunaku no gamati. Obisimu yange yenfu. Ngatoli yiwateka.
0: Oga simu yange yavudde ko. Netu waka ya
1: bachi sana. Kati gwana chimanye echo chibuza anita amongo kati.
0: Eh.
1: Hello, right honorable.
0: Honorable.
1: Honorable speaker. Ani mbade yogera speaker. Kati kacha yogera the speaker.
0: Mm.
1: Na ewa Allahi bobo mtu kitine kati kusawe no shiru.
0: Mm.
1: Ayizo kumila yunga maro lunaku ngaba honorable tebachamu kubira simu. Ayo yensi.
0: Wait, unai. Tuli busy. Committees tutuara.
1: Tuli busy.
0: Committees tutuara.
1: Hmm.
0: Nengo le yazutu uzana.
1: Nengo le yazutu uzana.
0: Karibali
1: yazutu uzana. Nengo mbapura. Speaker ya sayinize. Speaker ya sayinize. Naika akati. Omukolo kwa speaker ni bagusanga kapapura.
0: Yee.
1: Buja kala kundi tina mitawana na.
0: Eee. Adhange.
1: Ono yali wako mwenye mwa dikanusi. Ounda AOSC.
0: AOSC.
1: AOSC.
0: Na yetu baga, na yeba kwa zebulu unji. Mamu adobu wanika wa.
1: Wero si wana.
0: Eyo si wana.
1: Eh. Iyal umuru, msaja abu sarihi, babu itaga sarihi, abulbuka, sarihi randi. Ya ganti iyal umuru kama shahadati hadi walu. Man asarrahu zaman, sa'atuhul asman. Ebi biyari wada, nija, mifumba, kama shahadati hadi walun. Nisi zami na bala bada. Man asarrahu zaman, saatuhul azman. Obale lori musanyu, ati saatuhul azman. Hincho li mukaba. Niru apoti ya bantu mitutu ukambu kurembezi. Hali tubira ba mtawana nyo. Nimu mbira anga mchintu chumna karunji chorimu. Sifa tusembe mu studio wa. Wajja kujata bavuka
0: abatu
1: babuzindi naiba no biki be bawerezanga saatu lazban sawe no kati ate biliwo bidala
0: bidala
1: oboso yali babito oboso fumbi
0: oboso
1: kati ate yali wo
0: yes
1: kala oru baba yagala kwale member of parliament ati na yali ngiza kulingiza
0: kandi yali omukuru
1: aka papura kage ya kasayinizi.
0: Sayinizi.
1: Kala genda kukuhonzi jajaba.
0: Ah.
1: Yo yesi.
0: Mwanyi kubadde wano.
1: Hmm.
0: Gundi jahali. Na merene honaribu cha. Bola mu.
1: Chivali.
0: Bako langada.
1: Te bacha atambula babi. Bati babachi. Amaya bitu bia wano.
0: Hmm.
1: Ate tebi kumenyanga.
0: Hmm.
1: Ite ya tebi kumenyanga. So, car is your one. You wait, you.
0: Nunji. Bajita, general life in
1: Arab. Power of Africa.
0: Power of Africa.
1: Ever to hear Umuru Kamasha that you are doing.
0: Kashfuna.
1: I
0: want to never be able to say, hello.
2: Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Ati nino mmochi alikuwe vya ncha mwodo kankade tezitambura.
1: Njimwodo kankade?
2: Iii.
1: Zisimbe migu.
2: Ncha zikenda kutambula bazi kubye Kampala.
0: Te wali ya ganyo, wadwafu kama na kugali.
2: Mwini mwotabu wali mubangi.
1: Fetu ine mmotoka?
2: Eja Sheikh Mutimba, njimanjiburu unji benzi. Iii, Sheikh Mutimba.
1: Umanyoti wana yu ganyaginya?
2: Ya karunji oyo munywanyi wa alhamdulillah katenzabula yo
1: nande ngirije batatu za larumu
2: kitofu
1: kadi beruku size miyaka kadi yagala wenkane kane nafi ugirobera kagali tibatu za larumu arala bana abalunga abafulumye olumu omwaba muwavu mulala mugaga
2: guri wimba. Ono wengari iti.
1: Hey, warullah, sima. Bima kasama uwa ulaka.
0: Wewe ya kuwa mkolone, kati sigo kwa wana.
1: Kati fetulima ugezi.
2: Shekha Mutimba ugezi na yogere nsonga.
1: Yeso.
2: Ki ogenda no yogera tata unga atude buwati na agamba. Nanyo nyomru na agamba cheshu mwana wanga yogeri.
1: Hey.
2: Nanga wento wenta kuwata ngu musindalo chitange nga achari wuna ngamba. Nero nga tobatte musanyufu.
1: Hmm.
2: Nenda manga mtufu musajia mkuru watu tala bidaro mwana akuto mchi.
1: Musindalo akuta kati.
2: Konze kataba kubanga abadda achari wate kati ingabi ilaramu.
1: Hmm. Katate wale mado ya mta. Na hivyo ichi wa yagira. Ntajakula baku kasira.
2: Katate mama ya vila baku kubanga unei anjwa ni ngamba. Tinsaka naka mama kovole nzaka. Na nemu kazi watu watu dena agamba checho nazara.
1: Hmm.
2: Na ye abazadde bawerera abantu.
1: Kitufu.
2: Abaana basima abazadde.
1: Kitufu.
2: Ate kanyongera kuda na dala abaana abalenzi basuulirira.
1: Mm.
2: Abaana abalenzi famire jetuwasaje tuwekubako. Ne walala banyina fe oruse bibadabiriza ne waka. Tubagamba nti abaana abalenzi. Fenafizi kubateeka mabazadde kiba kyenkanyi. Leke gamba nti Zaina uro kubanga jari ze kanze ku mchara wange Fatuma Nedda.
1: Mm.
2: Abana abalenzi babiri abazadde kubanga batte kama pre productive zaabwe kibajja tufunamu ekyo mugaso.
1: Yes.
2: Inze tata marusuku tata munira Sheikh aha se kama Fatuma agalizo obufumbo obulungi. Esi ya yingide bulije abada bulije banne.
1: Kati naye bambulije.
2: Naye kaya kati Sheikh Mafu ana alhamdulillah Mungu akutere mo bwangu
1: amen abatekele mu baraka
2: bitite mulize mu December shoka mutimba musomese muko
1: kale inshallah
2: alaikum
1: alaikum salaam wa rahmatullah juma kasuri yakutumide
0: ajaja
1: mbadde ndia na bade ndia ku office nga juma kasuri ono muna mbadde omanyi mbadde sikwidi sikwidi na ye mbulira muna nga mbulira edobozi Apulira seka mtimba. Nsa iso kukona.
2: Alaikum.
0: Kukubonaku.
1: Alaikum sabar itula.
2: Mwema lukutu uwele.
1: Yowele nini juba kaso. Tocha afuda. Wakana wala tocha afude.
2: Saka mtimba. Matisi mayombo na ogumu mwogu. Nino guko levyo.
1: Ogo gutia.
2: Ogo mwogira kufa. Ngatevali u.
1: Nenga mboge yako kurulele tu.
2: Kurulele tu wewa kuhereza.
1: Kale sebo.
2: Ogenze no yogere nsonga.
1: Hmm.
2: Ninaeyo mchalo mumu nae agenda na akola china wagamba abana.
1: Hmm.
2: Tata wewe ya guwate mituwalo mkaga na wagamba mtu wale kusometu.
1: Hmm.
2: Muna mchala cha yakona sende nazi kuwa msavingi. Savingi. Savingi ya boksi ni babulana ku. Kari omami wea mumu zewai abana atengeza kusometu. Bamba anja sende sukulufizi tamu namba. Sende zara gawa anti mundae. Senso agwa de ko mulamo mulunji nyonyonyonyo zena kugamba
1: yesu
2: wanagamba lengere jesi na tata wanga yeri wafe mayuge vuko yeri na fala ya mujulula
1: Allah yarhamu
2: sallallahu msafiri gogwe na sigaza wana Kampala
1: lero lai
2: gogwe
1: kati wedira chimanganze
2: munsa gati jeta nkembo
1: nkembo ina mikaro kwangaji mukembo
2: I was a bazambale bo bazisimulira ko wanonga bayinjira mbu munyo
1: kitufu njo kitufu
2: njo kitufu bagamba baletira abantu ngo ibambale
1: amina
2: ko bali kuwereza
1: ko bana juma sawana subhanahu wa ta'ala kutukumire
2: amina
1: usigale ngo chatulirize banga tunabaranga tuchali balamu naam Oye Juma Kasooli.
0: Juma Kasooli.
1: Nabadde ndi awo mu office nga mulabaze. Naga ni Sekayaya wali. Kozi Sekayaya ina walaze. Na inga na wana avera wo.
0: Ya.
1: Yeah. Na.
3: Hello. Hello.
4: Hello.
3: Na.
4: Assalamu
3: alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Na. Tafadhali.
4: Amanya Abdullah ibn Musa.
3: Abdullah ibn Musa.
4: Sisi ndio wana magere.
3: Aiwa. Tafadhali.
4: Mwe wale tu waeleza sala wajaze khair.
3: Allahumma amin awe. Na wa kujaze khair.
4: Sasa kwenye songa juu gende ko.
3: Naam.
4: Ndi ndimusomesa.
3: Ori teacher.
4: Yes, sir.
3: No.
4: Kati waluo omusadde, omusadde ya kera na jia kusomero. Nagamba muntasi, neji zubisha na gudepeche omishara. Awana vali mkisulo, katitangu ya liye wedeko. Muluo mulao, nga baso ndaka senda, kaza ya avana kuchuku sumero, nga waluo gami enti. Omusadde ya kunga nyaka senda, kakwasa omishara. Kati agenda, anonya kasenda julirize kana bana abalete mukisulo agenda okudanga manyi nti agenda sanga omishala we nga bana mazo ba settinga bakumena abo kusomero ya sanga omishala asibye mu bulikantu nga mazemu omusubi agenze nga bana abalesa
3: otyo
4: saje ne yekunganya ne nakukiyalya alese na jene ne na pleading akusomero alhamdulillah Director Namu Kiddies. So, do you answer you some more? We say, What's the song?
3: Walaikum Salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mufunze, Katiaba and Abu. Go subi ditata wa baba iri do mobili. Gwemaba bori dango in actual yagara sent to Zibi. Atengo baba and Abu. Bariku yamba.
0: Was that school fees?
3: That school fees. Bariku yamba shakarunji.
0: Zibu.
3: Kuyaba.
0: Chizibu, chizibu.
3: Bana itwe demu.
0: Chizibu.
3: Hello.
5: Hello, salamu alaikum tulayi wakatu.
3: Walaikum salamu alaikum tulayi wakatu.
5: Seika mtumba kuna kusomesira namu.
3: Kuelevu
5: mbakaji yeka wapo.
3: Na uchugena maso mbakaji.
5: Ogenze no yogele songe nkulu.
3: Yes, sir.
5: Nafe bakande wa senga wache aliwa mamu. Babu gama nga mwana wangentie. Todiranga sere nozuwele mchala mchisenge ajagama angabana zino sete za chichala sete yo zikuwa savana kama kula chikweke njini ukupa mwusa woyo kakati ya tena masano kake nzika tukuonde zamu tusasulira kumasimu gafi na ye chukukua sene naku kubachala ulaba kato ula fizi na yena kena angagama nzema sasula fizi abana mwenanzo yba kula chii
3: nzema sasulira
5: nzema sasulira nungubuza abana unewe batu ula wanu babuze nesomero jata manji basomera alaba bukabonero alaba bifananyi alfasula budde chi nga na yola ba guo kula chi
3: nga guo sasula guo fabina
5: guo sasulira kusimu yo ngeri siti zonozi ina kusimu nenga akula ganti akula chi
3: bomo limo gabe kufafaganya
5: yari wakwe kufunza kufunza akufule nyanya na kufunza
3: esimu
5: kakati kwenzea kukasoli juma mnyezo kulila ndiri olita hata we
3: nanyi
5: so ulita buka kuhite ma yugwe
3: aji sinimu shukuru mu
5: kakati kwenzea
3: kata hata wewe kampala mzei kamuleke mzei kamuleke
5: wate manya genda kuhite usanga genda kuhite ugoku
3: mzei
5: singa kuhogami
3: mzei kato mzei ya mulisa msonyo msonyi ingo msajyo mkuru
0: msajyo mkuru
3: alibe kumira ngata
5: abazadde basonyi wabambi be kumutekane
3: basonyi
5: kusonyi wakasoli
3: kajuma msajya musajja njagala nnyo mutabani wange njagala nnyo juma
5: nenga bakyala bano tusaba Allah batugondeze nabo bogereko ku mazima wadde bagamba abasajja ffe tulimu ne nabo bayitirizo tuvunza
3: kyekyatekesawo programu eno
5: adiwadduno tebagala juulirize
3: abawuliriza era bonna tebasobola kuwuliriza bubaka bugabugize naye kati ffe bwe tufuna ebirowoozo nabone babi ulida abamu betufuna mwa batano
0: wewa
3: ebeda
5: ku fitu ati nusumwe tani kanga yeso za akakulijerio ati ya yobabu za kiti era singa beku mila kumpalu nga wetu veda nga wetu bagamba uzangane rine vitu vya siriki siriki mino viva ule olerezamu bali bade babi vako na ye kilindi kwa watu kama ziplogula mwezi zimba nga yefula bizele ya jako ukola ulilange mkolaji yobabuza chichiche musinguo kwa agala
3: tusaba Allah abarunga mi
5: tusaba Allah abatugondeze mumutima mela kogele kevi runji ya mnange ndi mnanga akula wati yuko mulichimu bachisaba nya
3: abasajabo walikum salamu Abu Bakari walikum salamu rahmatullah. Tuzai wameka.
0: Doza wabiri. Katuza wono.
3: Halo. Halo.
6: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
3: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi.
6: Sheikh Mutimba Yusuf.
3: Ahala.
6: Chiamani wabamle kwenye sanji.
3: Naiwa. Tusa chokuliza.
6: Nange nsanyi soba uliza. Sabu lakeko mkisa mubye mukola.
3: Allahumma amin.
6: Aba weche musingo kwa agala
3: kutunia ni kwa
6: afida.
3: Tu agala imani na senti.
6: Allah achivawi.
3: Allahumma amina.
6: Atenze kwa eduwe singa yu wagama di Allah wakuombo. Atenko mukisamu vyo kula vyo na. Sheikh Mutimba nsonga joso meseza kuru wakua emavega yu na uzo jogira. Nsonga ya bachala jitu gambira konti. Butugenda kumasomiro. Batuta. Omutensu omu avuddeko agenze n'agamba nti bw'oba okwata ssente ng'oziwa omukyala tezimuweera mu kisenge nga muli babiri zimuweere mu ddiiro oba oziwa abaana obagambe nti school fees wuno baleme kutuuka ku ssomero kuba bw'otuuka ku ssomero akutta nze taata w'abaana yafa yandika mu nnyumba
3: basajja bagamba kati single mother
6: Ya kuwata sende nga vumanyi vogama anti muna nge sende za kusonda school fees
3: awe. Sende za school fees tusonda nsonde.
6: Sonda nsonde. Musilamu nga govatele sasa sende. Bana abate mbe ya baita ubu wata inabu ya gama anti kumande ndo itiraka goyi. Musilamu kumando mtembe ya jenazi kuwata na agula kaka goyi. Ona agendo kulita wati ayongila yogu muamala anti mbuza yesatu. Yesatu wawe na mugandi sende zituwale kusomili. Nga ata uza tezi inda kunga mugandi chichi. Mugandi sende naguzi mwaka waka goyi enza ate kuwike jate nino omukolo gwa muganda wange. Musilamu nanye nyomu tuwe nga talaba tebigenda gata mamugamba zimpe nzituwale kusomero ayo gira yo vilada
3: yali salafu salahe
6: salafu swali si manji na wosi manji saka mutimba kuka nyini salamu wale ukotu manji
3: aleta da inga ya wono uluji.
6: Antika diwe uvirabe vyo, antika tipu atula muwalibu wati, agendo kumila mugu wati, awesa wezo juki la basalamu wale kwa kila na agama, nishaituani rajimu wenu, no mugati wajino nyako chungu uji wati.
3: Na ye, Ruda, chairman, njaga na kugamba chitu chimu.
6: Yes, yes.
3: Vintu vya mirundi eviri, walwe vintu viva tagata. Kati walwa agama nti, eseda zuo mwana. Nzi, school fees, chitiwa school fees. Sikizanyira mu. Kumana linda vieko, nkuba angetonya, umwana mamu wa school fees. Ano, zali dole nkumi inga sati. Mburi asade muguni mubasa. Ulaba wano Centenary Bank, eneriko intebe road yao.
6: mutemero di wanungu kilida buti otuwe kumikenda kasiro
3: kati umuwala umuwala ababana abatutu tabu yalina dole nkumisatu nga zituwala au kakati atudo kuboda boda olaba ebasa mkwate yechejo bwemu sumatuka konegwa mu ujine mifure jingate yankuwa wekera u ngabukuka achata ambula ebasa madayo jira bako ngeri mwogu kade menya ngeri mudola nkumi satu umwana na ajisula mumbele faragara kwete walwa mazanda abevye jona bo umwana tagenda teri mwana ze kwenkwasa sukuru fizi nebobo ya garotia uulira sukuru fizi mabanga natu temi serabi angi ebizibonya kati lwache dakika abiri obasa tugengendo okumala mulaini agafirizwa esedo mwana akome waga eti sedi bazinzibyeko
6: ebyo shekhe mutimba bwenna bwenze nganze nganze chairman wa mumuleko bwenna bimanya bwenzi funa kusomero ogugu gwa kusoma
3: aha asye kugamba kye kugamba ti omulimo gonna gonna gubagwa gwe gorusi gobe teka mbizi omwana ye mutwala asome kati ateka ti ebintu byakoze ki byalongose ku masimu
6: byalongose ku simu yo kuziteka irango zisindika
3: kako kale n'olwekyo tubakubiriza okubeera nga abaana tembatika buzibu obwo bwakubatika ssente banange mubadde bawuliriza balungi tusaba Allah subhanahu wataala batukuumire ntumira maama wange Sofia Namukasa ntumira tata wange Alhaji Abdurrahman Mutirabe eruka yaabo nentumira abaganda bange bempangala nabe Mulago nentumira Hajjati Kazibwe mutumide Swabrang mutumide mukuru wange Haji Ali Sebalamu mutumide Sheikh Aminu Kiemba naye mutumide mukodomiwo
0: Muhammad
3: Mutebi naye mutumide waliwo abasajja abo omanyi bakwagala nyawe Emulagawo ba Mustafa
0: Mustafa gunategedde nnyo
3: yani
0: mwenye seka mutimba
3: wala
0: ya kasiru wa jokuanga wanubulijio waliyo woyogira kuya mazini seka nalabio kumuazini
3: nungazini yani
0: andi wagandi kaganda engeji ya zina
3: agundi suraiti
0: suraiti
3: bamita suraiti
0: kati eriji tewali yo unukati Allahu akibor kati nzengila kumasha kati kati nzenga seka mutimba bulijia akole mtu yobu zanyo evi tungabili riyo hayala sala
3: Hayala sala
0: hayala sala hayala fala hayala
3: fala ngaringa kama ina akawedde mu muliro
0: hayala fala
3: hayala fala
0: ekyo kubiri kachanga mpanga kutuka wano sisala ko juma ya dakika 3 na kitu bayi na jisadde
3: ko jisadde dabuja wajisadde lagos
0: sokoto
3: sokoto ato kutambula baganda bali basajja bagezi
0: wallahi edakika 3 na kitu ndo muslimu najja nakolo mukadimu agamba inna allaha ya'muruku
3: bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba
0: na situka na sama alhamdulillah bi amin na ganti wa salli ala sayyidina muhammad
3: wa ala sayyidina kum ila salati kum yarhamkum allah
0: hamza na ngamba umsajje ngiri jasi ni kitambali kinene
3: bajja
0: ngira tutwala mbadde na
3: jesi fa wa nufatu wa vuya
0: kutupa edachi kasatu na kitundu billah si kirabanga
3: kati ze na liye south africa twali mayfair Hey, tugende sawa zitu singenda kusala. Naye wallahi ya mugure wali kyasinga kunsesa. Ejuma yaba yindi. Aba ngopo bwanje bibasinga obunyi. Ndoza kati iyo si yaba desatu kitundu
0: eya kitundu.
3: Yagenda musambu dache kamusavu. Eh? Naye nga apulira mu kimu. Jahanname janna. Kwa kwa kwa jahanname. Sokora kwa ni janna. Jahanname janna.
0: Mwini watu lulimiru wa mademu mungundi mukaddima Mwaruwara bugona tuwa kusumane wanu Na amala na agama ndi kumu ila
3: sonati kumu
0: Omuzikina gujude ya supreme council wajira ba wanu Kwa wadepu kwa sultani Gujude ni wabweli yo nochi
3: kwenye Parubiriza batu
0: Na agama
3: ndi Abatu ba wanu ba wanfu
0: Ni umu kwa wakulibu yegutu Majibu wachari kawuru kadimu Bajihadi
3: Ila
0: baga nchino chitundu chava khalifa Khalifa Bakana khalifa
3: Bali abadabula tu usumani
0: Hadua tu usumani ya wadenifodi yo La ilaha illallah Kutambula kono ndi kunyumiza.
1: Na ye, amaye mtu atatambula ngako. Ya vera wano na wakana.
0: Ya wabera wano
1: ya gana. Ya wezo kumera mjumanga mkugaini na vera mjumanga mpuli di chigambo chimu. Tika mara kuna di jana ne. Tika mara kuna di jana ne. Tika mara kuna di jana ne. Bano, tika mara kuna di jana ne. Tika mara kuna di jana ne. Kakati. Kakati. Kakati yao na Allahu Akbar. Kakati. Kibosango wawa nunga
0: ya. Wawa nakande ayuzo kama nende juma. Gami siji sala anga kwe.
1: Tata. Musa ya basa makurane kwe.
0: Allah.
1: Tuali no musa ya umisina kwa subhanallah. Umaita dhikira tu safari. Siya tikiti. Kati unabaya kwa suma kalla innaha tazikira. Kati umisina kwa subhanallah. تذكرة السفر ولا إيه؟ فمن شاء ذكر لك سبحان الله حتى ذكر في القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مريم كتب الدين.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تكون مسام مريم وين فهم؟ ويتي وتم دونا كل واليرو. Inshallah tuna tufunja kude tuli banyimiza dunia ino ngapi fana na jangana kwa zanjo mwenda wakina masu kwa tuliza ate kafusawe ate tukome wanuna kuruwalilo na inga mungiri yo kusasira jangana kusasira nja mantuwa Arua Paka Arua Paka sentebe wa mwe LC1 Hajifaizo Luzinda ala ya mjurude ano kusasira mwenda wa makamadina Hajifaizo Luzinda utawa tuwali nituwa daimu hiji yewede era musajja tusaba Allah subhanahu wa ta'ala mwejja na badde mbuvuka mulungi tusasira familia ye awe kazo tusasira Adamu Mugana nga Adamu Nsubuga aba NRM aba Kampala Central ajati Kabanda chamani Uhuru kubana nakula batu wali mukuzika fena abantu bava ku Arua Paka bus najira ba ngeze ebulo okuzikira ko okuzika chairman chairman yashaba kulagita tandaba kulayira neera yabadde sente bi Arua Park teranga yabadde omukuba ku bantu abakola ki aba engineers abalungi sallallahu subhanahu wa ta'ala msasire ne family ajigumye mugana ange rutaya kusasire nyo kubanga yabadde omukubikwano je haji rutaya kireka Isa kulaba na ye mutabani ya firu wa mkanda we omulungi ddala tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga amusaasira ne family abantu b'ebulo abe ba muze kitaka lujja lwa kitaka olwo ebulaawo namwe tubasaasira nnyo okubibwako omuntu omulungi bw'atyo tusaba kitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga amusaasira aba Maka Madina mukimanyi faiza abadde ensomi nti onyonga buli otambula naye ebintu byakola bibadde birungi nnyo tusaba Allah akkirize emirimu gye yakola ate amuwe ejjana ey'emirembe kale katukubiwa olunaku lwaleero insha Allah tujja kuba nga tukomawo Allah mala kyatuwadde nga zikyatukubira enduulu tubaagaliza mu mande ne wiiki ennungi ajati swabra ndabiranyo ajati kaziwe sawa inabajja kugulawo hajati insha Allah taala tugende ndabiranyo ajati nasozi waliwo ni mita ya Rabbi manya kambula kona ye mwina wana awa Maka Madina manyiti mbeda konga muuliza ajati Aisha ito wabade jo wali nasa na mutama ni mbeka mbako mkulu kubade kwa alero na ye nga mbaju kiza mandange mjumwe wandisa wana wana wana wana retreat bini makumi ya wili mkaga egenda kubera Fort Portal no lesa ngijangwe wandise wa Masjid Rahman tuli jangwa na kupalo bako na kuzaka house au zaka no nyashe katina kano ajino nyajate Zamzam Buyungo sobe kunonya ne Mariam na Nyanzi jangwa na boku nonyanze nze nyini ebifo twagala bijule ngo bude bucyali ate tutambule no lesa ngaya abaka abawasiza tubaga manti mwe ate tubetagira dala nyo atenga inshallah mu November tujja kuberao meet and greet Hotel Africana inakuzomwe zija kwa miaka 2 msatu mina miaka yes ne wanafaba corporate Muslims no lesa mujye mwe wandise aba Muslim singles mujye twe wandise tugenda kwa unachinga chikina kuba chikanyo mu Hotel Africana corporate Muslim ne palm professional counselors bajja kubanga batekateka meet and greet Hotel Africana kali tubagaliza machama runji gana ange waso yabade mbiuma kusaidi eno ate ne Mr. Rubano Charuzi Paulo yabade achikwasa kanya wana kulaba kulichimbio na chitambula runji nse karunji ya msafa wana kali itima nyiti mbele yunga muliza mga tata ange mkuru ange kabibu yane timu yona mbele ko mga muliza mwebali nyo kubanga mwini chitundu kunteka teka eyo mwenye naze Aziza na Mfuka ulia Uganda labila nyo timu Karule Yunus oberako Waswa oberako mwenaba angeye Chigude Wani oberako mwebali nyo mwebali edala mwukolo mwuli mwa tendo nye mwujukile mwudese mbao tulino kumanyagana inshallah au family ya bazukuru basadi kalina abiri basadi ba mundaga mwena mujye kubera wa nolesengo yo inshallah mutekereteke enkola sheke kirumira tata wange teka teka zona sobule kwanga sigira maso mbagaliza macha marunji ze kalunji ya msafa abagaliza ibirunje bibiri ya 10 ampera ba 10 Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
7: Bwiti wibadde program yo obufumbo obufumbo mwetu yegera enkuzanya abana okugonjola ebizibu mu mwaka okukuma omukwano okuddamu ebibuuzo kubulikalonda kwata ku nsonga z'obufumbo
8: ngikutusibweko Tasnim Junior School ensangi manja yesomere eryekyasa omuzadde gyosaanidde okusomeseza omwana wo liva ku nasale paka P7 dene boarding lisomesa eddiini n'oluzungu tulina abasomesa abalungi ddala ne basheekha abatendeke ende y'abaana nnungi Atenga tutumbula n'okuzimba ebitone by'abaana nga tuyita mu byemizannyo kusa n'okubayigiriza okuwuga ebisulo byaffe biri self-contained nga tuyina ne vani ezitambuza abaana ebyokwerinda biri guluguru nga tuyina CCTV cameras ne solar system okuwandiika abaana kugenda mu maaso okuva ku nasale paka P6 Tasnimu Junior School tusange ensangi manja ku Masaka Road kukuba eridde buloba esimu 0200 998 39 oba ku 0702 Musatu ana mukaga oba ku website www.tasnimjunior.com
9: chiwede ikiti kakasibwa kubwa mukaga ngene kuzo mwezi 10 Oktoba wa munesa ngene kuzo mwezi 10 na rumu fungi za tukole wa Pearl of Africa Radio wajiwaka kawuwo akura kula nyati liku sigalina mabega kumulundi guno tugenda mu maso muje tusome muje tuige kusaka magezi muje tuige nunde yoko ke yomulembe ikikereza okurundi mbuse zorulyo wa munente jangu ne chotunda Sera katare, ukulima no kurunda, ukulima mwanyi, sako no kugata kwa mutindo. Kuliva kubera kukalemu house, ukulina na Uganda Museum, ukutani kanisa wa bilizo kumacha. Paka kaungeze, abu somesa banje, abu kukumu business, ebye nyingze na katare. Abu uliva magizi, ama kampuni gana chegekore deko, gakutuwa kumagizi, utandi sotia. Nebi nkwebidara binje, nkugambi chuwede. Fungi za tukulini Pearl of Africa Radio, tuyingini na mituwa nebili joka. booking a ticket you got. Go eat a good notim Savotano busy. Kuminemo, Kumi, Kumina Bile. Oh, get one. Ship with us, but Nation Kumukuti the Mario of China. TV One, Woman Mehmet Events.
10: Wangi, all you tell it all.
11: Ndibulunji.
10: Twetegekera naku. Nsubuloku bako na abantu benyamba. Okuba wakumere.
11: Loza kulamu wabantu.
10: Tuloza gulobunga waka suwali. Nengano. Okusubuloku lobuji. Nechapati.
11: Elama gezi genkua. Kwekoze saka wunga. Nengano. Ebya Supreme. Ebikole waba Mandela Mirazi.
10: Supreme Flour. Ajira mbungo waka suwali. Nengano. Alimwe birungo. Ebi zimbo mobili. Atere duwa mwe birungo. Ne vitamins muenda. Engano ya Supreme egonda. Elange kwesa nebuto mutono. Musange mu supermarkets ne maduka gonna okwete olole gwanga. Supreme Flour akuli baba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road.
9: Ebisenge jutu bulungi omuli basketball omupira motoka zambaka ebikonde emisinde jichukugo tennis volleyball netball nebirira bingi wonu musia fi Uganda kukarura Africa wamu ne mitala wa mayanja full time sports.
12: Asazi, hey. Negadunya. Chani mwiche chiri kuyandia monde. Ono musajyo maivoria.
13: Agumanyi. Yes. Amanyomu pira.
12: Amanyomu pira. Chigumanyi. Kwa kupo mziba. Baina muta kati. Wafiri kubamanyi. Sasara.
13: Yes. Ajabe rangono wayo.
12: Wafiri katakuma mutindo. Wafiri kwa wocha yao mkapira nyakamanyi gati ya kutuwa mkazi.
13: Adewa mtu mkumu. Ate ya sato mwana talamuna bibida.
12: Ewe mtu ndira. Ule wafunyo mkuso mtu ndo. Ule mtu ndira.
13: Yes.
9: Mkitule wamunabu kuku. Mkutunurida. Wamunu kwa kini nyebye mizanyo. Mkutunurida kwa sande. Ukufu kusawa mkaga. Mkaka kusawa mnane zini sana. Full time sports. Ibyo mizenyebi marayo tubisubwa
14: FMU ne Southern Motor Club back to Sako Ponciano wakataka fundraising sprint nga jaguza he miaka abili mwetanu mumotoka zempaka nga vili September bila vili mkaga he garuga he no ya sprint ya yoksa tukukalenda yu mwaka guno kale mujamu mungi tuwagile Ponciano wakataka chatubade tusaba hafle sprint na faba wagizi tumulagomu kwanu na tuso ndechume chipia mwotoka zempaka haba fuzibo na mwebari haba fuga digi mwona haba wede yo katina haba wagizi mwena mugweyo hukinga shinzo mtuwa

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira